0: nila payment lang ang mga area mo sa person.
1: Oho.
2: Sir, confirm po lang, mag-asawa ni sila?
0: Ang actually, sir, si pagpamangkot na mun kay during sa initial happen nga investigation or interview sa ilo. In-admit nila nga mag-asawa sila o sa pagpamangkot. Kasi simple lang yung apelido.
2: Okay.
0: Oo, kasi ako din sa ila, wala pa nila, wala pa makapat-change ang babae sa niyang apelido kay ang on process pa kuno kay sang March lang daw sila ginkasal o sila.
1: No?
2: Bali sir, nakapamakot mo si Ronis lang ginkasal simbahan or sa ano lang, west?
0: Sa simbahan, may gintudlo sa simbahan. So ako lagi okay. Pag-verify ko man gani sa
2: so, trupa. So, confirm
0: gin man dito. Wala pa man nakapitback, okay. Pero daw confirm man na kay ginatag nilang exact nga names ng church.
2: Simbahan?
0: Ah, okay. O sang location.
2: Okay, so tido ma-honeymoon sila dra sa karsel?
0: Kadaw-dugay naman itong mga marks pa sila kung login kasal.
2: Okay. Pero Sir Eugene, nang taga-dragin na sila sa lugar, no? Residente, kinman natin sila?
0: Hindi. From other barangay ni sila.
2: Ah, pero ano naman, duga-board lang natin sila?
0: Ang hindi man, bali area lang nila nga, kumbaga, area nga sadiin sila nag-transaction.
2: Okay.
0: Not only on that area man, kaya daw cabin man nila ang hulo ba hulo. Actually, may ara man silang operation na outside pa hulo sa mga nearby nga mga towns lang.
2: Okay. So bali sir, do lapad-lapad mga operation na nila?
0: Lapad. Okay. Kasi dako man nga ito yung mga ginadala nila.
2: Sir Eugene, nang nakagi ni prisong duwa?
0: Sa pag ano na, mun daw wala pa kami
2: may nakita na nga.
0: Doon
2: yuli identified ni?
0: Ang sila?
2: Oo.
0: O sa ato niya, kung daw
2: yuli identified
0: ni pero sila di, ang, pero di,
2: high value
0: dugay na naman sila ni nga ginapanilagan. Daling si, wala lang gid pala ma,
2: okay.
0: Ano, ma,
2: sabingan.
0: Timingan nga mabaklan kundi
2: okay,
0: kain na lang sang kagahon.
2: Ba. Sir Eugene nang te amo ni no nang ano sila doha dagko gid. Pero makabig sa sir mga mga courier man sir no, mga courier kagkabayo no.
0: Amo gid. Okay. Ang ina kategori.
2: Pero Sir Eugene pila gid ning overall nya na suma nyo nga amount gani?
0: Ang more or less mga 5.440
2: ba? Kadako ba no? Sir Eugene, ano nikong preparasyon nga kadako gini sa ilaman nga nakuha mo? Para sa diyang preparasyon ni sir?
0: Ati kay sa nahambal ko na gani nga ati yung mga previous blaman nga naga-vlog ko man nga naga ano, may mga vlog ko man nga mga transaksyon na galadak pa na so kapag
2: duway na dagdagan doon sila na lang eh
0: o daw sila naman ang nag-takeover. Kaga mo man ni Matabo, ang ilan ng mga ginahulugan kung kaya hindi naman sila makahulog. Another naman yung mag-pulos naman.
2: Sir Eugene, na-distribute na ni Ayhan, nabuhina na ng 5 million more than. Nabuhina na sa inyong paglan.
0: Ang item mo, nabuhina na ni.
2: Naka-distribute na sila gali, doon mo na.
1: Bao?
0: Oo, okay. Isa sa mga previous na itong adlag ko, kanadakpan, nagkalaboy na ito.
2: Ba? Na-distribute na?
0: Oo, may harap man nga napagawa na sila.
2: Okay. Lapit ni 1 kilo, Sir Eugene? Or
0: so, mga morales.
2: Morales, okay.
0: 800.
2: Okay, sige, sir. Pero sir, ipa lang ka, so, ingagaw na.
0: Ang, so, first hour in the morning, guro, sang
2: Lunes.
0: Ma-file kay si
2: okay.
0: Asta lang kay na court.
2: Okay. Sige, sir.
3: Kito pa rin, si Police Major Mendolentino. Ang station commander sa Bacolod City Police Station 1 ang was proceeding
4: Ang sistema katropang friend, subong. Nagkakaladakpa ng mga dlagko ng mga high-value targets. No, they already knew na may ara sa mga monitoring sa ila. Probably, ibang dakpa na, ibang may mga records na, ibang may ara na sa badak ng mga ngalan. So, under monitoring na. What they did is, mangita bago ng mga itsura, kag mga tao, nga hindi pa posible makovers mga monitoring sa PNP ta sang drug sang pedeya amo nang ginagamit kag lagko abi katro pang France sa mga volume sang droga ang ginatag sila sa bungo.
3: Ah, correct na katro pang Irene. So ga tingwa mini sa karon sa kapolisan ang wato sini nga mga pagtakda sang illegal nga droga diri sa Bacolod kay hindi na balaan ta man kita pang Irene nga nagliga to pilagit ka mga individual na nakalaris dobla tapos sumaman to gani na ton kasulod lang sang kilakadlaw so may masubra 20 milyon pesos na gani
4: oho
3: no? So tapos sa karon ang isa pa gid sa mga hangkat sa kapulisan kung paano gani kita pang Irene bilang malaot kung sino gining sa likod sa sining dalakuan ibing ng mga ano dalakuan ng mga palor sang Shabu ang masaming makumpiskar sa mga otoridad rin sa aton man sa siyudad sa Bacolod ka tropang Irving.
4: Manubdaban ko itong ina, gaano ang termino blan ni Police Lieutenant Colonel Espinido nga mga lugar di including Cebu including Bacolod sa Bulay City naman ko na tiyan buta ko na muna ni sa tuod ni
3: dati naman sa katropa Irwin, di pa manin ko na makabing sa Bulay sa.
4: Di pa man.
3: Oh. Ayun na pamang kota manin mo, nga ti bangod ka manin ka damo nga, ti makonsider na yung sa Bulay sa kita. Well, ti nga to yung mga authority street, hindi di, ano, siguro may mga ginapinsahan man sa siguro katropa Irwin nga.
4: Oo, oh, nga lang.
3: Reputasyon man rin sa Bacolod. Ang inadaan niya nga mga legasyon niya, tumani nga kabugat man.
4: Gani?
3: Para tawgon tabilan siya Bulay City rin sa Bacolod case because nga hindi naglawag ang amount ng Shabu nga makuha sa aton pero galing tika Tropa Irwin kung taon pa so nagilapit agad man sa amon ng atrasada pero tiyara naman na sa kapulisan kung paano na nila lauton kagtat naon
4: oo, yun naman ni style kung paano sila mag maglaot sa mga drugista ang kulubaan niya katropang France Katie, mga kabataan kakadala na mo may mga estudyante na
3: mga
4: oh nga gakaunamid why pa ni sa insakto nga ano mo nga well gusto nila guro maka income tiyan mo lang na naghimo sila sa pamaagi pero you know looking at sa sitwasyon sa age age bracket ba nga nagaka-involve sa droga nagapabata ang pabata
3: oh insakto na katropa Irwin ga gay problema gito buong nga ato sa pulitan bangod kang siningan ano gawi pala ilibis kidney sa ipagka indulge sa mga minor de edad or mga kabataan na tropa serving di sa namin sa karan sa dapat alupang doon man kito pa na ako nabila sa mga kaso na involve mga kabataan ni dala silingan sa pagpamahus mga pulituan na which is ang ginaaligar to involve mga estudyante kasi sa mga tropa Irwin, ano naman yun, involved na sa pagbaligya ng illegal nga droga sa karon.
4: Ay, kabay pa galing, dugay naman nga, dumtang malaot ang droga, galala lang galala, wala katapusan.
3: Oo, ganda mo.
4: Oo.
3: Ginatap mo man, may mga kumpiskar man, pero galang ka tropa Irwin, damo man, no? Kuling mo, kung ako, Namo na sa karon ang ginating sa kapulisan mapanubo ang supply sang Shabu diri sa atin.
4: Oo.
3: Katropang Irwin naman ang atin sa patrol ni sa katropang France ang Roborgos na mga bukol-bukol sa lawas mas tumar sa Santo Blas Gold. Para sa ikaw ganyan Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
1: XFM Live Reports.
4: Thank you so much katropang France. Mga update yung mga balita mga tropa. Newlywed, no? Na kasal, March, sininga tuig. Ang mga tropa, ligad lang bulan, ligad lang binulan, no? Nadakpan, nga may ara sang nadakpan nga nagpossess mga katropa sang kapin 5 million pesos nga valor sang suspected drugs. Nadakpan diri sa Bacolod. Ang ato lang concern bala kay ti kadamo sa mga sa so una may nakita ko to, senior citizen na, babayi, nanay, gahimo, ga sari-sari store, nadakpan ka na by bus, mayara kita sa mga estudyante, nga nagakadakpan, nagaka, ano, gaka, gakakwaan sa mga illegal na droga, nagalapta sa mga age bracket para mga kauturan nga sa una daw wala man eh, hindi man amon eh, pero nga asubong niya nagalapta kag nagadamo na ni Iyaman, no? Anyway, it is what it is. Sitwasyon nga kisa makita ta nga do ka lain do ka bugat, no, sa aton nga paramitinan. Pero nagkakatabo mga katropa. Importante sa gaton, mga katropa, sa pamilya ta, may bata ta da, importante magihan, ginslan sakto kay kabudlay. Budlay to, no, I would tell you, nga hindi ta ma-identify mga katropa ang, ano eh, ang maayo nga barkada sa mga malain ginopdan sa kabataan ta. And gaka-fall na lang sila sa kamot sa mga hindi tsakto ng mga tao. Kaya nagkapiktuhan mga katropa as much as intra, makibot yun lang dakpa na. Naka-intra na sa ilegal na droga. No? It's 8:11 sa atong paratuntunan. Mga commercial tablanay, mga katropa, haboy ito mga opisya, mga ano naton, mga latest naton sa aton para ito dito sa Bullseye. Pagkatapos, kid lamang sa mga parumdum.
5: Bullseye XFM 90.3.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
11: Ako si Franz, ang panitang kapis, nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape, gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akon abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
10: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
14: Santone Plus Herbal Oil.
16: Talagang maaasahan.
14: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
17: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumaro ko sa iyo. Badyag ko tayo. Wala nang nasakit ang ako likod.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bili sa mga butika.
18: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
10: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa,
18: benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
19: Okay lang na sa okasyon na magkaon kita sang mga halin sa fast food nga mga pagkaon.
20: Mm.
19: Pero kung adlaw-adlaw naman na nga amo nang imo ginakaon, ara kagid sa mga risgo, ilabi na kung hindi protektado imo nga lawas. So paano naton ina siya maprotektuhan? Pagi lang sa pag-inom sa aton nga suplemento nga Santol Plus Gold.
20: Ang natawag nila sa ni makuha nato sa mga pagkaon ni may upod niya toxin, mga free radicals.
19: Yes.
20: So kaya ini nga pagwaon neutralize sa Santon Plus Gold ang mga toxins ngayon, free radicals nga makaon tabala. Noon to us, gakaon gali kita toxin and free radicals. Only that, pagamay-gamay. Pero kung mag-support na sa lawas, tamo na nang nag-
21: create sa isa kabalatian. Just imagine, wala ka man gakaon sa itlog, mo hindi mako palakaon itlog. Hindi mako palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi man palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso. Siyempre, kaprito ka, ang oil, gaso. Kaka-overheat na siya ang oil. Gamitil ko lang, trin ina siya. Hindi mag mitil ko lang, trin na siya. That is a cancer stimulating agent, but silingon. Wala ang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo mag-create sang cancer. Kung may cancer cells ka na dito, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isa katao. May tendency nga mag-create sa isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa ka tawo kung pala kaon kita sang sina klase ng mga produkto. Kung hindi mo kaya magtanom sang utan, kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay, paimna na lang siya Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold.
22: Ako gali si Shirley. Migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
18: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
19: Agud nga maging safe kita sa mga flow, mga virus, sina. Pinakanami nga aton nga himuon. Dapat protektado aton lawas. Mag-inom kita sang premium D3. Ang premium D3, mataas ang iya nga vitamin D3. May mataas man nga BCO. Kag ginadugangan pa Doc Nelson sang moringa olivera oil. Ano inisya? Ang oil sang malunggay. Amo nang ging extract nila ang juice sang malunggay. Ginkuha nila ang oil. Kaya ang oil mataas gali sang super antioxidant, which is amo nang gi-combine sang premium D3.
23: Ang premium D3 is a ka-functional supplement na ginpapaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto ngay niyang may aras ang dako nga magulig sa pagpapaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
19: So once nga ma-take nato ng aton nga premium D3, tinluan niya imo atay, tinluan niya imo kidney, pabakuro niya imo nga immune system. Ang nakapanami pagidiri. Kay bisan sige kita inom alcoholic drinks Doc Nelson. Iya na i-neutralize. Iya na nga pungga ng pagkaguba sang imo atay tugas ang alcohol nga inom mo. Kung gakaon kita bis mga matikaon nga mga pagkaon, iya na i-neutralize ang mga excess nga cholesterol. Agod nga hindi stay sang imong artery, agud nga ipupos niya na iya na nga tunawon, agud nga mapagwa sa imo lawas. So malikaw ka sa mga balatian nga matuga sining deposito sang cholesterol. Pagka guba sang aton nga mga artery, labi na sa gagmay naton nga mga ugat, iya na nga buligan, agud maproteksyonan. Once nga ma-intake naton ining aton nga premium D3.
23: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
21: ang bata naton subong expose sa gadget, ang bata naton subong expose sa TV, expose sa cellphone. Mm-hmm. Aton lawas ikuba aton nga mata. Ang mga kabataan subong gati para na medyo labo na ang mata.
0: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maupto sir, paspas jud ko nito mar sa Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
1: Vision X, slay ang kay Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: For them, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bulls

0: Katropa, buwas daw makakun sa Martes, no? May ara sang saka naman, no? Adjustment naman sa presyo sa petrolyo. Ang projected, base sumaka naman ay 5 tugtob 7 piso. Ini padayon nga sa tension dito sa Middle East, nga nagsige away ang Estados Unidos at Iran. Plus nga ti pating Saudi mga katropa target naman, no? Sang grupong Houthi may may ara sa mga pagpangatake na sa mga oil tankers, no, sang Saudi. So, mag-inimo to, may ara sang retaliation, ginhimo ang Saudi, mga katropa, part of Yemen, may pinambumbahan naman to sila, no? Amo rin mga lugar kung saan din nag-hukmong ang mga rebuilding Houthi, mga katropa, no? So, ini, naghatag sa kabudlayan para sa aton. Naghatag sa aton sang budlay sa pag-control sang presyo sang oil, responsor de Pinas. Now, check on tayo ang pinaka mga reaction anay antes magkantota sa mga detalye, mga katropa, because nga kita may may gina-inda na tadaan nga sitwasyon rin. Luwas ang grabing mga korupsyon, grabing issues ang petrolyo, issues sa mga proyekto sa gobyerno, mga katropa. Dari pa na maan tamaan sang ining mga pagsaka sang presyo sang gatong. Once sumaka ang presyo sang gatong, mga katropa, sa Johnny, no, kay tanan yung mga presyo sa mga barakloy, mga katropa, daraman, no, narakip man. Amo na ablambal sa katong national government nga kinahanglan sector by sector may ara kita sang mga single focus kita sa mga sektor sa komunidad, mga katropa, nga possibly tagaan sang ayuda. Pero in a bigger scale, mga katropa, ang igo sang isyo, igo sa pagsaka sa petrolyo, okay lang ito, hatagan mo. Pero amat-amat, ginapatay mo naman ang middle class, mga katropa, nga nagabakal sa mga balaklon, mga katropa, sa atong pungsod, no? So, it resulted sa isa ka economic turmoil nga gina-experience sa ating pungsod, mga katropa. Now, sektor sang sektor sang aton nga transport, mga katropa, isa na sa mga napiktuhan, no, sa pagsaka sa presyo petrolyo. We have on the line, we have the president, mga katropa, sang sang Bacod ni Manuela. We have Sir Roddy Cathedral. Sir, good morning.
1: Good morning, Katropang Wen. Kasi kanangit ako lang ito, isang isip ang Bacolod. Good morning.
0: Oo, sir. Saka naman, may projected, ha, sa trend ginalantaw ta. There would be adjustment, probably 5 to 7 pesos. Kaya pa ni?
1: Katropang Wen, kung aton natawon niya, hindi ko niya kaya ya sa aton yung mga drivers, no? That's why isa ka aton, kung nga, nagasigay kami niya kasing dita, no? Kung sa aton na national chairman o kung national na grupo dito sa Manila, Manila. So, hindi naging kaya sa atin ng mga drivers. Matamo pa niya magkalanago ng mga untas gahe, transport strike, o nagpo ng mga protesta, kung magpabayon kung hindi matagaan sa solusyon ng atong LTFRB at POTR. Kasi, Katropangwin, may inisyal naman kami nga ni Priyana, isang atong national chairman, si Secretary Banoy Lopez ng DOTR, nagpuon naman nga daw ipagwaon din nila nga mayara sang discount ang tanan ng mga PUJs sa tanan ng mga gasoline station. Ang problema naman sining naton, kung wala ikaw yung madala sa listahan o kung wala ikaw yung madala dira sa way mapahingagaw rin nyo, wala ka man gapon sang discounted. So, problema gapon. Anula ang subsidiya. So, kung gani, may ara sila programa nga hindi anay pagpamayroon na sa bangko ang mga modernized buses. Si amo inayang ang alternative na solusyon nila nga ginobra. Para sa aton na isa ang sundutan naton subong na inibla ang mga bangko nga mga gasoline station, Shell, Petron, dito kaya sa Gua, bala ang kanyagit. Kira kita yung mga direkta sa mga ayuda, discount sa aton ng mga kalakyan. No, kung sa aton ng mga POJs.
0: Oo.
1: Kaya doon abuhin na ang pinakadasod at pinakalternatibo ng solusyon. No?
0: Oo.
1: Na dapat insidida kayo na yung proseso ng ayuda-ayuda.
0: Oh, ito pa ni?
1: Ano na yan ang pinakabulang niya, hindi niya paraya sa ayuda sa solusyon.
0: Mm-hmm.
1: Madula lang na yung damo pasubong sa amon niya, wala ka po ayuda. Eh.
0: Oh. So,
1: pangwen.
0: That's why may pinaka mga drivers kita nga nakita na ka-istorya man, Sir Roddy, nga hindi sustainable. Hindi specific ang hatag, wala nag-aabot on time ang mga ayuda. So we saw the consistency error sa mga ngalan, sa distribution mismo sa aton nga ahensya sa gobyerno para sa mga drivers and operators, no? There were confusion before pa operators ng tagaan, pero way naka naway nakaambit mga drivers, no? Hindi sa nanging solusyon sa problema, subong. Pero pinaka-concern namo niya, Sir Roddy, if wala pa ni ang subsidiya, kag wala pa ni may mga, wala pa ni sa programa to gobyerno, though ang hambal nila, may hara na kami programa, pero way matyagan sa mga transport sector. May gilalantaw ka mo, sir, nga mabuhin pagid nga mga units madula dari sa aton syudad because, you know, bugat na kayo ang ining presyo sa petrolyo para sa kita sa isa ka driver Dries Bacolod.
1: Yes, good dato pangwen, no? Dako hindi ang posibilidad nga madamo nga maguluntat sa biyahe. Kag mangita sa ibang alternatibo nga palangabuyan o na maugras la sa mga construction o kung pila nga mga makaraket sila nga sigurado ya maka-income sila sang 500. O so kung katropang when nara sa 200 to 250 kakadula sa ila income, net income, everything. So, dako ina yung madula sa ila, so kung madugangan pag isa city pitos, isa naman naka 350 sa bilogan ang madula na sa ila. Tapos kung ka-income ka 500, 150 na lang, so halusod na yung makapakaon sa imo nga pamilya. Paano na lang karoon kung may ara kalima ka mga kabataan kung nagpila pa college, ang iban. So, ang posibilidad na magyutay ang salakyan sa siyudad sa Bacolod kag mga drivers na magabiyahe, ara iya sa 40% to 50%, may posibilidad gid katropang wen.
0: Oho. Sir, kung kabutagaan chance para maghambal, may sona na buwas ang atong presidente, anong inyo ayo sa atong mahin sa gobyerno, sa atong gobyerno mismo?
1: Ating sa aton yung suna, ginexpektar ka ginadimanda dyan naton, itakarason kung nga sige kitakarali, nga madalaman sang aton nga presidente sa suna niya ang solusyon sa pag-asod-asod nga pagsaka sang presyo sang petrolyo, excise tax, value added tax, sa galing aton nga oil deregulation law, amoy na iya ang aton nga ginapanawagan sa iya, kaginexpektar nga base hindi man madula pero ma-minimize ang pagdula sila o kung ang pag-iban sa dako nga gina-charge sa gatong. And then, solusyon, ma-long-term nga solusyon na sining palpak ng programa, ng modernization program sa aton nga gobyerno, nga kung sa diin, madamo na ang nagkalawadaan sa palangabuyan na displace. Kaga, kung naka-engage na ang ining mga modernized groups, o kung pila ka mga members nila, padayuno na lang. Pero mangita, may gina-expect naton na may alternatibo na solusyon nga kung kami ang unconsolidated, padayon ka rehab na lang. No? So amo ina ang aton gina-expectar kag nagpapati kita nga hindi man niya madula ang nakangid na modernization program. Kag nagpapati man kita kag gina-expect agad ang pinakauna gid ay ning mga ayuda naton nga dapat yatag sang gobyerno sa transport sector, amuman sa mga aton nga pagsaka sa presyo sa petrolyo katong pangwen.
0: Oho. Sir, why pagsirapol sa modernize kag sa traditional daw tanan gid ta daw amo gid ni sector ng piktados bong?
1: Ati katro pang when daw gina-expect naton this coming August, no, first week or second week. Amo man ina ang hambal sa aton nga LTO NIR. YC Regional Director Jay Conlo.
2: Mm-hmm.
1: Okay, so nami maninangat na, no, kag inexpectar na to na first week or second week sining August kate pangwen.
2: Aha. Pero may plano kamo sir ng mga mobilization sa pagpanawagan sa insakto nga solusyon sa problema naton sa ano sa petrolyo pagsakas ng presyo sa langista?
1: Yes, good sa tropang win, no? Kita nagaulat na lang niya sa bas-bas man o kung sa guide ng aton yung national chairman dito sa Manila kasi Marbalbina.
2: Mm-hmm.
1: Kaga naka-initial na kita nga rally protest para dito sa sodasyon niya pagsaka sa presyo sa petrolyo. So, may padayon pa in eh. May succeeding in yung mga rally protest o kung untat biyahe kung magpadayon in eh ang ato na siya pagsaka sa presyo sa petrolyo kag wala isang solusyon nga agara ng aton nga kayusa sa aton nga mga gobyerno.
2: Buwa sir, ano na, ng SONA, may ara ka mo sang aktividad?
1: Ginaulat tapagid ang kasi initially wala naman sang ang aton nga National Chairman nga mag-upod buwa sa rally protest. Ang may mga changes pa na kung nakadipindi dito sa ila.
2: Nag
1: kami dito sa Ciudad San Bacolod, nakauna na kami rally protesta para malabot man sa kay Bongbong Marcos nga ikinanglan din sa garang solusyon ini ang problema sa pagsaka sa presyo ng petrolyo katukang yan.
2: Sir Roti, thank you so much. Salamat gin, sir. Have a nice weekend, sir.
1: Madamo gina salamat ka tropang Wen kay sa tanang nga nagbulamati sa September Bacolod. Madamo nga salamat kag mayong agat nan. Franca Diretso
2: Bullseye. Inyo na pati ang mga katropa si Sir Roti Catedral presidente sa Bacod ni Medibella diri sa Sudan sa Bacolod. Padayon nga pagsaka sa presyo sa petrolyo dindi tina punggani. Di mo do wait a control mga katropa kay gusto mo lang isang US nga ti. Madominar ang supply sa oil dito sa Middle East, no? Amo na nga itong gatasan na rin sa mga produktong petrolyo na ginakonsume na ito mga katropa. Huwag mga kapasidad para maghimo sa aton kag mag-producer sa oil na ito. Tanato plano pa man lang. Marag tapos ng termino sa presidente. Ha? Ini nga mga plano mga katropa. Sulat naman lang ni sa duta ni ang mga plano. Why pa masugdan? This is more than the experiences the previous years, mga katropa, where na experience naton ang grabe nga igo sang virus COVID-19. By 2026, mga katropa, 2026 and 2027, ang pinaka itsura sang sudad sang Pilipinas sa mga sakamot sa mga lideres naton. Dirita mabatsagan, dirita makita mga katropa. And the history will say kung ano nila, paano nila ginapadlagan natong pungsod sa problema gina-expectaran ta ga dapat solusyonan sa ating bigyan. Morning sa mga katropa naton, Ma'am Len Talde, mayong aga. Sa mga members ng class, mayong aga sa inyo tanan. Thank you so much sa pagpamati. Ma'am Ilivera Glogo, thank you. Sa kay Ma'am Suzette Borromeo Pabiana, may aga. Dara sa country homes, nakatutok man sila, nakapamati sila. No, katropa mo yun, gaiko radyo, ari kami sa country homes. Makontak lang kami, mama. thank you, ha. Salamat. Why problema? Radyo lang. Jelwen, morning. Salamat, kid. Done sharing. Sirado naman buwas ang dalan sa Commonwealth Avenue sa Manila kay SONA. Buwas sa Presidente Bongbong Marcos Jr. Yes, sir. Di, sir. Anong mensahe mo, sir? Anong gusto mo ipanapot sa Presidente kung ikaw ay tigaan tsansa? Tamo, be? Mga katropa, sulat ko. Butang ka mo sa comment section, be? Basahon, tinong binigay. Ano ang gusto nyo ipalabot sa presidente? Buwas mga State of the Nation address siya. Ma'am Lental, di bang aga? Randy Santisas, good morning. Masayang pakikinig. Okay.
0: masayang. Kala ko masaya.
2: Masaya pakikinig sa kay lalo na sa kay Lazaro, Lalo Lazaro. Mula po sa kay Randy Santisa, Santisa's family. Thank you. Morning. Salamat gid Ma'am Lental de. Thank you. Morning. Mustang Domingo tara, Ma'am. Oo. Ginatamyaw niya lang ang Tagahimamaylan chapter sang mga lideres sang aton nga class mga katropa. Si Ma'am Rihanna Gestro, Maricel Argo, kay Ma'am Diana Bucani, Janelle Lonario, Jessica Gonzalez, sa youth president naton si Sir Richie Taldi, kag mga members sang solid supporters no sang class mga katropa no. Salamat gid. Thank you Ma'am Len. Morning sa inyo. Medyo pamahaw-mahaw kapi-kapi tanay da. Relax, relax gamay, okay? Thank you. Kung ikaw bi pamakuton mga katropa, anong mensahe nyo nga ipalabot sa presidente ta? Ano gusto nyo ihatag nga mensahe sa presidente ta? Paborma kamo? Approve kamo? Approve? Sa performance presidente ta, presidente ta for the past 5 years ta sa iyang presidency mga katropa gabong ko sa aton nga ano si Ma'am Len sanya okay lang kami. Morning mayo rin ning okay ni abi mo budlay subong sa sitwasyon sa mga planters ta Ma'am Len. Oo. Ang ining infestation sang RSSI bla kabudlay, tanang trial and error ang ginihimo naton para solbarunta ang problema sang infestation sang RSSI katropa. Oo. Pero balikan ta. Ano mensahe niyo sa presidente? Tagaan ka chance sabi. Oh, shout out diri sa Greenland. Congrats sa media night. Oh, kagab ito gali. May media night. Why ko makita kalendaryo ko. Morning. Salamat gid ha sa mga taga Kabankalan, ng mga katropa naton. Thank you so much. Sir Poy, kumusta ang ice cream ta? Pwede na ta ka ice cream kinagiinit na. Wow. Pwede na ta maka ano? Pwede na ta ka luto-luto sni. Wow. Dok nami no. Morning sa inyo. Salamat gid sa pagtutok kag pamamati. Dari sa aton para tutunan mga katropa. Anyway, haboy ko karon ang sa Jenny Subong, Kabankalan, hashtag liquidation. Mga nampasa na, politika. Politika mga katropa, ang politika katropang poy, grabe man mo, no? Pagkatapos, di, you know, which I believe, you know, dapat ma-justify sa ano, sa pangunuhan, sa Kabankalan, ang kagastuhanan sa mga expenses niya. It's people's money. And people deserves that. Nga dapat mapahibalo sa pumuluyo ta ang ginkantuan sa kwarta nila. 8:40, makomersyal ko na. Haboy ko lang atun nga mga responsibilidad mga katropa. Pagkatapos, balik kayo ta pagkatapos ni. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa

0: ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Turbo Supplement for Men.
3: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wagbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin ba la? Kampiyong kid yung Turbo.
1: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
1: Sister Pain.
5: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
0: nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Ang pinakamakauturan, Tabla, na anadagid lang sa pamahog. Nagligan nga daw mga katropa, mayara sang pamahog naman to sang bomb threat sa isa ka call center BPO company diri sa Ciudad sa Bacolod, no? Why nis la guro ma-satisfy sa pamahog nila sa may eskulahan diri naman sa call center, no? Last time yung ara sang bomb threat mga katropa, nga nag-responde man to ang bomb and explosive department nato, no? Ang unit na itong mga katropa with ang K-9 para mag-check to kung may aragid man sang tutuod na, may aragid man sang bomba nga posible ginbutang to sa isa ka BPO building company, kag ginambal to panukpo nila kung mo, no? May arag ko sa bomb threat. Galiti mo na mga sitwasyon lang mga bian, hindi man mapabayaan sa katon nga sudad ang ining mga threats mga katropa. What if kung tuod? What if may matabo? No? So kinahanglan respondihan sa katon nga ano, respondihan sa katon nga mga kapulisan. Pero mga katropa, kapila na mabit. Kapila may ituan ang katon nga mga kapulisan angot sa mga nagakalatabo nga pamahog, bomb threats kag mga shooting threats mga katropa sa mga eskulahan, no? It's high time siguro nga tagaan sang dako nga pinalidad niyo, no, ang mga threats bra mga bian nga gina

ginahimo sa mga tao ni naga ano sila mo naga naga salig nga hindi madakpan no nga hindi ma ma ki, mabalaan sa pulis oh pero kung may madakpan isla may madakpan be nga makambal tay grabe gyud kapasidad sa pulista para maglaot sining mga tunto nga mga tao full ba ginahatag nila ya no nagahamper ina abi mga katropa sa peace and order naton diri responsod diri sa aton syudad sa Bacolod naanad na sila no nga sige hatag sa mga pamahog pero mas payo tani madakpan ni sila no dako dako man ni pinalidad mo I don't know kung anong gravity sa mga katropa pero magambal ta explosive dako ning pinalidad mga katropa di dikire ka piyansa oh may tani ko magkaladakpan ni sila no mga tuntong mga tao ni no why ni isang why na ni hadlok ang but lang ko na itong nahimo to sang SIM card nga registration nga daw ka wala man to pulos ang mga may ara Japan sa mga fake account nga makahimo sa mga accounts sa Facebook sa ano sa makatawag sa Japan no hindi matrace no ang ining mga makabigta tao though we understand may ara kita sang may ara kita sa lagi ng ganyang protector sa ating privacy mga katropa pero sa sining panahon ang ginahimo sa pinakamakuturan tayo hindi na yung tsakto no nagahamper na ni isang kalinong kagatawhayan sa isa ka lugar and siguro we have to do something na no pinagi sa pag pasanyog sa intelligence naton no sa aton nga sa mga tao ngani nga naghimo sang karakasan pamahog para sa pagpamumba sa pinakamarugan diri oh ambal ni Ma'am Leno sinya katropa ang nagapamahog talawan na oh gusto lang ba naman mag ano maghatag mag hasik ng lagim ahay well it is what it is pero mga katropa katuanta na no mga follow up naton diri sa aton para sa aton nga public affairs program sa XFM pero lang taon ta no ang pinaka mga latest development mga katropa ang ining isyu sa presyo sang petrolyo nga I would say uncontrollable hindi makontrol sang aton gobyerno ang pagsaka sang presyo sang petrolyo nonetheless we can just do that much no para gamiton ang kwarta sang gobyerno para magpanghatag sang kwarta ayuda Bulbor Acosta morning salamat guys tudaw may ara kwarta ang may pundo gobyerno mga katropa and nagakadto sa mga programa ayuda system may ara kita sang AX may ara kita ayuda para sa mga may ara sang tupad no may ara sang mga 4Ps mga katropa ini dole out ng mga sistema sa pag palabot sa mga ayuda sa atong gobyerno sa most vulnerable sectors of our society. Ginahambal mga katropa, kung pigado ka, ara sa pupuhon ka sa gobyerno, buligan ka sa gobyerno. Subong ang mga 4Ps, may ara sa 1-4, 1-5 nga ayuda para sa pila ka mga kuturan ta nga ginakabig pigado sa pigado. Kung may TV ka, hindi ka pwede. No? Kung may ara ka sa mga income nga stable, may trabaho ka, hindi ka pwede. Ang ginapili sa gobyerno, nga qualified mga katropa, which I think okay man, nami mo na siya. Pero sa mga sitwasyon nga ni, gin-enhance naton ang aton nga mga ayuda dari sa Pungsod Pilipinas, ang ayuda nga gahatag sa tao. Like for example, gin-mention, chakto to, ginambal ni Sir Roddy Cathedral, nga may ara sang ayuda, pero temporary nga solusyon sa malapnagon kag malawigon nga problema sang aton pungsod mga katropa. No?
kung sila ginahambal, sinya direktatan lang abi, ibutang sa subsidiya sa presyo sa petrolyo ang inaginatag ninyo sa amin para hindi na kami magpila-pila pa sa mga lugar nga ginatagaan nyo sang budget, mga katropa. No? Ang problema mo ni ginahambal sa atong gobyerno nga kung ihatag naton sa mga private companies, imposible, hindi na pwede. No? It should come from the agency of the government nga gin-authorize para maghatag sa kwarta, mga katropa. Well, we'll see. Wait, takbano kung paano. Pero, sang unabla, may ara man to sa mga daw Pinoy itong style mo, no? Nga gin, may dumay, may mga IDs to ginapakita daw, ano ganito ah, diba, subsidy man to during sang COVID time, no? Amo man to. Which, lantaw ta, no okay man, ah, nga na-avail sang pila ka mga drivers operators na to, ang kini ka maayuda, mga katropa, no? May mga subsidiya, damo por may, no? Pero ti sa sinig sitwasyon, mga katropa, ang panawagan sa aton nga mga kauturan is ang pag-cut sang tax naton sa presyo sa petrolyo, no? Ginapanawagan to sa mga grupo, sige, ti i-cut na lang nato na, no? Kay nagrabot sa 9 to 10% na, no? Ang nabutang nga mga taxes, mga katropa, to mention ang value-added tax naton, expanded value-added tax naton, plus ang aton nga train nga gin-implementar sa panahon ni former President Rodrigo Duterte na dalani ang presyo sang ano, mga excise tax naton nga gin-patong dira, mga katropa. Pero ano yung istorya, bla? Sang VAT, mga katropa, 1980s, mga katropa, medyo mabulubog at bugat. Amo ni panahon nga tapos lang gid martial law, nag-plastar sang sistema ang panibag-o nga leader sang aton pungsod, mga katropa. Sang una, ginpasar ini ang laye nga nag-kolekta sang VAT, mga katropa, sa panahon ni presidente, former president Cory Aquino, mga katropa, no? Gindagdagan to sang executive order number 273 nga nagmandato nga ihimuon magkolekta sang VAT sa mga produkto kan sa mga kumpanya, mga katropa, no, nga nagnegosyo sa aton pungsod, no? Well, life and blood man nimo sang aton nga gobyerno ang tax halin sa tao, para makahimo sa mga proyekto, pabalik sa tao ang mga serbisyo nga kinahanglan niya. Okay? Sa panahon naman ni former President Fidel B. Ramos, mga katropa, nagpasar ini siya sang Tax Reform Act of 1997, no? Sa pag-formalize, mga katropa, sang formal nga ipasulod sa tax code naton ang ining tax collection, no? Ang value added tax na 10%, mga abyan. So dito gin-implementar na approve sa administrasyon ni former President Fidel B. Ramos ang ining taxation naton, no? So diri ang sitwasyon, mga katropa, na ano siya, nakita nga ti okay pwede gali ni kinahanglan ti i-tax sa tanan ng mga negosyo, no? By 10%, no? Amo ni ang iya threshold sa una. Okay? By 1997, sa panahon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo, ginpahayag nga kinahanglan i-expand ang taxation, no? Kay ang pungsod nag-suprer sang dako nga problema kag budget deficit sa iya fiscal budget, mga katropa, yearly, no? Tuigan, mga katropa, no? So diri ka mga sitwasyon ginduso sang anay presidente ang Republic Act 9337, no, nga naga formalize, mga katropa, sang kolekta sang taxes hindi na 10%, no? Gin-include na, ginpasaka na. Gintawag ni siya nga value added tax from 10% to 12%, mga abyan. Okay. Why pa ni?
Because ang mga basic services nga supposedly kinatagstaw exempted ni sa taxes, okay? Including ang enerhiya, no? Padabdaban ta mga katropa, ang major operator niya sa aton energy diri sa Pungsod, Pilipinas, none other than National Power Corporation. Pero tingnan mo do ito. Kay gusto man por do yon guros gobyerno, no? Para mahatag sa mga pribado ng sektor ang pag-operate sa ni mga katropa. So, amo na yung tabo, 12%, no? Dito man sa parahon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo, may institutionalized ang pag-tax mga katropa sa energy sectors na ito. So, panahon pa lang ni Presidente Fidel V. Ramos mga katropa, atong tri-policies, privatization niya, kagang deregulation sa mga existing laws na ito, sa layi nga kita, nagkita, nakita nga potential ang Pungsod Pilipinas mag-intra sa WTO sa GATT WTO nga kinahanglan maka-cope up kita sa globalization, no? Ini nga may ara sa bayluhanay sa produkto pagkat sa mga tarif na to mga katropa diri sa Pungsod Pilipinas kag sa ibang mga pungsod, so that kita makabaligya man kita sa mga produkto dito sa pungsod with a low cost of tariff nga nabayaran natun, no? Same vice versa sa mga membro sang nag-intra sa GATT mga katropa. But ini dako ng argumento ni, no? Because diri gin-deregulate natun ang aton nga mga layi on oil, on energy nga ginahatag natun, ginatagaan natun siyan sa mga katropa nga maka-intra ang mga independent power producer less more than sa National Power Corporation nga mag-operate mga katropa sang enerhiya. So from there on may arat na sa mga private corporations, no, nga nagabaligya sa kuryente, ginatawag nila independent power producer. Okay, so dire mga katropa, pag-abot sa administrasyon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo, ginambal, singiti, may energy sector na, may mga private corporation na nag-operate, so we have to tax it, no? Dapat taxan, no? Si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, gintawag ni siya nga isa sa mga brilliant mo sa pag-craft mga katropa o kung pag-craft sa taxation law, taxation, there is Pungsod Pilipinas, no? The Economist, no? Hambal nila Baskog ni isa sang gintandog yato dayon amo to hambal naton ang pagpasaka sang sang taxes naton from 10% to 12%. Okay, so diri na nagka problema tanan, no, kay ti damo sang independent power producer ang aton nga mga aton gobyerno mga katropa, wala na nag amat-amat na, nag-decline because nga ti may competition, pagkatapos inferior ang aton gobyerno sa pag-compete mga katropa sa mga independent power producers, no? Nonetheless, ginhimo na lang sige kamulang take over dio. Dira nagsulod mga katropa by 2000 na na privatized na ang National Power Corporation, nagsulod ang NGCP, ang mga independent power producers, no? Ang wholesale stock market na plastered naman under IPIRA law. Pagkatapos, ang mga electric company, dito na, nagwa sang kuryente, supply sa kuryente, mga katropa. Ang oil, nga amuning ginahambal naton, nga kuntani, mangin affordable, because diri isama ni isang source of energy naton, mga katropa, ginagamit sa mga kumpanya, kag sa mga faktoriya, sa pag-operate sa mga equipments, no, kinahanglan. Plus ang major gamit sa aton transportation, amo man ni, no? Ang langis, no? There's taxes dira mga katropa, 12%, no? After sina matapos nga nag-implement dira mga katropa ang atong gobyerno sa grabe mga taxes mga byan, wala nang punggan ang pagsaka sang presyo sa petrolyo. Okay, since 2000 mga katropa. That's why may ara sa pila ka mga kuturan ta nga nagmarcha sa dalan nga ginapanawagan i-scrap na lang ipiralo pagkatapos i-nationalize ta balik ang power industry
para hindi kita mapapa sa mga surcharges, sa mga taxes, sa aton nga mga gobyerno, sa mga sa atong gobyerno nga gakadtuman ginagamit sang tawo. Ti amo ni Japon na parawagan mga katropa nga dapat i-exempt naton ang atong ang oil kung tani sa taxes kini para hindi ta matam-an. Plus review ta ang oil regulation law nga nagakakas sang gahom sang atong gobyerno para mag-intervene, mag-intra sa negosyo sang langis sa pungsod Pilipinas. Sa setup subong, ang aton pungsod mga katropa hindi maka-intervener mo because sa mga existing laws naton, sa oil deregulation law nga ang iyang function is to supervise lang gid as to sino mahimo sang presyo, sino ang ma-decider sang presyo, wala dang gobyerno. Ang mga private sector subong nag-plastas na all they have to do is to submit mga katropa ang cost sang oil nga ginaangkat nila sa iba nga mga pungsod kag amuna sa ang patungan sang tax sang aton gobyerno mga katropa. In short, ginihimo sa gobyerno subong iya pahapos na lang, hindi siya maghimo sang proseso nga iya, no? Ginahatag sa mga private companies pagkatapos negosyuhan man sa gobyerno butangan tax da nga ang tao gasuprar sila. What have you? Ang mga private corporation mga katropa, ang sistemas ni ang produkto nga ginbutangan sang tax, ginkorektahan sang tax mga katropa, suktun malang nila sa tao, no? That's why mga katropa, kita ang matam-an sila di. Hindi iya mismo iya mga oil companies dali, no? Hindi iya nga atong gobyerno. Because bisan na no paka istorya nga may ara sang ayuda mga katropa, ang ayuda nga na naghalin mo na sa tax ta, yung nabayran ta sa oil, subong nga mga panahon mga katropa. So parawagan is that iuntaton, i-stop mga katropa, i-temporary suspend ang aton nga excise tax nga nakapatong dira sa presyo sa oil para makagulogin hawa kita, plus ang gahom sang ato national government to freeze ang presyo sang petrolyo kag maghimo sang subsidy system, no, para stabilize ang presyo sa petrolyo sa merkado sang Pilipinas. One of the manta may ara sang oil oil stabilization program, no, fund nga ginpondohan sa atong gobyerno, no. Amo man ang eksperto mga Marcos, ang Marcos administration. So una, Coco Leve Fund, may ara sang oil stabilization fund, kagurano pa nga mga fund to nga gingamit sa panahon sang Amaya, no. Pero subong naglain na, no, ang tanan ng mga kooperatiba amat-amat kina-privatize, no. Ang oil industry ang aton nga energy sector sa mga katropa, amat-amat gasulod ang dako ng mga kumpanya, even malampaya. Dako ang dako ang contribution sa mga private sector sa energy nga industry nato diri sa pungsod Pilipinas. So, kung ihatag mo na sa private sectors na padlagan, it becomes uncontrollable mga katropa. So, kabalo naman kita sa paghiho sa presyo sa petrolyo, diretso na, no, sa mga mayor nga mga baraklon, no? Bugas, isda, pagkaon, no, karne, tanan. Basta may delivery mga katropa, there's a cost on top of it nga ginapatong sa mga negosyante para ma-compensate, ma-subsidize o kung mabalik to sa ila ang ginabayad ng taxes tao. And that's why once movement gani sa presyo sa petrolyo, hindi kita matigala nga nagsaka ang presyo sang gatas kadamay kag iban pa tungod sang ining cost ang transportation nga ginabutang sa tagsa ka mga mayor nga mga produkto o kon basic commodities, basic products nga ginabakal, gina-consume sang tao. Nga amo naman ang rason mga katropa nga padayon nagataas ang inflation sa pungsod Pilipinas. Kita ang nabudlayan, kita ang maigo sa nandiyang mga katropa. Di pa mangkot, di na tong taxes kinabayad ta. Ambo ta. Kaya malilang nakanto sa social services naton, no? Una da is ang aton nga benepisyo sa mga premium naton sa aton SSS kagurano pa, no? Pero wag ka, nugay bladuy, kinabayaran na namon niya.
Let's talk about some PhilHealth, mga katropa. Aton nga health services, no? Ginabayaran ta na. Why ta na ginakuha sa taxes ta? Ang aton nga retirement, mga katropa, which ara sa SSS, no? It doesn't come from taxes. We pay the premium of it, mga katropa, sa SSS. O, sa Pag-ibig, kambal nila. May housing project man ta, low cost of, may mara na housing project. Ginabayaran man na namon, no? So di ina gobyerno sa mga basic services nga ginahatag nila sa aton mga katropa. Di ina gobyerno sa paghinanglan sa pumuloy Pilipinon nga makaangkon sang libre nga pabahay, insakto nga presyo sang sweldo, no? Kay di kun lang taon tayong in-scale mga katropa ang utilities tagakao naman mo. Ito, supposedly it's tax free. Subong tubig na to mga katropa, there's already taxed, no? Abin nyo sa systems loss, may ara na 12% nga tax, no? Sa fit all, may ara 12%. Napahat-pahat na na. Kada surcharges nga gina-implement sa aton nga mga power distributor, mga katropa, there's a 12% tax na, mga katropa. And not just the cost of per kilowatt kinabayaran ta, but mga surcharges, may mga tax na da, mga katropa. Kaya kung kakasun ta ni, dako-dako pa ta na yung bumig sa tao. Ginabalik naman ang basic services. What kind of services ginatag sa nato sa tao, mga katropa? Ang health nato, nga pugday man, nga mga servisyo, ang aton nga SSS premium para sa retirement, ang ginabayaran ta man na. No? Ang Pag-ibig ta, mga katropa, these are all mandatory statutory benefits ginahatag. Nga tanan, ang trabahante ang nagatrabaho, hindi halin sa gobyerno. So if we talk about some services, what kind of services nakuha nato sa gobyerno subong? No? And that's why, whether matabo pa sa punto nga kinahanglan ta i-approach ang ining problema sa krisis, we have to improve the basic services, mga katropa. Diba? O, sweldo, eksaktong trabaho, para ang circulation sa kwarta, eksakto lang. Ang problema, mga katropa, sa aton, nga tagaan ng tayuda para masolve ang problema. No? Tagaan lang tas ang kwarta para maghipos kita. And it seems it appears, mga katropa, nga ining mga ayuda nagakatabo sa gihapon because nga ti mga politiko ta may intention man, may interest man da. Ang kita naman, mga tao, nakabaton kita sa ayuda, kita, doon na may utang na loob pita, pakitaya sa mga politiko ta, which kwata tama na ginagamit nila para sa ayuda. Morning! Wait a oras, mga katropa. Morning lang sa kay Jane Sumugat. Salamat gid, ha. Wish you a good health. Happy birthday. Kay Ma'am Jane Sumugat, no? Happy birthday. Wish you a good health and more birthdays to come. God bless you. Halina sa Tagayers Forever Team, kag sa kay Benny Vlogs. Thank you. And also, we're saying happy birthday, 55th birthday ni Sir George Napalinga, no? Sa barangay Tuguraaw, Miagaw, Iloilo City. Happy birthday! Oo, bawa. Kalayo mo si Niman, daw ka, matabok pa kami da. Wish you good health and more birthdays to come, and God bless you and more success in your life. Hali naman na iya, mga katropa, sa pamilya Napalinga, Karo, Sarabi. Success in your life. Hali naman na iya, mga katropa, sa pamilya Napalinga, Karo, Sarabia, Bacharo, Panunciano family. Happy birthday to all the birthday celebrators, mga katropa. Happy birthday. Mabli Alobrado, hambaliasin niya. Good morning. Blessed Sunday, sir. Happy Udyakan Festival. So good ng Udyakan. Subong, okay? Ma'am Jessica Gonzalez, good morning. Salamat, gid. Sa pagtutok. Katropang win. Kung may krisis nga nagakatabo, ang ayuda, band-aid solution lang na. Temporary ganin, Sir Vincent. Amo na, kung kisa ka, brad trip la. Lingaw-lingawon lang ta. Pero pagkatapos ang ayuda na, problema naman ta. Plus ang kultura at padahan sa tao.
kabalo ng tao, kabalo ng gobyerno ta, ng kultura sa tawon, sa kwartawon, di milyoneria. Diba? Ang ibanda, yung gasto pa sa mga panahor, bisyo, kagunano pa, ah, sige, ayuda niya, hatag niya sa gobyerno, i-gasto.

0: punto niya. Nga ma-apply naman ta. I-close kami yan ni Cap. Ay, ah. Pilipino tubtubsan o kita mag-sakripiso sa sining sistema. Nga, hindi klaro ang iyang ginahatag emergency sa ato. White Oras, thank you so much sa pag-upod sa aton plato. Tuna to tubuas mga katropa sa ngalan sa aton technical partner. Katropang Jonel Upsay, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President, Dr. Remily Tuoy. Thank you, ha. Mga katropa, God bless you. Ako naman sa katropang Win Salinas. Happy weekend.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na umiinom siya ng Supple Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Supple Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Jemilyn. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain. Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: XF

0: Sister Pain. Tanggalang Pain. Fast and Safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM
3: FM
2: Sunday Pinoy Classic
3: X
2: XFM
3: FM
4: XFM 103.9

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen ka glutathione. Kapahubin pasang na
0: world. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Pagpili sa mga butika.
4: X. XFM.
5: FM.

0: pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM kid!
2: Eh, nani ang music ah?
1: Nga, XFM kid!
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ko, may harap ko yung mga balita. Lapsun, amin, bigit mga DJs na lakad.
3: Wala sa konkreto nga sa lahat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X, ka simply,
1: may how kita pa?
3: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: ang cess the pain.
1: Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang cess the pain.
2: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe, cess the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Rodel, damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Samphone Gold, Coffee Mix. Nagkapagkat.

0: na ang programa na The Secrets of Health.
1: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga super antioxidant kang yara, dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
2: Kompleto.
1: Kompleto.
2: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yung magpagwapa, pwedeng-pwedigid.
1: Yes. Na, ah,
2: ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya.
1: Mm.
2: O, kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
3: Sugod ang pag-inom ko sa Premium D3. Nabatsyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatsyag.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
2: Si moringa, hindi lang kayo minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin naton is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit.
1: Mm.
2: We need vitamin C. So diin ta na makuha dira sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold, kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So mo na ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento, kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas ta, gaka-oxidize ina siya, nagakadula ina siya, ginagamit naton adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina tiarao kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3, may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na, pero ang combination sang lima mas maayo pa.
1: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ang lima. Pero subong ang nami nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo, Santon Plus Gold Premium D3, Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
1: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid ka mo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara ka mo balatian, hindi basta-basta maglala. Kay nga aman, ang imo lawas ginabuligan agud mabalansi. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
0: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
1: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold may balunggay.
2: Mm-hmm.
4: Ang Premium D3 may moringa oil.
2: Si Premium D3 may BCO, may vitamin D3.
5: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maupto sir, paspasyod ko ni tumar sa Vision X Plus capsule. Una gid ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
0: Vision X, slay ang kapitibo.
2: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag naga-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, law-adlaw, ara ka sa gatubang sa computer, mag-vision next ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang Vision Next.
0: Vision Next, slay ang kapitibo.
4: Ang ato sa ring pagparagad, builo ginadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision Next Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Josel Banyas.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves. Si Bawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabatsyab ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabigay sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: System Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald. May bago ko nang discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Iba ka
2: sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala o hala gid ka pioy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. System
8: Pain. Ako si Sarah sa mga kututan ni Lilo.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Kamusta naman kamo mga suki inaton sining mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ari kita sa isa naman kondisyon sa ato sining pagparagad. Ululupod naman kita sa pag-istorya kung paano naton mamliga ng ato sining kayong lawas. Ang mga ginatago sining nga sikreto bala, nutrients sa nutritional value sa kada ginakaunta. Diskusyonan ta mga benepisyo nga aton makuha sa mga matag-adlaw-adlaw nato sila nga mga ginakaon. Dala naman da ang nagadala perwisyos lawas ta eh. Abita kung okay lang nga busog kita, mahambal kita nga, healthy na ako kay busog ako, hindi gali. Bisan hindi katama kabusog kung ang imo ginakaon puno sang nutrients. Nagapamalakpak na nga ito sila nga mga body cells and body organs. Pasalamat nila sa aton sinang kung sa mga military pa na may baw na may salut pa mo. Kung sa mga pagpasalamat pa sini, paris bla nakabaton ka grasya, sus ang imo sinilamano do hindi mahukas mo. Sa pagpasalamat, ha, siguro ti kung healthy ginakaon, tamo man ang mga body organs tayo, gapinalak. Pak na sila guro to sa sulod mahambal nga thank you, thank you, thank you. Pero kung ginapasudlan ta gani sang perwisyo para yung mga processed foods ang ato sinang ilawas at ilaban-laban ga pamuyayaon sila guro to sa sulod. Ambal sila guro nga bawning ba-ba niya sa pagkadalok iduho. Bala nila makahalit di sa aton sa sulod sila yung sagi pa nila niya kausap to kagatunlun. Well, ang ato sining pagparagad, ululupod kita kung may mga concern kamo dira pamangkot parte sa pag-amlig sa kayong lawas, kondisyon sa inyo sining lawas sa gusto ninyo pagid mahatagan sang giya pareho sa bisang kung anong mga pagkaon nga dapat likawan, anong mga pagkaon nga dapat i-prioritize. Feel free sa pag-message sa aton sa ato sining text hotline 0950975697. Or hindi gani EPM sa ato sining Facebook streaming labi na gid sa XFM Radio Patrol Irilo Facebook page or hindi gani sa Facebook page sang XFM station nga inyo ginapamatian para ma-forward diri sa aton agud to mapamangkot sa ato sining consultant ha kay live ang ato sining pagparagad sa tanan sining mga XFM station sa isla sang Panay amuman sa Negros Island region. Kag sa ato sining pagparagad, upod ta sa gihapon ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa ato sining pagpangalagad. Siyempre, kag sa kinaandan sa ato sining mga suki nga mga tagpalamati, kag kabay pa nga yara kamo tanan na sa manayanaya nga kahimtangan, paminsaron, kag pamatyagan sa ato sining lawas. Pero kung may mga ginabatsag makita sa kalawasan, ari kami ni Sir Josil naman sa pagpanumbalik sa paghatag sa pira sa mga question kung anong makabulig paayo o kung bisan pa hatag sa remedyo pagpiyan-piyan sa inyo sa rin makabudlay nga nabatsagan discomfort sa inyo sa rin mga sintomas nga gina-experience siya subong kag siyempre lakip man ang padayo naton nga pagtukib sinisang mga sikreto sang simple nga mga tanong mga bunga parte sang kahoy nga makabulig gali no sa aton sa rin ikaayong lawas
0: kag sa to sa rin edition today ang ato sa rin nga paghambalan ang mga binipis yung makuha ta. Bo, kanami sinilag, maglagsanay sa una sang gamay pa kita, Dok Leo, ha, sa mga adventuriro. Bla, puno, kaagi ko sini. Mm-hmm. Lagsanay sa iya sining kahoy gid bala. Pauna-una kakuha dito sa pinakapunta gid sa iya sining bunga labi na gid kon tawag nato sini kun luto kalong na Dok Leo. Mm-hmm. Siya ga kalong na luto na siya. Mm-hmm. Pero sa pagkaaslo man galing classic kalanunon ini pero manami ini siya labi na gid kung gusto mo mag ano bala kuha tuyo mo pareho sabi naga-drive ikaw nagasakay ka sa salakyan naga-travel ikaw gusto mo hindi ka katulog kay gusto mo manghangaw-hangaw balon kasi ni Dok Leo kag from time to time usop ka amo nang pamatyagan sininga do hindi ka matulugan magambal ka bisan sa kadlaw biyahe way tulog-tulog Dok Leo mo.
1: Kaya tungod nga sa iya sa ring sabor.
0: Sa kaaslumon niya.
1: Pero sa ring edisyon, Sir Josil, aton sinipag-tunan ang parintiya. Ariya ang number ni Sir Josiel sa Kaaslumon parang ito na anaton. Subong niya, pwede man nga magluwas sa Kaaslumon, Sir Josiel, sa Iluhan tabi ang kaaploron.
0: Ah.
1: Ang ka-upload. Pero may ara man si Sir Josiel nga katamison.
0: Mm-hmm.
1: Ah, saya sini nga sabor. Kagamuning silin ni Sir Josiel nga bao sa panahon gani nga tagbulungas ni. Muning dumduban ko pa sa una nga sultiro kuno kag dalaga nagapauna-una.
0: Ha? Ha.
1: Dalaga nagsaka, sultiro nagtangla.
0: Ambal nga dai ka una saka to puli hilang ko.
1: Pagtangla kakita mo kaka.
0: Pero hambalan ta ining kakilala kamo sang this is the name really Doc Leon. Amo giningalan niya no, Kamatsili.
1: Kamatsili or sa aton te siguro daw bag-o lang naglipas Sir Josiel or may iban pa sining nagapinamunga pa subong.
0: Ah, may ara pa.
1: Correct.
0: Ugaling kay ang iban siniga matamat na dunot.
1: Mm-hmm.
0: Kumo kay nagulan, ang iya sininga bunga bala, ang covering niya sini nagalilitik na sudlan sang tubig sang
1: mm-hmm.
0: ulan.
1: Mm-hmm.
0: Amo ni nga naga ano na, may mga nagatulubo-tubo na da which is no longer healthy for human consumption, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kaya iban sini ginaamag, ginaulod na,
0: mm-mm.
1: which is daw hindi nagida maayo sa ton ikayang lawas. Pero sa panahon, Sir Josiel, nga tag-ilinit, kaya nagahimugasa ginang pagbunga sini, sa kanamiton sining sahi sang bunga. Sa mga makauyo na, kaya ang balon gaman naton, Sir Josiel, bisan ano kanamit, sing isa kaprutas o kung pagkaon, may ara pilagid niya, Sir Josiel, nga siguro may mga sensitivities or anuman yung mga rason, hindi sila yung makauyon. Pero sa makauyon sa ni Sir Josiel, dumduman ko, nakasakay ko sang nag-commute ako from north, from south, pakadto sa city, Sir Josiel.
0: Yeah.
1: May isang halin sa ginkantuan niya, mabalik sa Manila.
0: Mm.
1: Nagpadulog, isa mo sa ginabaligyan sa ni sa kilid, karsada, bala?
0: Yeah. Oo.
1: Kaya siguro nung mga nabilin nga ba yung 5 kilos.
0: Ubos siya?
1: Ubos, sige.
0: Mm-hmm.
1: Okay, dalon niya sa Manila.
0: Oo. Kaya why gawa ini sa dari sa ato sa siyudad, kag sa ibang sining lugar, for example, Bicalibo, Rojas City, Antique Bisa San Jose, Bacolod City, Bisa Sagay, pakadto dito sa Kabangkalan, pakadto dito iya sa Canlaon, Doc Leo. Talagsa mo ini makit-an na subong sa mga urban areas.
1: Correct.
0: Kalabanan sini sa uma. Actually, puno is sini. Ang iagid lang akahoy,
1: mm-hmm.
0: ang muning ginahimo nga tapalan, Doc Leo, kay hindi gawa mabuka, way gawa galitik mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang Kamatsili. Sa Tagalog, tawag nila sini. Or sa English man, no? Tamarind, Doc Leo.
1: Manila Tamarind, Sir Josiel, ang pagtawag sini, no?
0: Mm-hmm.
1: Tas ang Kamatsili ngayon, actually Tagalog ni siya. Nga kun sa aton iyang inaton iyang lingguwahe saniti amo ni ang ginatawag naton sa nga kamunsil sa tion nga magpinamunga ini sa mga matamis Sir Josiel ng klase kati may ma-upload man sa nimo hambal ganin sa ibang sa nilik na yung magkaon kamunsil kaya pag-ihi mo ba o patawara ang imo sa nga baho sa imo sa nga ihi ni magwanta.
0: Actually kun kanoni mo ini the very next time nga mangihi ikaw may ara giniya sang ayabaho bala sa ihi mo malangtulang to also mm-hmm. Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: So Kamatsili Manila Tamarind sa aton niya kamunsil hindi iya kay sambag ha. Kamunsil amo nang hambal nila nga sa mga dayaway bala mag incomium speaker ikaw Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Silingya ang imo sa sinikatahum ang imo bayhon silingya kung sa lalaki do si Gabi Concepcion pagkatapos kung sa mga dalaga pa do si Sharon Cunita pagkatapos dugangan sa imo mga bibig nga mapula-pula do katulad sang kamunsil hindi inang kulyapis kundi inang buka ka.
1: Yabaw.
0: So masami ini ginakalimbawa ti malaka na inisubong bangod kay number one nagatubo ini kalabanan sa higad or pangpang sang suba o
1: mm-hmm.
0: sapa.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, ini nga puno may mga siit o kundugi sa iban.
1: Mm-hmm.
0: And then, ang iya sini entirety, problema sini Doc Leo, damo ini sang iras nga inatawag ni makatul bala.
1: Mm-hmm.
0: Kung makatupa sa lawas mo, damo iras. So kung mag-harvest ikaw, halong ka lang hindi ka mairasan. So, speaking about the benefits, dire kita sa benepisyo, Abi, okay. nami ikunukan o ning buka ka mo. Ano ang mga health benefits sa sinidok layo? Sa mga palakaon iya sang kamonsil.
1: Actually, damo kakaon sang kamonsil, Sir Josil, nga waay makahibalo gani mo kung ano mga specific sa nga mga health benefits sila sa nga lawas. Masalot ko lang bala nga sa mga nag-message man sa aton, Sir Josil, do kasubong bala sang naginom bala, nag-ilinom sa aton Ultimate Trio, bala?
0: No.
1: May nag-message sa aton nga nagpasalamat, nagkulupos ang mga bukol-bukol sa lawas, mga hubag-hubag. Kag hindi man sa kwana, hindi man sa daw linangas lang, storya, may ara, Sir Josil, nga dugay na kuno nagupos, nga naghubag naman.
0: So, amo nang kabalis karan kuno sang Ultimate Trio,
1: mm-hmm.
0: kag sang Turbo Dietary Supplement.
1: Mm-hmm. Iba pagin Sir Josil, sinaya may ara, nagaubo-ubo, nga daw permigin na trangkaso, galingin sang ulo, way gana magkaon. Sa sige nila tumarabala sa ni Sir Josil, tungkol nagpamati sa ton sa nga programa.
0: Mm.
1: Ang gimang ganit sini, out of curiosity man lang, kahit sa punto bala Sir Josil, sa pangadlaw-adlaw nila, hindi gaman nila makompleto ang pagkaon sang utan kag mga prutas.
0: Oh.
1: Nga nagtayo yon ng ilang paggamit, subong kag pagtumar, tungkol nakita, kinabatsagan nila ang mihura. O kon ang benepisyo. Magluwas sa specific iyang sa mga gusto magtambok bala Sir Josil ng mga maniwang suggestion naton kadto sila sa Yes to Health.
0: Oh.
1: Wellness center kami mga supplements sila dira. Pero may ara nag-message sa aton Sir Josil sa una may gana magkaon. Resulta na ganiwang hagiman Sir Josil eh.
0: Mm-hmm.
1: Doon iban te depende kay iti may iban panginang mga kabangdanan man mo. Nga naulian ang ila sininga lawas. Kagbandamo pag ito nag-message sa aton sa nakagamit sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Kasubong bala Sir Josil sang kamunsil nga ini nga nagakaon lang kitang iban ti lingaw-lingaw mo lang sa baba mo.
0: Kalingawan ko nung baba ko no ay may ginaubra ko nung kamot mo.
1: Kagkapin pa hindi ginman manigar. Di manami ginman Sir Josil basta matamis siya eh.
0: Amo lang ni nga pagkaon galing Dok Leo hindi mo pwede dalon sulod sinihan.
1: Mm-hmm.
0: Eh basi bala kon mausap po pati ulod.
1: kamunsil magyapo ko na naging kaon niya.
0: Kung sabagay tinlo man nagihapon kay mm-hmm. tiway kinaon niya iban magluwas sa panit kag unod mismo sa kamunsil.
1: Correct, Sir Josil. So, ang kamunsil, Sir Josil, damo ang mga parte sa nang ginagamit man. Ginagamit sa nang dahon, may mga medicinal properties man.
0: Mm.
1: Magluwas sa ginakaon naton nga unod niya. Pati ang liso, Sir Josil, gina-prepare man din para sa ginatawag traditional use sang una kag may mga medicinal properties. Pero ang aton istoryahan subong ang yasa nga unod sang kamunsil. Kag tukibo na ito na pinasin ni ka mga benepisyo. Like for example, number one sa nga ginatawag strongest take scientifically supported new properties sang kamunsil, Sir Josil, amo ang yasa nga antioxidant. Protection against oxidative stress. Ano bala ining oxidative stress? Ang aton cell, Sir Josil, mga cellula na ito nag-produce ang energy. Kag during energy production, ang pila ka unstable molecules nag-produser man. Kag ini, ginatawag na ito nga ROS or reactive oxygen species. Examples ini, may mga hydrogen peroxide, may hydroxyl radical, kagiban pagid. Nga normally, gina-neutralize ini sang lawas na ito. Pero kung sobra na sila, Sir Josil, sa man-neutralize sa lawas na ito, dira sina nag-amata-amat umpisa sa ni ang damage sang cellula nga nag-resulta sa madalik na pagtigulang sang tao, nag-resulta sa diabetes, nag-resulta sa heart disease, arthritis, Alzheimer's disease, even cancer development, kag iban pagid. Nga amuning mabuligan, Sir Josil, sang kamatchile or kamunsil tungod sa yasin nga antioxidants, particularmente sa yasin nga quercetin, catechins, gallic acid, tannins nga gina-neutralize ining mga ROS o kon reactive oxygen species nga nagaresulta sa mahinay o kon mapunggan ang pagka-damage ng aton sa cellula.
0: Kag generally may matamis gid man kita masamsaman sa pagkaon sang tawag na Manila tamarindo kon kamunsil. Pero generally, mabatsagan mo gid yang kakadhat or ang iya sining ka-upload do kayo. Sama-sami gina-refer nga kun makadhat gani kag ma-upload, makabulig ina sa diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Ang pagkaon gid man sa kamunsil do kayo could help agud to mapunggan nga magka-diabetes ang tao ha.
1: Ang sunod sa nagabenepiso Sir Josiel pag-abot iya sa blood sugar, nagaumpisa iya sa insulin sensitivity.
0: Okay.
1: Pag-abot iya sa benepisyo sa nga ginatawag kamonsil, ginabuligan niyang ma-improve ang insulin sensitivities, nagabulig Sir Josiel ano para ma-increase ang glucose uptake, ano nublambot ang balon. Ang aton sa mga maskulo kaunuran naton muscle cells become better at absorbing sugar. Tapos, slower carbohydrate digestion. Ang resulta, ang sugar sa digestion nagkasulod sa aton sininga dugo, nagaupod sa aton sininga dugo, sang mahinay pagkatapos naton kaon. Hindi gulpiada nga nagaresulta sinisa sugar spikes. Kaya ginabuligan nga ma-improve ang pancreatic protection, ang antioxidant, nagareduce oxidative damage to insulin-producing beta cells. Nagaresulta Sir Jolson sa pagpabilin sa aton sininga cellula nga sensitibo siya sa insulin, pati nga aton sininga pancreas mayo man ang pag-function kati nahibalaan na ton nga ang pancreas amun yung nag-secret sa insulin na kinanglano na ton para nga ma-absorb ukon mapuslan kag magsulod sa aton sa cellula especially sa aton muscle cells ang glucose sa linsaton ginkaon.
0: So importante galini nga kung may makitaan kita dara kamonsil kung pwede pa man lang makakaon man kita from time to time seasonal abini during dry season tawag naton si Nidari or summer time nagapamungang kamonsil kiti subong iban sila nagakadamis na eh nagakadunot na bala pero speaking about this benefits ya Doc Leo partiya sa pagpabalik sang insulin sensitivity sa may mga insulin resistance which is amo ini ang pinakaunang halintang pakadto sa ginatawag na type 2 diabetes. Magluwas gali sa kamunsil magamona Doc Leo. There are other alternatives ya pwede naton mapukaw kag mapabalik ang insulin sensitivity gali Doc Leo ha. Kung may insulin resistance sa kita. Mm-hmm. For example, ang present dira sa aton premium D3 softgel capsule nga makapabalik sang insulin sensitivity Doc Leo.
1: Ako Sir Josiel kung ako yung pamangkuton, hindi ko masyado gid mag fully agree na pabalik ko naton ang insulin sensitivity.
0: Aha.
1: Diri kita siguro sa mintinaro na to ang insulin sensitivity, mas bintaha kita dire.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi man balikawan, no? So, sige, hambali, Sir Josiel, kadamo sang may amo sila ang kondisyon subong.
0: Oh.
1: Pero pinakapunto na to, nga ang kinanglanon pa naton mag-treat kung pwede man lang galing na to ma-prevent.
0: Oh.
1: Like for example, Sir Josiel, para ma-maintain na to, na mapabili na to ang aton sila ng insulin sensitivity, always nga improved ang aton sila ng insulin sensitivity para nga ang mga matamis o kung ang sugar halin sa matamis na to naging kaon o kung hindi mo matamis pero starchy para nga ma-absorb sa aton sinang cellula. Number one gud Sir Josiel kinanglan na kita maghulag. Amuning number one nga panugyan gid naton sa aton sini mga tagpalamati para malikawan naton sini ang insulin resistance. Kinanglan na kita maghulag, that's why kun may mo palang tapos kaon within 1 minute maglakat-lakat kita. Hindi kita sige ka maritis na sa lamisa lang ah. Pero pwede magkita ka continue sa nga ton sering pagmaritis samtang walking kita.
0: Tiki may ara kung kaisa ko no Doc na 15 minutes of eating, 30 minutes of the you know marites chismis.
1: Pwede na Sir Josiel mahimo samtang nagalakat-lakat kita. Though, ay kita nag-encourage kasi ganyan istorya ang kabuhi sa iba na siguro, istorya kaayuhan siguro ah.
0: Mm-hmm.
1: Istorya negosyo, istorya siguro panimalay, especially istorya ikayong lawas. Amo na nga ito, sa nga i-prioritize kung paano kita maging mapuslanon sa aton pamilya, sa aton sa nga sosyedad. Kag, ang isa nga makabulig sa nga Sir Josiel, kung hindi maging malikawan, kahit ikadamo sa mga Pilipinong plainong gigkape, kung hindi malang malikawan, hindi ka mong pangafe, abi, tilawin nyo. Sa mga waay pa niya makatilaw, Sir Josiel, kadamo na yan sa nakatesting sa ni ang pag-inom sang premium D3 coffee mix.
0: Oh.
1: Kaya nga man, ang kombinasyon iya sang vitamin D3 kag sang santhone, halin sa panit, sang mangustin, Sir Josiel, makabulig iya para ma-improve pag yadang aton ng insulin sensitivity. Ngayon, di na ito maghulat, Sir Josiel, alay nga dira na kita sa may insulin resistance na kag magsigi na kita sa nisang tinguha pa kung paano sining pabalikaw ng aton insulin sensitivity. Though, kinahanglan ko tob sa mahimo kay sa early stage Sir Josil. Haya, reversible pag din na siya eh.
0: Mm.
1: Pero punto na ton, mas manami siguro kag mas bintahang aming tinaraw na to ng aton sa insulin sensitivity rather than matreat kita sa nikon may insulin resistance kita kagadamo na sang komplikasyon. Tiko ga pangapi na gilman lang kita, pwede kita makainom sang premium D3 coffee mix because of vitamin D3 and sunthone alin sa panit sa isang mangosteen. Kagang manami sa ni Sir Josil, isa sa ginamit na pampatamis sa ni amo ang stevia.
0: Oh. Hindi lang premium D3 coffee mix, kape na ha. But if you want really some capsule, premium D3 soft gel capsule, almost of the same sininga epekto sa ato sininga lawas para mapunggan ta nga magka-insulin resistance, Dr. Leo.
1: Correct, Sir Josil. Especially, kag highly recommended din sa mga kadam-an sa subong. Sa rason nga dumadamo, Sir Josil, ang medyo makabig bala naton nga daw hindi na masyado makapainit sa adlaw, Sir Josil.
0: Oo.
1: Kay ti ultimo subong, bisan sa uma pa, Sir Josil, sa observasyon ko ah, why na halos kasang makuha ko nag uma ka subong, why ka na halos makuha nga manog tanom sang humay.
0: Ate, why na?
1: Kung kapatanom ka.
0: Oo.
1: Or kung kapahilamon ka, or kung ano-ano brahon bala dira. Kay ti, ang iban kasaligdam lang ka ti, may monthly kwan mo.
0: Oo ah. May pee out naman to siya sa Simon.
1: Pagkatapos ang kabataan, subong Sir Josil, unlike sang una bala, nga makita mo ga hinampang, subong nagatelipon na kung din may piso wifi, dito sila nagatelipon. Magluwas siya sa may mga internet connection sila sa nga panimalaya.
0: Uh-huh.
1: Why ka na halos sa may makita nga nagapasilak sa adlaw, Sir Josil, purposely. Ang ibang ganina hadlock gani mainitan mo masilakan sa adlaw, diri sini nagasulod ang aton sa nga premium D3 soft gel capsule para nga hindi kita makulangan sa vitamin D.
0: Oh. So dako ang papel sa vitamin D and vitamin D3 para sa pag-prevent nga mag-set in ang inatawag tang insulin resistance, which is the first step kung hindi naton mapunggan nga magka-develop kita sang type 2 diabetes.
1: Correct, Sir Josel. Kagta hindi man whole year round, may aras ang kamunsil eh.
0: Ati o, summertime lang ini. Pila man lang kabulan ini. Siguro daw mga 4-5 kabulan. Pag umpisa sang tig-ululan, goodbye kamunsil ka na.
1: Correct.
0: So, pag umpisa mga December, amatamata na siya sang pamunga, mag-harvest ka na da. Siguro, pagpikid niya sang summertime, and then pag umpisa na sang ulan, goodbye na. So, seasonal. Amo ni ganiya, kung seasonal, kung may ara man nang, try your best nga makakaon ikaw. Sinang mga seasonal nga mga prutas, bahod man kay ti may purpose ina kun nga anangin seasonal.
1: Correct, Sir Josel, kasi sina nga panahon amo na nga ton sining kinahanglanon. May nag-message din sa ato no. Dre samon sa una dok tag 200 ang kilo. Sa inyo dok tag pila? Kami di baligya kamon sila.
0: Sa nga baligya kinabo kabo na subong.
1: Nakuhaan ko, Sir Josel, madumduman ko kay sa nagliriga do may nagpinangita bala kamon sil. Nga ako mismo nakabakal man para dito kinilo ang ila sining pag baligya nay.
0: Sa una ako pakop lang na. Subong kinilo na. Muning ati, hindi ka man kung kaysa kapili sang nami, gid ba lalo sa Bukakaw sa may mga kuliapis pagani. Pero kuliapis man kon Bukaka, dako ang iya sininga proteksyon sa ato sininga lawas. Ti, kumo kay makabuli, gini Dok Leo, sa aton sininga makalikaw kita sa diabetes, insulin resistance. Proteksyon naman abis aton mga kaugatan or mga blood vessels, Dok Leo. Anong mabulig sang pagkaon sa kamonsil?
1: Masiling naton, Sir Josil, nga ang kamonsil ti may benepisyo gid both sa may problema sa kaugatan kag ma-prevent ang problema sa kaugatan, hypertension, balatian sa korason kag sa insulin resistance sa nagyakadto sa nisa diabetes. Kaya nagaprotect na ni sa aton sa nga blood vessels, specifically ang inner lining sa aton sa nga blood vessels sa ginatawag naton nga endothelium. Nagabulig para nga mag-relax sa aton sa nga kaugatan, makontrol ang aton sa nga blood pressure, ma-prevent sini ang ginatawag clot, parang hindi magbara dira. Kagang oxidative stress nagadamage sa sining hapin o kung sa sining lining. Samantala, ang kamunsil may ara Sir Josel sang antioxidant na nagabulig para ma-preserbar ang endothelial function. Gina-increase na yung nitric oxide availability pinagi sa bulig niya. Ginabuligan man yung ma-reduce ang oxidation to gina-improve ang blood vessel flexibility. Nga nagaresulta sa healthier circulation, lower blood pressure risk o kung high blood pressure risk, gagana reduce ang cardiovascular stress. Kag simple malang Sir Josel ang ginahimo sinisang kamunsil, pero panumdumo naton nga ang cardiovascular disease is still number one nagapanguna nga kabangdanan sa kamatayon sa mga Pilipino. Kag bisan pa Sir Josel ang pagkamalapnagon sinisang bilog nga kalibutan.
0: Paghambal kita, cardiovascular disease amo ni bala ang mga masakit related sa ato sini korason. Ang kalabanan sining terminolohiya ginagamit na siya ginatake sa korason to. So among inang ginatawag naton sining mga sakit we called and we term as cardiovascular diseases. So makabulig nga ma-maintain ang elasticity. Buta malun sini kun sa mga tirador pa sini ang iya bala nga maximum nga stretch or mainat. Kaga mapwede pa mapainat ang ato sining mga blood vessels. Isa pa gid diri Dok Leo, protection na bi sa aton sining atay. We do understand yung atay ta daw amuning ta kung sa mga computer do central processing unit sa mga vitamins, minerals, kung nutrients yung sululod sa ato sining lawas kay halos galalagi na tanan eh. Nagatago pa kung kaysa na sa mga kinanglanon sining necessary nga mga nutrients. Anong bulig ya sini sa ato sining atay Dok Leo?
1: Ang atay na ton Sir Josel abiti since gina-process diri mga chemical dalin sa aton ginakaon bisan sa mga ginahaklo na ton. Why ni untat sa paghimo sang yasa nga trabaho especially sa pag-remove sang toxins. Gina-convert niya ang makahalalit sini nga mga chemical dira baka to sa safe ones kag pagbaon na ton sa aton sini nga lawas. Kana ga resulta sa oxidative stress. Ang pila sini ka mga pagtuon nagapakita nga ang ginatawag antioxidant talin sini sa kamunsil makareduce ang liver injury kay nagabulig sa para ma-lower ang lipid pre-oxidation pagka-damage sa mga fats dira sa aton sini nga lawas sa liver naton. Gina-increase ang antioxidant enzymes, gina-reduce ang inflammation na gina-protect ng aton sini nga liver cell membranes. Kagang isa sa ni Sir Josel sa dapat manhalungan tag madata subong ha. Amo ang ginatawag non-alcoholic fatty liver disease.
0: Oh.
1: Tungod sa why naton pahuway bala nga sige lunod sa aton sa ning lawas sa mga kalanon nga mahapos sa ginatawag mahapos kaunon, manamit, mahapos i prepare. Pero kargado sini sa mga sangkap nga hindi makapaayo sa aton sa ning lawas nga ginasalo ina tanan sang atay nga eventually kuno ay pahuway o kun sobra ang ginasulod naton kasi sa mga proseso niya naga surrender man ang aton sa ning atay na min ko ang bot ko ang balon nga amat-amat sa nagaluya tubtob nga magka problema man mismo ang naga proseso dito sa sulod particularmente ining aton sa ning atay.
0: Amo nang hambal nila sa tiempo yes ang tigalani gani ko naga patresser kamo ay pakamo sang harvester ko naga treasure kamo ang balilas niya ti agana-gana masilay pansya mo siling niya ay basi madunglan karon treasure ta ang una sa lawas buta malo sini nga pahuway man from time to time ang lawas tagay man siya schedule to do other things rather than magbantay na to ops ara naman may linunod na may ginpansya naman sa pasulod no Dok Leo.
1: Oh kay tingo haon man niya Sir Josel sang atay sina nga makwansya nga ma-process niya. Amo gani nga sa malipot nga mga panahon Sir Josel tiga, ang liver may ginatawag kita nga fatty liver kati sa early stage protection man na sa aton sa ring atay magluwas lang kung ginasigi-sigi naton sa lunod sa unhealthy nga mga kalanon ka mga ilim nun kati daw madayunan gid Sir Josel ang pagka-damage sa aton sa ring liver. Pero kung nagkakaon gali kita sang kamunsil, siyempre hindi man isa masiling Sir Josel nga bulong iya ha. Nga kung anong problema mo dito sa atay, masolusyonan niya sa isa kakaon o bisa makaon ka pa sa isang isa kakilo sa isa kakalanan, kundi nagabulig iniya para nga tuloy-tuloy nga magnami ang kondisyon sa aton sa ring atay. Kag mas manami, ginupda na aton sang healthy lifestyle.
0: Okay. Ang isa pag hindi ka na-notice na ito, we don't know sa inyo ha. Experience ako niya kay ti nagdako kita sa uma. Sa tiyon bala nga matiyaga mo doga hilab ng tiyani mo sa kagutom bala Dok Leo. Especially kung nagapangaluyag na si mo si ulcer. In short sini may ara kasang taas ng imo sinikunong acid. May acid reflux ka na. Manotis natin sa una, kagat ka lang sang hilaw sining bayabas balang ma-upload.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos tunlo ni mo, Dok Leo, nga ano nagakapagar ang imo sining gutom. Daw nagakadula ang imo sining gutom. We don't know if it has something to do with the protection man sa ato sining internal bodies, internal organs. Pareho sabi, for example, sa ulcer, which is severe na siya nag-umpisa masami sa acid reflux, Dok Leo.
1: Kung mapabayaan, Sir Josel, ti ang amat-amat niya pagnipis ang hapin sa tonsining tinai part sa tonsining at tiyan, ti mabuslot na siya.
0: Oo.
1: Ti mo na ginatawag na natin yung ulcer pag masamba din na dito susulod. Which is, anambal ni Sir Josel, kinang bayabas, may ara sa binipiso sila. Ang kamunsil, Sir Josel, no, sa pagkahibalo kung sa impormasyon sang ka bandirang may pamakahibalo, may anti-ulcer effect man sa Sir Josel.
0: I see.
1: Makabulig man siya. Sumanami gani kung medyo imbalance ang emotioning acid or nagabatyag ka sa mga sintomas, Sir Josel, bala?
0: Mm-hmm.
1: Hindi balance ang emotioning acid. Makabulig ang pagkaon sa isang kamunsil. Kaya, kung naliba, hulaton pa natin yung ma-damage, masiburlaya na kita, Sir Josel. Kung ma-damage ang lining dito sa aton parts ng tinai, kagaton sa ringat yan. Pero kung nagkakaon, gali kita sa kamunsil, Sir Josel, pananglit may damage. Kagmas manami kung wala pa, pero kung may ara na gani, isa sang ginatawag bioactive compound sini, amuning tannins. May ara sa Sir Josel sa kapasidad niya magbulig para nga mahapinan ang stomach lining. Mabuligan para ma-reduce ang acid-related injury. Mabuligan niya ma-decrease ang inflammation. Kag mabatuan ang ulcer-associated bacteria sa pila sini ka mga laboratory settings, Sir Josel. Kag ang isa dira nga nag-damage, Sir Josel, bala? Nga sa suno sa pagtuon gani bisan imnan o pan isa sang bulong ha, pero mga specific na sa mga treatment sa Sir Josel, amo ng H pylori bacteria bala.
0: Mm-hmm.
1: Nga amo ni sa ang kausa sang ulcer nga nagaut-ut na to, naga pangkwa na to, naga pangkutikot na to sa parts nga aton tinai kag sa aton siringa. Tiyan nga kung naribawa mapabayaan na siya tigalala nga nagalala ang aton siringa kondisyon. Pero base gali sa pagtuon, sa pagkaon naglisang kamunsil, Sir Josel, simple pa lang nga nabatsagan mo nga mga symptoms. Kung maagapan, makabuli gali, Sir Josel, nga hindi madayon sa ginatawag pagkasamad o kung magresulta sa ulcer sa sunod.
0: So partly butamalon kabahin ini sa explanation nga nagasiling kita nga asang una way paman ini mga bulong, nga asang una sila niya way paman ini mga reseta, nga adaw gamay paman lang ang mga nagabatsyag sa masakit, halin mm-hmm. sa ulcer, pagkanto sa high blood, kag iban pa. Amo ining explanation kay ang mga naga-star labi na gid sa uma. Kag sang una sang gamay pa lang ang balays palibot, tadamo pa sang prutas nga nagatulubo-tubo. Nga from time to time, makakaon kita, makatilaw kita, makaharvest kita, makabuligali sa ato ni kayong lawas. Subong lang nato na realisar. After discussion dere, ngang kamunsil gali, may dako nga bulig ang tabang, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. May iban man mga opinion na bingan nagasiling natin sa una, gamay man lang ang duwa-igawa tanto sa mga masakiton ko na bala, Sir Josel. As per record, kahit iway man ko no halos ang mga advancement sa teknolohiya sa una, like mga datos bala, Sir Josel. Pero tisuno man sa amon sining manunudlo sa Philippine traditional nutrition sa una madumduman ko pa, which I do agree kag naobserbaran ko man lain na ganyang lifestyle subong, Sir Josel. Tuma na kalayo sang unaya more kita sa natural. Subong ya kadamo na sang artificial kag mga preservatives sa kinabutang sa aton sining pagkaon nga butang ta bisan sang una nga panahon pa, Sir Josel, kun isaylo na ton madamo lang yapon ang mangin masakiton.
0: Ihimplo ha, practical yung ihimplo. Sa una, maghambal, laswa ikaw. Maghambal ka nga laswa, ang pinakadako yasina yung ginabutang dira para maglain-lain man ang iyang usbong kagsabor. Inutod nga ulos ang ugam.
1: Mm-hmm.
0: Amo nang ginasubak, tawag nila bala, para lang may lain lang ang sabor.
1: Or sa una, ginamos. ang ginagamit na pamparimis sa sabor sang mga linapuhan.
0: Oo, ning daw may tamala small finger kakadako ang timultimulon mo bala.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, kung dali na lang gabukal na kag inugbakit mo na, butang mo lang dito kag...
1: Tapos ginaluto o pa na sa kulon?
0: Oo, kulon pa ginalutuan.
1: Mm-hmm.
0: So, mga bagay-bagay ini nga, sa sige-sige, pariyos ang lagtok, kon pabayaan naton kag hindi naton sininga pareho sa salakyan ni naton pagkuhaon masami ang lagtok amo ini nagakos ko nga nagakaguba ang makina ang makina mo nang lawas ta nagmasakit kita.
1: Correct.
0: Nagakaguba aton makina nagakapatay ang makina so kon sa aton pa so amo man ang rason ko nga ang iban early pa nag expire.
1: Correct.
0: Hindi lang kay retired, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Early pa nag-expire.
1: Correct, Sir Jocel. Kasi why na? Hindi na kaya sa lawas. Sa nga matabang pa ang ginatawag kahinaan kag mga problema kag damage susunod sa lawas.
0: Isa sa mga rason ko nga ang tawag na ito sinin, dali kita mag-expire is because ang ato sinin yung mga body cells na tawag na ito sinin may punto, ha, praktikal ha. May ara man na isang turnover.
1: Mm-hmm.
0: May nagakapatay kag may bag-o.

0: Cleo, ang pagkaon sa ano, kamunsil.
1: May mabulig gid Sir Josel ano? Magluwas nga kung ka panaka ka kamunsil Sir Josel, part of exercise mo na eh.
0: No.
1: Kapin pa kung pagsaka mo rito sa tuyok-tuyokan, soypon ka sang basko gangin bla.
0: Ama na hambal mo, dumduman mo man ang naghatag sang puno sang kamunsil.
1: Manawag ka man gali.
0: Oh, mabal mo, selinya tani. Hindi lang ko selinya pag amunas ni siya. Kay, no, da, sige kita makitay.
1: likom sa hibarosang iban sini, may anti-aging benefit manggali ining kamunsil. Kaya ang aging, Sir Jose, loko ng pag-edad sa tao, nagabugo sinisang DNA damage, mitochondrial decline, inflammation, kag-oxidation. Kung may ari gani kita sini, Sir Jose, dasig kita sini mag luya, dula aton sini nga pwersa, damo kita kurinot sa panit, hina aton sini mga lutan-lutahan. Samantala, ang antioxidantalin sini sa kamunsil makabulig ga para nga mapahinay ang ining mga proseso Sir Josel pinaagi sa pagpanubo sini sa oxidative stress, maprotehiran ang proteins and cell membranes, ma-reduce ang chronic inflammation. So kung mahimo ini Sir Josel kag may amo kita sini nga ginasulod sa aton sini nga lawas, mapunggan Sir Josel ang badasig nga pag-edad sini sang tao, pero hindi mapunggan ang pagtigulang Sir Josel ha.
0: Uh-huh.
1: I mean ang mga signs of aging. Dili naton mahambal bala Sir Josel nga may mga tao yang advance ng edad or naunahan sila sang edad, pero ang itsura nila sini is mas bataon pa kumpara sila sa nga edad.
0: Mm.
1: Ang iban gani sini gina-question pa kung sakit pa panulok sa iban sini kung magpila Sir Josel sa cashier mo.
0: No.
1: Mas lino ka bataon to, mas lino din siya nagpila sa senior citizen now.
0: Mm.
1: Kaya ti ang yan sini nga itsura huben pa.
0: Oh.
1: Kumpara sa sini nga edad.
0: So, that's it ha. Sa mga kauturan taktori, mahambal nga, tiwai na subong sang kamunsil. Paano na lang na? By, if we want to fight aging, ning madasig ba lang ang pag-edad?
1: Mm-hmm.
0: Kaya ti may proseso, ma-edad gid man kita, kag matigulang gid man kita. Pero kung ma-define ni mo ba lang, natawag na ito sini nga mga factors, nga madasig mag-tinigulang ikaw kung tanawon. Dok Leo, than your age. So, dako gali ang rason kung nga ang may mangustin sa Santon plus gold capsule, Dok Leo.
1: Correct.
0: Pagkatapos sa kape, sa Santon na gold coffee mix, ang collagen, kag ang glutathione, dako man ang mabulig. And also, could defy sa ginatawag naton madasig sining skin aging.
1: Amo ganin ang rason Sir Josel no nga ngiban sang una tulo testing man lang kag hambalong talaga man ha. May mga nag-message sa aton nga nagapahibalo nga sa sang una dako ay kami agana mo.
0: Tao.
1: Mag pangafe cafe. May ara man nag-message sa aton Sir Josel nga siya dondi kuya dok makabiya sa konsuling nga kape.
0: Mm-mm.
1: Pero sugod na batian blan di lang iba nakabinag-binag out of curiosity nag-inom sila sang Santon Gold Coffee Mix. Kadi batian nila nga may collagen tag may glutathione Sir Josel. Kaging iba nag-supplement gid sana Sir Josel eh sang glutathione kag collagen eh.
0: Mm-mm.
1: Para nga magputi sila, para nga maghami sila kutis, dugay sila magtigulang ukon yang looking mang Japon Sir Josel. Bisan pa naga-edad. Kag actually, ang kalabanan niya, curious ni Sir Josel, kag gusto gin magtilaw sa niya. May mga edad-edad, may mga ma-experiensyahan, nagiman yung mga sinyales eh, kag makita ang symptoms ng aging eh. Kaya mga bataon sa niya, manihis mo nila, why na sila nagpakialam niya kay di bataon pa sila yan mo?
0: Tiyembal nila ako sa mga lalaki, pamambal nga sila niya ay, nakakursunada pa sa akon to siyang minor, tigulang na imo, patanaw sa akon, sinin niya ba ida, sunod lang ah.
1: Ang iban, gani sa niya eh, amo gani nga nagbakal turbo, kaya may nakakursunada pa kung nung bataon mo. Why kit naga encourage ha? Pero ginapabalo na sa aton sa mga satisfied user, Sir Josel. Ang punto lang na ito ang ceremonya. Sa pag-inom sang kafe, hindi magid malikawan nga mag-inom kita sang coffee. That's why ang Yes to Health Incorporated naguna-una kung ano ang pwede mahimo nga sa pag-inom na ito sang kafe. Somehow, bisan paano man lang, may benepisyo kita. Isa diri amo ang paghatag benepisyo sa aton sininga itsura, sa aton sininga panit. Bisan paano nga mapabili ng aton sa nga kahuben samtang nagapangape kita kaya nagalipas ang mga inadlaw Sir Josel nga nagaedad kita.
0: Oh.
1: Amo ning rason nga nihimo ining Santon Gold Coffee Mix with collagen and glutathione plus may ara pagid seryo silsang mga utanon, ara ang sanson, halin sini sa Mangustin, ara man ang ampalaya, ara ang malunggay, ara ang spirulina.

0: nga makabulig sa radyo sil Norris aton sining alawas nga mapabilin nga aton sining pagkahuben. Tandaan na, hindi nagapugong sa radyo sil kundi magpauntat sa pag-edad, kundi nagapahinay sa mga signs and symptoms of aging, bisan pa man lang sa pag-inom nyo sang kafe kasubong sang Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Oh, kaya ang kalimbawa, sinakagaina sa aton sining daw incumium speech sa Dok Leo, nalimbawa na to ng imo kambong daw si Gabby Concepcion. Tanawan nyo si Gabby Concepcion, is already a senior citizen. Pero tanawan ba la, daw 40 anyos pa lang, daw 35, daw mid-30s pa lang.
0: Correct.
1: It's because they were able to defy sa madasig sining aging process. Bisan sa pamanit lang. Kag siyempre, mahambalik ka, ang tikon daw bataon, kag hapon, kag nami, manayanayang imo sining panit, kag pangitsura hondok layo. Buta mo nun sining healthy, manang unod sang imo sining lawas.
0: Correct, Sir Josil. Kag bisan pa, ang isa sang sign, Sir Josil, sang pag-edad, biologically, ha, hindi sang calendar age, Sir Josil, ha, among pagburon sang panulok. Tamo damo damo mga pamatanon subong nga bata pang edad pero tigulang ng mata. Kaya nga man damo na sing diferensya. Nagaburon na anong kabangdanan sina? Wang magluwas Sir Josil sa kakulang sa pahuway, magluwas sa ginatawag sobra nga pag-atubang sa gadget kag mga computers dira, kakulang sa sustansya. That's why no, upod sa ginatawag aton sining pagpabilin nga huben Sir Josil, ti dapat ang aton sining panulok tinaw man eh. Kati daw hindi siguro Sir Josil makabig na aton nga doon nag-match kung ba taon petsura mo pero buron na panulok mo.
1: Oho.
0: Kapin pa kung may mahimo ka malang, like kung mahatagan o malang sandugang sining nutrisyon o kung pagkaon ng imo sining mata kasubong sang lutein siya sang thin dugangan o pagid sang beta carotene nga isa na sa rason Sir Josil, kung kulang kita sa beta carotene pag serum gani karon hindi na takamrot mayo. Kag vitamin E pagid, so kung gintingo bining apat Sir Josil sa rason o kung hungod ba lang ginhimo sa rason nga para maproteksyonan ng mata kung mapabili ng maayo naton sining panulok sa forma iya Sir Josil sang Visenex Plus soft gel capsule.
1: Amo nang ginasiling nila bala sa una bala Dok Leo. Kung nagapanganti para ka bata pa, mahambal genius na. Because that's our impression. Impression niya ha? Bata pa siya niya buha high school ka pa lang siya niya inday tutu may antipara ka na siguro genius kay pala tuon. Right now nga nabukaran naton ang kamatuoran, bata pa nagantipara na, isa lang ang uno sang mga kag ang impresyon dayon sang mga nagapanilag. Siya grabe guro na pa cellphone noon mo.
0: Isa Sir Josil.
1: Oh.
0: Pagkatapos pida guro na pa kaunon utan kag prutas.
1: Laban. Amo na ang upod ya. Ambal nga siya grabe ka guro siya mag cellphone guro siya basi kon palapulaw ikaw og cellphone. Oh. Pagkatapos ang segunda sina nga komento sang ginikanan Dok Leo. Ay, magluwasin na sila nga, hindi man na magkaon niya kung hindi pinirito.
0: Kagiban, Sir Josil, tungkol sa cellphone, malipasan oras ang kaon.
1: Oo.
0: Ganugan, Sir Josil, problema na ton sa lawas, magluwas aton sa nga mata.
1: So, ti sa mata, takin ang nantada ang lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin, mahatag ina nga suplemento kun once or twice daily mag-inom ka mo sa Visionix Plus. Magluwas nga, magkaon ka mo sa ano ha, magkaon ka mo sa mga utan, green leafy vegetables, prutas, may makuha man kita dari nga lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Pero sa masami, kulang gid ang ato sa ringa nutrients intake, kinang lantagid ang ginatawag nga food supplementation, just like that sang Visionix Plus.
0: Correct Sir Josil, kag para sa ibang health benefits ang ginatunan naton subong, kung tiyempo sang tigalamunsil, kaon ka mo kamunsil?
1: Oo, no. Pero ang pamangko si Dok Leo, ang iba sini isa kilo kulang mo. Sang kapulungkuan ng bla, isa kilo, hindi pa na kung sa manghatag. Pero may ara sang natawag na to sini average consumption. Nga enough na makahatag sang requirements nga nutrients nga ara sa kamunsil sa lawas ta for the day, Dok Leo.
0: May ara Sir Josil, amo na nga panghatag ka mo, ni ka mo magdinalok-dalok ha.
1: Pasa man ang kulyapis pag may time.
0: Apati buka ka Sir Josil ha, para mahambal gib lang nga maalwan bla kita. Kay ginarecommend Sir Josil nga sa isa ka adlaw, tani makaubos lamang kita sang dira sa mga 20 tub-tub 40 sinikaliso.
1: 20 to 40 kaliso?
0: Yes, Sir Josil. Oo. Asang kamun sila? Bitin na, no? Kamalo ko bitin niya. Sa aton sa mga tagpuna
1: matay. Ambal kay Iban sila ito. Exacto na na magsangat sila niya sa guab ko.
0: Kamalo ko bitin. Tagaling. Actually, waay man siyang official, Sir Josiel, nga recommended daily consumption na sini. Gratis man lang. Kung dali ba, makakonsumo kita sini. Sa husto bala, nga pagkaon sa isa sini kahamtong nga tao, dara sa mga 40 sini ka liso, Sir Josiel, sa isa kaadlaw. Kay tandaan bala naton, hindi ko muna namitan kita sa isa sinika kalanon o kung pagkaon, birabirahan na naton kaon. Remember, pag-abot iya sa ginatawag naturopathy, pag-abot sa naturopathic medicine or natural medicine, kag sa mekanismo sa aton sa ringa lawas, hindi ang kadamuon sa isa kakananan ang kinanglanon sa lawas naton. Kundi bisan ginagmay lang kung sige-sige, dira sa sina padayon nga mabuhi.
1: Now, in-check mo kung sa negosyo. Bisan 5 lang pasta siki-siki. Pinoy lain man mo. Asaling niya, one time lang ni Rata Buas. Ganun siya atas niya, 1M. Pagkaga, ay, sirado na ang negosyo niya. Pero may 1M na siya.
0: One time, big time.
1: Ano ko no, one day millionaire. Whole year man dinner. So, initanan mga ginamunot sa inyo, magluwas yas kamonsil. Nga ti readily available sa mga lugar sa bukid, malapit sa suba, sa sapa, dira gina nami tubuan ang hambal nila ng sulong-sulong area bala. Buluban turo ni area. Kadamo nagatulubo dar sa kamunsil. That's why kung magtubong kamunsil sa mga areas ka pwede ninyo matolerate niya, why niyo man ginagamit gid. Let it grow. Parang from time to time ikuan makamus ang kamunsil. Kaya mo nikadako ang benepisyo nga makuha tas kamunsil.
0: Basing ibang ganit sa ni Sir Josiel, siguro nga mahiligon sa mga tanom. Basing magtanom na ginagro kamunsil iban sa ni.
1: May mga hybrid na doglayo. May nakita na kita nabasahan na online. Nga may nag-try na sini para nga mapanubo ang kamunsil ni magtama kataas, pagkatapos mapadasig ang iya sini nga pagpamunga. Kiti kon pabayan mo lang ang kamunsil, it takes time, siguro dekada man na dokleyo kag mamunga ini mo halin pagtubo iya.
0: Correct Sir Josiel, no? Actually may iban sini nga sa mga ideya nila, may mga nagapatubo na Sir Josiel sa wising tunok nga kamunsil.
1: So, luwas sa kamunsil ang Sunstone Plus Gold Capsule, Premium Detrus of Gel Capsule, Sunstone Vitamin C. Ang mga coffee variants na sa pala panghapi, pili lang kamuda Sunstone Plus Coffee Mix, Coffee for All, wala inaya sang caffeine, wala sang coffee beans. And then our two variants sang coffee, Sunstone Gold Coffee Mix, may collagen plus glutathione. And then ang Premium D3 Coffee Mix, nga ini may vitamin D and vitamin D3. Kag ang Visionix Plus, upod man iban pa yung sinimang produkto sa Yes Wells Incorporated, Santon Plus Gold Herbal Tea, we have Santon Plus Santon Plus Herbal Oil, ramandang Santon Plus Herbal Soap, Clear Skin Beauty Soap, kag Turbo Dietary Supplement for Men, Sis the Pain, quality product ini sa Yes to Health Incorporated. Din ka mo pwede kabakal sa managa pinamangkot sa suki niyo mga butika. Kanto lang ka modera. Sa Iloilo City actually, may clinic dari sa Iloilo City. May libre pa ng konsultasyon. Why ka mo dapat bayaran? Di ka mo mag-worry. Pamplete nyo lang dalan nyo. Mapakonsulta ka mo. Don't worry. Kanto ka mo sa Yes to Health Wellness Center. Ara da sa A Young Building, Yulo Street, at uban sa Midtown Hotel. Libre pa dira ang konsultasyon kag kompletong produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa Bacolod City, ara da sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Yes to Health Store. Wala dira iya consultation, pero kompleto dang produkto sang Yes to Health Incorporated. Ngalan, again ha, Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, Atubang, sang Marayo Bank. Sa mga wala branches sang Yes to Health Store, kag wala man sang clinic, ang Yes to Health or Yes to Health Wellness Center, pwede ka mo kabakal man sini kung wala sa inyo suki nga butika. Sa branch sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, and even sa Watson's Pharmacy. Pwede ka mo gani ka order sini sa TikTok Shop kag sa Shopee. Available da ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Approved ini tanan sang Food and Drug Administration o kon FDA. Well, ini mga quality products again sang Yes to Health Incorporated. So balik kita dari sa aton sining gina-discuss protection sa aton sining nawas pag gamay-gamay may makuha gali kita sa mga prutas pagkaon nga aton sining gina sang-sang sa aton sining baba. Pero ginahatagan man amon kamo sang ideya kon ano mga pagkaon nga dapat talik kawan. Hindi man nga mahambal, hindi gid magkaon ha. Ti karon kun why ka nagid choice pero hindi mo lang pagsigisigihon kag hindi mo pagpatam-an Dok Leo.
0: Correct Sir Josiel, no? Kag importante gid from time to time siguro hindi talang pagpatuyangan nga puro hindi mayong ginasulod na sa lawas ta baki-bakion taman para mapabili na ton Sir Joseph ng balance sa ton siring lawas kung makakaon makita sang puro mamantikaon puro mga makalamay or mga maasin dapat Sir Joseph pinsaron ginaton purposely nga mabawi na ton nilabisan paano ukon may pangpian-pian kita dira like for example kaon kita sa mga utanon kung na medyo nakabwilo kita sa mantikaon makalamay mga maasin kaon kita balunggay, kaon utan kita sang ampalaya, kaon kita sang ginatawag linapohan na kulitis dira, kung tugabang dira, or kung di manaton may mo Sir Josiel, tumar kita sang Thon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at sang Thon Vitamin C, para bisan paano may pangbalanse sa aton sa dingalawas.
1: Kiti na hibaluan manamon ni Dok Leo, sa tanan sini sa aton, na iban may mga bisyo. Iban sini mahambal sa wayon mo sa bisyo mahambal ay susduga ay nako nagumpisa sini dako nang gasto ko untatan ko pa while hindi namon kamo mapauntat sa inyo sini nga bisyo ginat hatagan na namon kamo sang alternatibo kon paano suportahan ninyo ang inyo lawas sang supply sang nutrients para nga hindi man kamo madasig bala maparehistro liwat sa PSA ng Philippine Statistics Authority. Pagkatapos hambalon kasang PSA nga IT expired na ni. So dira na nagaumpisa actually sa pagpagusa ta bala sang or pagabusar ta sa ato sining lawas. Sang bisyo ha kag pagdeprive ta sa lawas ta sang enough supply sang nutrients. Amo ni gani may mga produkto kita dari sa Yes to Health Incorporated. Isa pa gid diri Dok Leo sa mga kauturan ta actually. Pagumpisa bala sang tulo-tulo sang ulan. Bu grabe na notice naton ang mga puong-puong subong basit tingala kamo no anong puong-puong inang madamo bala nagatubo nga mga hilamon nga tag-as may mga balagon sus gabagrong Dok Leo ang ano lamok notice yo bala sa palibot so importante limpyuhan tagid palibot ta para hindi pagistaran sa lamok ka delikado bangod kay still may threat pagihapon sa aton ang dengue ang pamangkot siniti. Alang-alang taman sila nga pangitaon na kung din itong mga lamok, kaghalaka, alang-alang mo man na ambusan, mambal, madala ta to isang nga tangke di gira, kaya ambuson tang lamok. So, hindi man pwede. Ang himuon ta, hindi ta lang pagpalapiton sa lawas. Ta, pamanyos ka mo sang Santon Plus Herbal Oil, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel. So, kung hindi na ton mahimo nga mapuhag entirely ang kuta sa mga lamok, Sir Josiel, pero ara na sa panimalay ng mga wahihimos, Blaser Josiel. Bisan din lang sablay, ang mga laguan, ang mga kung ano lang din na nakasabit. Dira, pwede nila, Sir Josiel, na panaguan mo. O palabot sa, alimbawa, ang, specifically, ang nagadala, Sir Josiel, sa dengue, ang lamok. Why niya nagapangitlog sa mahigko ng tubi? Diri niya sa matinlo ng mga tubi naga-breed. So, ang mga, ayan, ang mga nagakaya na ton, dira nga mga gamit nga pwede mapunduan sa tubi, why na ton mabantayan sa kusina na ton, sa dalong sa magirahan na ton, sa CR na ton, inspeksyon na ton, kaya basit dira sila naga-breed, Sir Josiel. Kagproteksyonan gina na ton ng aton sinikogalingon, kati kundi man na ton inatanan malighot, banyusan na ton ng aton sinigalawas kung pamanyos kita sinigamit sa Santhon Plus Herbal Oil, kay specifically, ang peppermint oil nga sangkap sini diri Sir Josiel indi gidiya makapalapit ang lamok kag indi lang Sir Josiel basta sili nga lamok lang ha kundi ang lamok gidiya nga nagadala sang dengue basi iya sa pagtuon na tungod sa iya sini nga sangkap.
1: Okay, so that's it ha. Sa inyo sini nga ginabanyos da bala mosquito repellent manami ini kay ang sangkap ya puro natural pagkatapos sa indi offensive para sa ato sini nga skin. Ya kun kay sa gahambal ikaw nga gahuluyo-suyo sa akon nga panitaw. Ina bangod sa tama ka offensive nga ingrediente sa ginabanyos ninyo mga mosquito repellent. Correct. Or mga lotion da. So make it a habit niya magpabanyos kamo. Kung gusto niyo nga hindi madapuan sa lamok bata niyo, kamo mismo ang Santon plus herbal oil. Kanami pa sang scent niya sini. Ang ako ni kalimbawa sini daw Tarzan sa una nga bubble gum.
0: Mm-hmm.
1: And lastly, tiya mo nang panugyan naton sa inyo. Times like this, o kanami, gidya pa ni Mulon kung nag-ulan, no?
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos kung kaysa, gamay lang sa gidana, yung hambal nga. Way ko gana, galing ah. Kung malibad lang bla, Dok Leo. Way ko gana, how?
0: Actually, Sir Joseph, may nag-message sa atin sa laot ko lang, no? Siya, mayo ko, no, kay may kamunsil. Namang ko, si Sir Joseph, kung may kamunsil capsule kita, kag pwede ko nun ako nagahina na si Manoy. Actually, why kami yan, Sir Joseph, sa kamunsel capsule din. Muna sila yung Sir Joseph lang kaysa
1: sa... Kung babae, tani na, mahambal ako nga. Siguro, ti... Kung maubos sa gimnan sa lakaon nga kamunsil sa balay, tupad balay nyo. Pero may tinago, kung hindi nga buka ka.
0: Permanente na yan. Pero ariya siguro, Sir Josil, kinang lanon, good niya. Kaya pati kamunsil, kinapamangkot na no, kung pwede sa mahina nga manoy eh.
1: Oo.
0: Tiara, ariya ma-recommend naman ni Sir Josil, ya, sobra pa nis kamunsil ya. Amo niya, tanuman niya, maka kombinasyon sang maka kaglavo waska. Makabulig ini para panami sa aton blood circulation, pa-increase ang aton libido, amat-amat pabalik sang puwersa, amat-amat pabalik sa nisang gana. Ang resulta, Sir Josel, sa maayo, kung mapabalik sa ni ang ginapangita mo bala sang una, ang maayong performance, kag hindi man ginmanigar, Sir Josel, nga part na sang aton sininga ikaayong lawas ang healthy man nga sexual activity. In fact, nagabulig ina Sir Josel para nga malikawan man nato na nagkalain-lain nga balatian nga mapabilin kita sininga healthy. Hambal ganis ang kilala ko sininga bisan drill lang kuya Doc sa pamatsa kung nga daw huben ko kung tinto na kuya mo.
1: Aha.
0: Kung makainom lang ko sang turbo dietary food supplements nga matsa ko gabalik ko sa 19-20 mo.
1: The various sa matina Doc Leo ko sang paktakon mo.
0: Mm-hmm.
1: White tulan, white teal, pero nagatindog.
0: Mm-hmm. Ano ko na bay?
1: Ibilin ta na sa matag palamatit. Abi sabti nyo na sa sunod yung edition sa programa The Secrets of Health ng Leo.
0: Naproman ako na sa isa katudlo, Sir Josel. Pinasayik nga tudlo, ika-21.
1: Pulo sa kamot, pulo sa tiil mo. Mm-hmm. Pangitaan nyo dang ano, tudlo ay kuko.
0: Balaan nyo ng tudlo ay kuko.
1: So, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ng loving-loving ha mo ng tiyempo inog-inom ninyo. Mapabalik ay inyo sininga gana sa inyo sininga sexual activity. Pero kung may iban pa ka mo ginabatsyag, mas better kadto ka mo sa doktor ka magpakonsulta. Kung ay ka mo inog-bayad, kanto ka mo sa clinic, libre lang da. Sa Yes to Health Wellness Center, diri iya sa siyudad sa Iloilo kung makapamasyar ka mo ara da sa Ayang Building sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel. Hi, naway naging taton ti Tiyempo sa ato sa ringa pagparagad sa programa The Secrets of Health. Till sa masunod sa ringa episode sa ato sa ringa pagparagad. Lastly, kwanta lang siyang parting words ng ato siyang certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
0: Panayo lang sa pagsunod sa ato siyang programa, no? Kaya panayo mga kami ni Sir Josel ang maghahatag sa inyo sa ayhal mga ginagmaisining ang mga tanong, simple nga mga tanong, pero may dalagko siyang benepisyo sa ato siyang lawas, kasubong siyang kamunsil, no? Nga ato siyang inistoryahan. Kag siyempre kaon kita adlaw-adlaw sang damo ng mga utanon, kag mga laswa para mapabilin nga healthy ang aton sa nga kalawasan. Pero kung di naton mahimo, diri magasulod ang aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C para mapunan ang mga ginagmanya kakulangan pero kung mapabayaan magaresulta sa malala sininga mga balatian. Ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan. Mayong hapon.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod yung edisyon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM. FM 103.9.
4: Supple Plus Gold.
5: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Supple Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Sister Payne.
17: Si Michelle Legale is

0: kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo na mata ko. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi ug higda. Dili na pud mi active pareho sa among

0: Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving love. Turbo lang ang exciting.
1: Turbo food supplement for men.
2: Gihimo sa maca o clavuasca.
1: Usa ka herbs
2: nagatabang og boost sa pagtaas sa libido
1: sa mga kalalakinan
2: o kababainhan
1: o gahatag og kusog
2: o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isa ka health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants. Ang Samphone Gold Coffee Mix.
4: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Hala, ka-exciting!

0: Exciting!
1: Namamayag pa, mamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: sa XFM,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
3: Classic Rewind.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
7: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
8: Sister Pain.
9: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
8: sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.
12: Go!

0: Avon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Classic Rewind.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
9: Ako balay si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098, series of 2026.
11: Go!

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anthon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Anthon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, yun ka. At gaganda ka pa. At isa mga gusta. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Anthon kag-vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: rin man kamo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Environment D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: ng all-in-one sa presyong magkaan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Nga, XFM, kid how?
6: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Inami ang music, ah.
8: Wala sang konkreto nga sabat.
9: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
5: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, gid how?
10: Timo!
11: XFM 103.9
12: Classic Rewind.

0: Classic Rewind. Classic Rewind.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
3: Laging bitin! Ibalik ang bagsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan! One Turbo!
6: Oh, yes!
3: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
6: Mas lalakas ka pa!
3: System Pain!
7: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho bangod sa akon arthritis. Sakit-sakit, gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cease the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Cease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
9: Mga katrupa, exciting!
10: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Exciting, bro!
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon ang usang ordaryo nga kape, gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity.

0: sa XFM and lead the now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: XFM. Slow Rock Sunday.
2: X.
3: XFM.
2: FM.
0: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
0: XFM Bacolod, sa XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Classic Rewind.
0: XFM 103.9.

0: X FM.
1: Hala, ka-exciting!
2: Santon Gold, live testimony.
3: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call the doctor.
3: Sa mga butika. Go!

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Samad ba lang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: XFM 103.9.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit yung mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sa bat.
4: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, naka-X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.
6: Mommy G.
7: XFM.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: VisionX Plus? Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya na ito.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Plus, Pinalakas,
1: Pinagaling,
0: Pinahusay,
1: Sanfon Plus Gold,
2: XFM,
0: Sanfon Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sanfon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Ahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Classic Rewind.
8: XFM 103.9.

Maayong hapon, Negros Occidental, kag mga kaabansay, kag sa tanan ng mga tagpalamati, kag Facebook viewers, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Welcome na naman sa programa sa pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Ini ang Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson. Kag ako si Christine, ang inyo kaabanse. Last Sunday sang bulan sang Hulyo, kagyari ang pahanumdom sang provincial government sa update sang kahimtangan sang panahon kag bulkan kanlaon. Base sa weather bulletin sang DOST Pag-asa, padayon nga nag-aapekto ang habagat o kon southwest monsoon sa Luzon kag sa western section sang Visayas. Sa Negros Occidental, ginapaabot ang madamol nga panganod nga may panagsa nga ulan kag thunderstorm bangod sa habagat. Kag padayon ang pahanumdom ni Governor Bonglacson sa publiko nga maghalong kag magdalasang payong o kun mga rain gears. Samtang suno sa DOST FIVOX, siyara gihapon sa Alert Level 2 ang bulkan kanlaon. Kag ginadumilian gihapon ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone sa palibot sang Kanlaon Volcano. Kag para sa main topics ang sininga programa, yari ang summary sang priority development program ni Governor Bonglacson para sa probinsya sang Negros Occidental. Kag ini nasandig sa kada letra sang abanse. Amo ini ang A. Agricultural competitiveness, improvements and food security. B. Building of roads, bridges and other vital infrastructure. A. Advancement of economic, trade, investment, and employment opportunities. N. Nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety. S. Sustainable environmental management and tourism development. E. Enhancement of access to quality education, cultural sports, and ICT development. Negrense, ang brand of good governance and human development anchored on the principles of sustainable development and the attainment of the total human potential of all Negrenses.

0: Sa ilalim sang letra sang N, nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety, saksihan naton ang hitabo sa paghatag sang provincial government sang 10,000 pesos ng financial assistance sa DCIS ka former rebels halin sa Banwa sang Toboso kag siyudad sang Escalante bilang kabahin sang padayon nga programa sang probinsya sa pagbulig sa ila, pagbalik sa malinom kag produktibo nga pagpangabuhi sa komunidad.
1: Mayong aga sa tanan, so sa subong ng adlaw, ari kita din sa subong sa office ng ato ni Pinalangalang Governor Honorable Eugenio Jose B. Lacson para sa paghatag sa financial assistance para sa ato ng mga FR. So, ang opisina sa Provincial Social Welfare and Development Office naghatag sa gamay nga bulig, no, para sa ato ng mga FRs na bisan paano makabulig magkita para sa ilang pangawagian. So, sa subong ng adlaw, may total kita nga 16 ka-beneficiaries ko sa diin naghatag kita sa 10,000 pesos each beneficiaries, no? So, samtang ginaproseso naton ang ilang mga dokumento para sa kadto sa National Office kung sa diin nga maka-avail pagit sila sa mga other assistance from the national to regional. So, subong nag-initiate ang provincial government nga isan paano makaka-PMP yan man sa ilang kalangapuyan.

desisyon gagawin yung tinahatag sa provincial government, amuni ang among pinpromesa, no, na mapuligan kamo, no, sa inyong pangabuhi, no. So may check-in ka, may full pack, no, para sa inyong tagsatagsa. Okay, salamat.

Padayon sa idalom sang letra sang N, nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety, yari ang hitabo sa turnover ceremony sang mga bag-ong ambulansya halin sa Philippine Charity Sweepstakes Office o kon PCSO para sa probinsya nga ginbaton ni Governor Bong Lacson kaupod si Provincial Administrator Attorney Ray Frando P. Diaz II.

0: Ang mga scholars halin sa nagkalain-lain nga mga syudad kag Banwa sang Negros Occidental kag kwalipikado sa nagkalain-lain nga scholarship categories nga gindumalahan sang Negros Occidental Scholarship Program o kon NOSP. Nagtambong man sa programa sang day board member Rita Gatoslao, chairperson sang SP Committee on Education, board member Mavelin Madrid, NOSP head Karen Densay kag OIC Provincial Agriculturist Dr. Dina Henzola, kaupod ang iban pa nga mga opisyal sang probinsya. Kagto kita sa letra sang A, agricultural competitiveness, improvement and food security. Yari ang hitabo kag update sa kampanya batok sa red-striped soft-scale insect o kon RSSI. Nagsugod na ang provincial government sang Negros Occidental sa pag-spray sang Metarzium bilang kabahin sang mga mas hugot nga kampanya batok sa red-striped soft-scale insect o kon RSSI na nag-aapekto sa mga tubuhan sa probinsya. Ginpadala sang Provincial Biosecurity Task Force for Agriculture ang ilang mobile sprayer sa mga prioridad nga lugar, labi na sa mga uma sang mga agrarian reform beneficiaries kag mga mangunguma nga nagsumiti sang RSSI monitoring forms kag nag-report sang infestation paagi sa opisyal nga Facebook page kag messenger sang task force. Suno kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando P. Diaz II, bisan limitado ang oras tungod sa temprano nga ulan sa hapon kag nagadulom na, nagmadinalagon ang team sang probinsya. Suno sa mando ni Governor Bong Lacson sa pag-spray sa Purok Yellow Bell, Barangay Binubuhan, Bagos City. Ginhalo ang 5 kalitro sa PSR Metarizium Premix sa 1,000 kalitro nga tubig kag-spray gamit ang mobile sprayer sang probinsya. Covered sini ang mga uma sa higad sang dalan agud maprotektahan ang mga nagapalibot nga tubuhan batok sa RSSI. Ini ang unang operasyon na tabo sa within 15 days lang pagkatapos sang pagpagwa sang Executive Order number 26-12 Series of 2026 na nagapakita sang madasig kag organisado nga pag-aksyon sang provincial government gamit ang siyensya sa pagsulbar sang problema sa RSSI. Kag antes magtakop ang aban sa Negrensi program, yari ang malipot nga Sunday devotion. Psalms 91 verses 15 to 16. Kung magpanawag siya sa akon, sabton ko siya. Kung ara siya sa kalisod, updan ko siya. Luwason ko siya kag padunggan. Hatagan ko siya sang malawig nga kabuhi. Kag ipakita ko sa iya ang akon pagluwas sa iya. Amuyad to ang Sunday devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kaginaagdagid kita ni Governor Bong Lacson nga pamalandungan naton ini adlaw-adlaw. Sa pagtapos ang aton programa, amon ginapasalamatan ang mga tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers ang Abanse Negrense program. Madamo man nga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Aplasca kag sa tanan nga creative coverage and documentation team sa PIO under sa Office of the Governor sa mga graphics kag videos para sa Abanse Negrense program. Kag madamo gid nga salamat Attorney Ray Frando Diaz, our provincial administrator kag kay Miss Charina Magallanes PIO head. Kag diri nagatapos ang 30 minuto nga programa nga puno sang updates sang priority development program ni Governor Bong Lacson. Salamat sa paghatag sang inyo oras kag paglantaw sang live via XFM Facebook page. Para sa Abanse Negrense program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Abanse Negrense.
1: X. FM.
2: FM.
3: Santo Gold Live Testimony.
4: Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD kaharing gabi. Matari. Sumubok din ng Santo Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santo Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
6: Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa mga kutipan ni Lilo.
12: Sa ako center agent.
11: Bermigin ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
12: Ibang ganyan efekto siya ako sa
11: Sister Pain.
12: Resigda, sige na matulang pagsakit sa ulo.
10: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
10: Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang nawon.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: XFM 103.9.
3: Santon Gold Live Testimony.
15: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
16: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
17: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
18: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit.
2: kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
13: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
19: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: Sister Pain.
21: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Santon Gold Coffee Mix.
23: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
24: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mag. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
8: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
10: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
11: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa niya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Mga katropa, exciting!
1: Mga katropa, yan na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga magahatag singkaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nakpo, katropa mo! Education and

0: sa tanan nga pamati sa XFM Bacolod.
1: Kasangga ang pinunong pambansa.
0: Subuman sa galantaw sa Facebook Live sang Negros Occidental Police Provincial Office. Kag sa Facebook Live sang XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Serbisyo nakakaisa.
0: Sa ngalan sa Amon Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao. Kaga sa Amon Deputy Provincial Director for Administration. Kag nag-birthday lang, no? Sa naligad nga Biyernes. Happy birthday, Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kag sa amon nga Deputy Provincial Director for Operation na Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kag sa amon nga Chief sa Provincial Community Affairs and Development Unit kag naman ginapumunuan ni Police Major Binuman. Kaga sa amon nga Snappy nga Chief sa nga Public Information Office sa Police Captain Ulysses Catalogo mayong hapon ng mga katropa sa subong hapon kaupod ko si Police Corporal no Patrol Woman Patrolman Escamilla kaupod naton siya sa subong hapon mga katropa.
2: Yes, good afternoon mga katropa. And also, gusto ko magali nga pagkatamyawon ng akon nga mga kaupdanan sa 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company nga ginapamunuan ni Police Lieutenant Colonel Seraphine Reyes.
0: Yes, Sir Reyes, maing hapon dira sa imo. Kag siyempre sa subong hapon niya ginatamyaw kumanuang aton ng mga kaupdanan sa Public Information Office. Kag sa subong nga duty sa Provincial Community Affairs and Development Unit sa ato na Picado. Maing hapon lang dira sa inyo.
2: Yes, ayong hapon sa aton nga mga kaupdanan, no? And also, mayong hapon man sa akon nga mga kasimanwa dira, kag sa Pulupandan Municipal Police, Municipal Police Station nga ginapamunuan sang amon nga very snappy nga Chief of Police, si Police Captain Pinheiro. Sir, mayong hapon sa imo.
0: Yes, sir. Mayong hapon. Ando, sir. Bati ko, sir. Damo, dasubong kasag, no? Okay, no? Kaga, syempre naman, no, liwat, no? Ginatamiyaw ko sa nga happy birthday, no? Ang aton man nga chief sa nga RPIO. At the same time, ang aton nga DPDA, no? Sa Negros Occidental Police Provincial Office sa isa ka happy birthday nga.
2: Yes, happy birthday sa aton very strong leader. Mm-hmm. Belated happy birthday. I mean, kumplituhon ta na lang, no? Belated happy 19th birthday.
0: Wow, 19th pa lang si ma'am. Wow, ang bago gani si Yedo, wala lang gijayagya po niya gabagong face ni ma'am. Baby face gijayagya po si ma'am. Kaga syempre naman, no, sa aton mga katropa dira, no, ng, sa August 22, no, sa aton nga mga gusto magdalagan, no, sa sininga activities ang Negros Occidental Police Provincial Office, miara ng sang fun run ang Negros Occidental Police Provincial Office inino sang pag-promote man sang safe dial 911 safe NIR, di ba mo na subong bago nga program sang Negros Occidental Police Provincial Office iska.
2: Yes, that's actually original the flagship program sang aton nga very snappy and very handsome nga regional director, no, so Police Brigadier General Romano V. Cardinio.
0: Yes,
2: ang aton nga fun run mag-start 5 a.m.
0: Yes.
2: And mayara man kita sang early bird registration, no?
0: Yes.
2: Sa aton nga mga kaupdanan nga gusto mag intra or gusto magpa-register sa aton fun run, naka-flash dira ang tanan nga information sa aton nga screen subong.
0: Yes.
2: And also you could visit the page of Negros Occidental PNP to be informed of the activity.
0: Yes, no, ang ini ang programa sang Provincial Advisory Council sang NOCPOINT Crime Corporation and the Negros Occidental Police Provincial Office invite you to Nokpo Run for Safe NIR dial 911. So lagi na ako, no? Pero ang ini, no, pa sa August 22, liwat ang mga katropa, no? Kabalo ko madamo, gid na dira, no? Nga interesado magdalagan. Kaya siyempre, gina-invite ko pagid ka mo, nga miara man kita mga guwapuhon nga mga kapulisan, kag mga guwapahon nga mga kapulisan, nga magadalaga, no? Diri sa August 22, no? Kita ay kinamazumba, gid kita ni Iska.
2: Yes, exactly. Mm-hmm. Isa pa, hindi man kita guro mamingawan sa aton nga pagdalagan. Damo kita sa mga activities.
0: Mm-mm.
2: Kag damo man kita sa mga magwapo kag magwapa nga mga membro sang kapulisan nga magaupod sa inyo dalagan.
0: Yes, no, kakita naman sa aton mga screen mga katropa, ang 3K run naton for regular rate, no, ani sa mga hindi makaabot sa July 30. Oh, no, sa ano na ni? Sa sini ang July 30, sini na nga Friday.
2: Yes.
0: Yes. Sini na nga Friday dapat, no, makaparegister na ka mo kay sa 3K naton, ga-amount siya sang 650 pesos lang na siya, including na ang snacks, ang race shirt or singlet, finisher medal, and bib na naina mga katropa. Pero kung hindi ka mo kaabot, no, kag mismo dito na ka mo sa venue maparegister, o kung late na ka mo maparegister, it only costs 800 pesos. Yes. Kada of course, no, madlaga na nga ito nga mga FTP na ito, no? Wow, damo na mga fresh na itong mga guwapuhon ng mga kapulisan halin sa training center. And of course, no, para sa 5K run na ito, para sa mga early bird na ito, mga makaregister, sini nga July 30, magkakos ng 850 pesos. So, including na ang race shirt or singlet, finisher medal, bib, and snacks. So, siyempre, kita dat ninyo sa mga screen na ito, mga katropa, kung ano ang medal. And of course, nga singlet ang inyong pagabato noon. Pwede nyo shirt o kung pwede man sleeveless, diba, Iska, no?
2: Yes, exactly. Kag para mapahapos ang inyong registration, ara dila sa screen natin sa phone, there's a QR code. Scan nyo lang na para maka-register ka mo as early as possible.
0: Yes.
2: And it's not just a fun run. Damo kita sa mga gin-prepare nga activities. So, see you there, mga katropa.
0: Yes. And of course, no, and speaking of, no, the last, subong, no, ang trauma sa aton nga mga kabataan sa natabo to gyapon dito sa Tacloba, no. Duara, gidya gyapon. Kita ato sa mga video, no, makabati lang ang mga estudyante dito sa Tacloban, lopok, no, doon ginanervyos na sila, no. Kagini, ang isa sa mga problema to Iska, is cause is ang bully.
2: Yes.
0: Bullying. Ikaw Iska, makutunta ka, no, sang bata-bata ka pa, sang elementary days mo, high school days mo, biktima, bala ikaw, sige na tawag nga bullying man.
2: Daw hindi man. Ara ko sa Catholic school, eh.
0: Wow!
2: But, we can't but we cannot deny the fact na gakatabo gitina sa atong mga bulutuan.
0: Mm-mm. Kaga, ang ini nga ginatawag nga pang bully naton bala sa atong mga kabataan ng miara nga school nga bully free gijaya sa mga kabataan nga ina. So, ang ano bala himuon nato, no, Iska, no, yung mga points of view ang mga ato ng mga kung saan, no, pa POV nato, no, bilang isa na ikaw, no, soon to be parent ka na, and of course ako parent naman ko, ano yan ang aton nga mga ma-advice, no, sa aton nga mga kabataan agud malikawan nila ang ginatawag nga pangbubuli.
2: Ang pinaka first gid is tudluan naton ang aton nga mga kabataan to stay away from violence.
0: Mm-mm.
2: Because violent confrontation is inconvenient to both parties.
0: Mm-mm.
2: So tudluan naton sila nga i-resolve ang problema without
0: Mm-mm.
2: violent confrontation.
0: Mm-mm.
2: Tanan man nga problema, pwede taman maistoryahan sang tadlong.
0: Mm-mm.
2: Eh.
0: Yes. And of course, no, ang aton nga PNP, no, isa gid sa mga gadumili, no, sa ginatawag ini nga pangbubuli. Anong pagit bala ang from ang sa ko naman niya bilang isa ka parent, no, ang first kun ikaw na, kun ara ka sa school ninyo kag ginabully ka sa mga classmate mo, hindi ka magsilinga ay bay ilan da sila. No, first manugid ka gid sa imo nga
2: teacher.
0: Ikaduwa, manugid ka sa imo nga parents. Yes.
2: Yes.
0: And then of course, nang isugid mo sa classmate mo o kung sa guardian mo nga ara da sa sulod sang school kay nga aman, di ang pang ang bully di na gapati gi kuya ang bully ga kapadula gid ya self confidence sang isa ka bata. Gapati ka.
2: Yes, exactly.
0: Mm-mm.
2: And also one of the actions taken by Philippine National Police is naga-deploy kami subong sa mga kapulisan sa sagwa sang inyong mga eskwelahan. Any time of the day, if any problem comes, feel free to approach us. We will help in any ways possible.
0: Yes, as always, no, ginahambal ko sa inyo nga mga kabataan, dira kag syempre man sa mga ginikanan kag sa mga maestra, ang mga kapulisan naton hindi na iya mga monster ang mga itsura, no. Ako pa lang ni nakita nyo mga katropa ano pagidayan ng mga kapulisan naton nga gabantay na ginasasagwa sa inyo nga mga eskwelahan, hindi tapagimuon nga mga mahadlok, no, ang aton nga mga kabataan. Ini ginasulit-sulit ko gini every time may program kita diri. A good nga ang aton nga mga kabataan makapalapit sa mga kapulisan para mangayo sila sang bulig. Isa na dira kun miara sa sulod sang eskwelahan nga do hindi na bala, no, minonotice ang aton nga mga kabataan nga hindi insakto, at least sa gwa, no, sang aton nga mga eskwelahan pwede makapanugid ang aton nga mga kabataan sa kapulisan. Agud makarespondi, no, ang aton nga mga kapulisan kun miara gid man bata nga hindi miara ginubra nga hindi manami sa sulod sang eskwelahan o kun sa sulod sang community sa o kun sa school.
2: Yes, and also advice naman naton sa mga nagapang-bully naman. Let us think that it's always better to make friends than enemies.
0: Yes, correct gid na ya, kay kun damo ka friends sa school sa ulihi ya damo ka gid ya damo ka gid acquaintance, no. Damo ka tawo nga mapalapitan mo sa ulihi nga damo ang base, who knows ang ginbully mo ya maging presidente na sa Pilipinas, or who knows, no, ang inang ginbully mo maging doktor mo sa ulihi. Who knows, ang ina ang ginbully mo is amo na siya ang engineer sa imo nga balay, di ba? Do hindi tayo mapaktan, no, kag sagapang bully dira, no. Please, kung may problem ka mo within sa inyo nga balay, sa sulod ninyo panimalay, ipagwa mo na, no. I mean, istorya mo sa teacher mo, istorya mo sa yaya mo, istorya mo sa guardian mo, agud na nga ikaw maintindihan man, no. Kaging pagpanakit, pangbully, pagpakahuya sa mga classmate, hindi ina manami. Hindi lang na sa classmate mo. Within the school community, ginayas ka. And of course, sa mga club-club na blang ginapangintrahan na sa mga kabataan naton. For example, sa taekwondo, kung dala sa may mga Arab lang doga summer class, kamo bala, no, miara, manadaga start ang pangbubuli. So, hindi naton masiling nga ang pangbubuli, ikaw nga bully ka, ikaw ng alpha. Diba?
2: Yes, exactly.
0: Oo.
2: Kag kung nagapang-bully kita, as the law gani of ano, no, of physics.
0: Yes, law of gravity, ano, yeah,
2: no,
0: attraction.
2: Something kung may ibuyan ka nga negative, expect that something negative will come back to you.
0: Yes.
2: So let's not wait for that to happen, no. Let's stop bullying. Let's create a safe place for learning.
0: Kag isa pa sa mga parents dira, no, kun na may nabalaan ka na or kun kabalo ka na nga imo bata is gaset siya nga alpha with sa sulod sang school, or ang bata mo, no, siya nagid ang gapang bully, na ba't siya gan mo na mo as a parent mo? Di ba usually ginakumusta nato ng aton nga mga kabataan, no, kung kumusta sila sa sulod sang eskulahan, kumusta sila sa sulod sang ilang panimalay, o kung kumusta sila sa mga friends nina, kumusta sila sa inyong mga tupad balay, nang dira na masuya ang mga kabataan nga, ay ako tugali magin mo kung isa mo niya na posible, no, nga dira pa lang pwede mo na matap na ang inyong mga bata nga di ina manami, no. Kagati syempre, no, ang pangbubuli ng ginakulbaan gid ina sa mga kabataan nga magsulod na sa eskwelahan kay tungod nga ginabuli na sila sa agigakahuyan na sila.
2: Yes, and not just bullying, also ang pinakauso subong is prank. Even bombs, bomb threat ginahimo nang prank. Let's stay away from that because there are laws that will punish you for those deeds.
0: Yes. Kag isa pa, no, ang parents gi post na pero sa ulihi ang parent mga kig na giniya. Hindi na giniya insakto no nga bully mo lang per miya bata, ginat katingwa man ang parents no para mag okay man ang pagdako sa iyang kabataan, pero sa school gali lain na. 'Di ba kag sa mga teachers man kabalugid kita nga sila gid ang may pinakabudlay no nga rule ng role sa bilang isa ka nanay sa sulod sang classroom no. Sila ang bulig no nga madula ina sa sulod sang school. Kag saludo gid ko sa mga teachers nga pro gid sila sa mga anti gid sila sa mga kabataan nga bully sa sulod sang school. Kikabudlay man gid to odis ka nga mag-run sa isa ka classroom nga ang imo mga estudyante puro bully, di ba?
2: Yes. Puwerte gid kasabad. And also, let's stay away sa mga bullies. Let's avoid violent confrontation ganun, no? Because most of the time those victims of bullying are seeking actual revenge. It's better nga maglikaw kita kaysa ikumprontahon naton sila.
0: Kagati syempre no nang hindi nga makabataan kaysa gasik lang man sila attention. Na notice mo, okay. So mga makabataan no gasiklo mo sa attention nga masapakan sila bla siguro sa sulod ng panimalay o kuna may problema sila sa grades nila o kuna hindi nila ini nga mga bata taas sila pride. Diba? Pero tiki-tiki nahuya sila mo ni dugi na ang ila tanan nga problems, ang attention nga gusto nila ginapaagi na lang nila sa pangbully.
2: Yes, and to those victims, let us not put ourselves in their level. Once you play with the pig, you will both get muddy, but the pig will enjoy it.
0: Yes. Yawan ka gini lagas ang pig. Yawan ka gini lagas ang pig. Kaya kasi syempre, no, ang busilingon ni ano ni Tito na to ni Escamilla o ko ni Patroman Escamilla nga kung ang pig enjoy pag niya bisan lamutak na siya amo na, pero ikaw ya nga nagkuan na mano ka pa gusto ko mapatikita amo nang pig mo nalipay na siya, so wala na, halin ka na sa lutak nga lugar no, ikaw na lang malikaw kagati syempre ikaw na lang mismo sa kogalingon mo ang maamat-amat na distansya sa mga amo nga tawo.
2: Yes, that is right, because those bullies are on a very low level. Let us not put ourselves to their level. Let's rise up in the situation. Malikaw na lang kita sa ila. Mm-mm. And let's just mind our own business and live a happy life.
0: Kaging iban man nga bully is ka, victim man sa bully.
2: Oo, gapanimalos.
0: Yes. Oo, gapanimalos. Pero hindi na, no, hindi ina siya nami, mga katropa sa mga kabataan, gapamati, da subong, no. Nung, pwede git ka mo ka-share sa aton nga mga kapulisan o kung na ma-share ka mo sa malapit nga WCPD naton nga gaka-abuso na kamo, gaka-biktima na kamo sa ginatawag nga bully or kamo mismo sa self niyo hindi niyo makontrol nga mauntat ang pang-bully ninyo. Kaga, miyara ko no nabalaan nga mga kabataan before nga grabe ginis lamang bully, a group of ano ginis na magapang-bully. Anong tawag kung a group of wolves, iba tawag sila pack. Pero ano naman tawag sa group of group naman sa mga bullies, ano na sa mga ano tawag sila, mga
2: gangsters.
0: Ano hindi man hindi tapag pray nga makalabot na. Pero di syempre sa mga katropa na to no, may ara group gid yung mga kabataan nga amo ni sila involved gid ni sila sa mga amo ni. Pero once nga miara gani nga do good ano siya bala do ang heart to good siya bala do idalo niya iya mga friends sa mag-study na ta instead nga matambay ta to mag-study na ta, diba? Choose ano na yung banilize ka nga choose your
2: friends
0: or choose your groups no. Kaya tsak to ginakon imo grupo pala tuon pala study go bragged project assignment bla ikaw mau ya ka dumano man imo self. Dumi encourage man imo self nga ay sige maupod ko to sila ubra, maupod ko to maubra man ko sang akon para magpasa do ka fulfilling nga ginatawag. Pero kun imo grupo is ara manuya naman to sila, manambay naman to sila, mga kig naman to sila, Hindi naman silang grupo makadto, mga pingapi, pero dala pang libak, no? Natawag. Pero te, siyempre, nang choose ta gid, no? Kundi inta nga, kung sa wolves, pabala mga wolf, nang choose ta kundi inta nga path, no? Di inta nga path maagi sa right or sa left. O kung mas straight lang gid kita sa aton nga direction nga pagkaduan. Kasi siyempre, ina ta na, no? Amo na ganyan ba nila, kitaya ang gapili sa aton nga destiny. Di ba pa? Di ba?
2: Yes, exactly. Hindi ta pag-ipilion nga maging cool kid ta subong and then cool suffer kid ta in the future. Let us do our role as a student, magtuon, magpaalam, kag maging successful someday.
0: Ako sa ila, mga pinalang sila, mainom sila sa Santon Coffee.
2: Yes.
0: Mga pinalang ka muda sa kada Domingo, paimunong ka mo sa sulod sa balay nyo, ang mga kabataan ka mo, magtuon ka mo, mamalansya ka mo sa uniform nyo, kay Buas, may klase naman, no? Plansya, uso na, ang pula na, blang bandana, kita ka na, sa high school, gagi ka na. Ay, hindi. Sa
2: keep up.
0: Ano kagali, no? Nang sa Catholic school. At same time, ang Catholic school man ko. Pero kita, una sa una, ang mga duga bandana, abi mo sa una, ka mga halalukan. Sila mata, well, sila nagling mga bata, ang mga binuligon, mga mamon. So, before na, no, sa sign, no, astig, kagidaya, pero ti, mga buot, nagaling ang mga bata. Well, hindi ta mag-judge sa fashion, no? Hindi ta pag-ibuli ang mga kapatid na sa fashion, sa ilang galaw, sa ilang ado. Well, ma-judge kita ya ko na imo na naaktuhan na. So sa mga tao dira no, kita man mikis aga push no, kay daway ang mga kabataan mamayo, daway ang mga kabataan mag-set sa ilang self, gina-judge ta na siya. So dapat hindi no, kita ang number one nga listeners, kikita ang mga adults, mga katropa. Yes, Iska, ba si may message ka?
2: So far, wala naman, no? Everything seems to be covered naman, no? In summary lang, ha? Let's say no to bullying. Instead of making enemies, let's make friends. Himuon naton nga, let's say, heaven for learning ang aton nga mga schools.
0: Yes.
2: And it's not gonna be possible kung isa or duwa kataho lang or isa lang ka-organization ang mapushin, you know? We need the help of everyone. The students, the teachers, and everyone in the school faculty.
0: Yes, no. Kaga syempre no sa amon sa Negros Occidental Police Provincial Office, gapasalamat gid kami kay Doc Remilitoy sir sa imo pagatag sa amon chance nga babatian kami sa kahanginan. Ilaka gi follow ang Facebook page ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kaga gapasalamat man kami sa imo mapisan nga technical staff. Kaga syempre no kita ay kitaliwat sa madason nga Domingo alas 3 tub-tub alas 3:30 sang hapon. Kaga ninyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office magaservisyo sa isang tampad kag matutod may hapon kag madamo gid nga salamat mga katropa.

0: Exciting!
1: Sampo Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sampo Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sampo Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time,

0: Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
4: Go! Let's get it!
3: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
4: Uh-huh.
3: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
5: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Sister Payne.
6: Si Michelle Legale, isa kasi

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026. Go!

0: Gahong makonsekwensya sinigin tutukan sa City Anti-Drug Abuse Council kung kadak sa lima kaadlaw ngarantisyon na ginpatigayon diri sa BCGC lobby para sa mga regular ng empleyado sa syudad. Sugod sa mga simana, tutub Hulyo 29, lima kaadlaw nga ipedalo mga empleyado sa syudad sa Bacolod sa isang orientation tuhoy sa Substance Abuse Awareness and Prevention Program. Sa pagpanguna sa Human Resource Management Services, kaupod ang City Administrator's Office, City Anti-Drug Abuse Council, Kunkada, kag Philippine Drug Enforcement Agency o CONPIDEA, igapaintiende sa ila ang malain nga epekto sa droga sa lawas kaghalitan sini sa buwas damlag sa mga may plano nga magamit. Ang nagkasari-sari nga batch sa mga empleyado ang naka-schedule sini nga Hulyo 20, 21, 22, 28, kag 29. Tinutuyo sa siningatika nga masiguro ang isa ka safe kag drug-free nga workplace o kunulubrahan ilabi na sa sulod sang gobyerno lokal. Ginmanduan man ng mga department heads nga siguraduhon ang presensya sang ilang mga personnel bangod required ang attendance ang tanan nga regular employees sa nasambit nga orientation.
1: Initiative

0: Pasasang City, kay we want to make the city government of Bacolod a drug-free workplace. That is why nag-conduct kami sa amuning orientation because it is part of the city's policies with regards to making the city government of Bacolod a drug-free workplace. Ang target namon is around siguro mga 1,500 ka-employees ang maka-undergo sang sining orientation on substance abuse awareness and prevention program.
1: Si Mayor Greg Sataya ang nakapagwa na sa nandigad sa executive order nga nagamando sang mandatory random drug testing sa mga regular ng empleyado sang syudad, agud-hugot nga mapabilit ang integridad at disiplina sa serbisyo publiko.
2: Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Serbisyo Patrol.
3: Wala untang subong ang distribusyon sang pulo ka kilo nga bugas para sa mga kwalipikado nga senior citizens bilang kabayan sang programa sang gobyerno lokal kag nasyonal. Diri sa Barangay Mansilingan, tatlo ka benepisyaryo ang gipili para sa random sampling kung sa diin sila mismo ang nagpili sang sako sang bugas nga ila kuhaon. Gilayon inigin pakilo ni Mayor Greg kag ginpalantaw sa ila ang quality. Sa tubangan sang tanan ng mga senior citizens kag mga opisyal, agud masiguro nga husto ang bugat kag mayo ang kalidad.
4: Eksakto tentero sir. Sinalamat diyan kay naatipan din ang mga wala na bato ng social pension na mission pa nilang sa inyong kabugas. Dako din ang bugas.
3: Inangin mo agud mapakita sa tanan nga bukas o kung transparent sa publiko ang distribusyon sang tigpulo ka kilo nga bugas kada recipient.
5: Amo niya commitment, ginasigurado namon nga nagatubang sa inyo ang ining programa to the best way possible that we can. Because we know that these programs and these projects are for the people of Bacolod City and for the Filipinos. That is why nga pinaka the best nga mahatag namon, amugid ang amon nga ginahimo.
3: Indugang man sa alkalde, napatayo ng ilatikang sa pagbulig sa mga senior citizens. Ila binigid sa mga wala nagipinipisyo sa social pension. Pagi sa mga programa nga nagasiguro sang ila kaayuhan kag-adlaw-adlaw ang kinanglanon. Sa piyak sini, yara man gihapon ng emergency response team nga naka-standby sa lugar. Agud magbulig sa anuman nga emerensya samtang ginapatigayon ang distribusyon. Sandig sa guidelines ang programa, ang makabinipisyo among mga senior citizens nga nagaedad 65 anyos pasaka nga wala sa may ginabaton nga monthly pension. Sa sulod sang anong kabulan, sila ang sarang makabaton sang bugas tubtub 4 ka beses. Gerald Aragon, Serbisyo Patrol.
6: Masadya subong ang nagatipo na ito mga senior citizens dari sa Barangay Vista Alegre. Kay man excited sila, kay dugay-dugay, may mabaton sila. Gikan sa city government, paagi sa kay Mayor Greg Kasataya. Inatungod sang ila edad, mangkutunta. Nanay, pila imo edad?
7: 90 na.
6: Wow, 90. Mama, ikaw pila na edad mo?
7: 80. 81. 80. 80 kag? 89.
6: Hindi sila tuloy ang ito mga kandidata. Kandidata para sa pagka-centenarian. Susubong pa lang ang city government. Ang national government may programa kahatagan na sila in advance ang incentive may mabaton sila ng tagpila ganito?
7: Tag-10.
6: Wow, may tag 10,000 sila. Gabuligay ang ato nga gobyerno nasyonal kag lokal. Pamangkot ko sa inyo, nanay, ano ang sekreto nga nagalawi kang imo kabuhi, 90 years old?
7: Nagkakaon ako sa utan. Once, iway lang sa isa kabulan, makakaon is mga kababoy.
6: Kakaidlog ako ang baboy, no?
7: Kung may iya, kaon ni, kung wala, why man? Isda.
6: Pero kada sa ano kagakaon baboy?
7: Nag-isa lang.
6: Nanay, iara ka sa mabaton nga kwarta halin sa government. Anong una mo gid nga gamitan?
7: Bulong ko eh.
6: Bulong. Nanay, ikaw ya, sa mga nagalantaw subong sa aton nga mga bataon pa, ano ang leksyon ni mo sa kabuhi nga gusto mo hindi nila malipatan?
7: Makasugata sila sa parehas namon, mag-respeto.
6: Subong may mga tayo masugata ka, dawala na nagahatag mayong gabi, mayong aga.
7: May ara.
8: Ang ako niya, honesty and industry. Umugid na yung ako niya.
6: Kaya nga itong officers, lastly, kamo, sir and ma'am, ano ang inyo subong na batsagan? Kaya nga itong mga senior citizens, may babato na. Halin si city government, paagi kay Mayor Greg.
9: Nagkalipay nito sa lako niya nga mabuligan nito ang mga senior citizens. Ito nagkapasalamat kita ko sa mayor nga nagpatigayon man siya. Kaya
6: nga isang yom ni sir. Yama yung ma'am.
10: Kaya pasalamat ko sa kay mayor, kay kadamo ko na sa nga panjik na puro ba nga mong ospital, sa aming barangay hall, sa aming mga dalan.
6: Isubong, tugay-dugay mabato na nila ang ilang incentive, lipay-lipay na ni sila. Pero kitaya, sa city government, nagka-congratulate sa inyo, no? Kaya nalipay kami, nga naglawi kay inyo kabuhi, kagabay pa malawig pag-inina. Kagsalamat sa inyo serbisyo sa atong komunidad.
11: Salamat. Salamat sa buhay.
6: Yes. Ako si Angelo Angulo, Servicio Patrol.
2: Batch sa mga empleyado sang gobyerno lokal ang ginpaidalom si sa orientation bahin sa epekto sang substance abuse o kung paggamit sang illegal nga droga. Anoyhan ang ilang mga natunaan, mas maayo nga sila nang mismo ang aton yung pamangkoton.
12: Sometimes kasi ang drugs ginagamit siya as coping mechanism sa mga tao, pero may mga bad effects siya gali, like nakapiktuhan na ang job performance sa isa ka empleyado, kasi syempre ang relationship around that person nga nagagamit.
13: Ang trust ng tao, galiwat niya ginamit. Now, madula ang trust ng tao sa inang department. Eh, tungod na muna siya, wala. So, ang kabalo ka naman, ang diyoya lang, inukumpara sa amon din nga, wala kagalari.
2: So, importante, ganyan sir lang?
13: Yeah, so, mas namin siya ganyan, kaya muna nga may mga orientation pati sinip para mabalaan kung anong kasi.
14: Paghiwat sila na siya about some drugs, kadamo git kay aware, git kita subong sa panahon, subong nga kakalatabo, especially sa mga kabataan nga dapat patuntuan sang insakto na hindi sila bala magamit sa mga drugs, kaya mo lang kapapalain sa ila.
15: Nakita tagid no ang mga negative effects niya, especially sa working place. Like for example, na kung may arada involved sa droga, may mga mahagad pagit siya ng mga iban.
16: Kung new sir, kagid dyan, dumadamay man ang iban eh. Kung apintak yung imong friend, sa wayo mo saya eh.
2: Nakita hag nabatian gid mismo naton sa sininga mga empleyado kung ano ka-importante ang amo siniklase ng mga orientation. Kag-amuyad to ang balita sa sininga oras. Ali Benedicto, Servicio Patrol.
17: May mga love story nga wala nagakinanglan sang ingrante nga kasal. Agud pa matud-an ang matuod nga paghigugmaanay. Mayara nga oras lang ang ginahulat. Amo ini ang istorya ni Day Samson kag Mercedita Rica. Matapos ang 47 ka tuig nga pag-upod, nakahambal lagid man sila sa tagsa-tagsa sang I2. Kabayan sila sang apat ka couples nga kasal ni Bacolod Mayor Greg Gasataya sa City Mayor's Office sa Bacolod City Government Center. Nagkilalahay sila sa Bago City, pagsang uli nagtukod sang pamilya sa Barangay Tangom sa Bacolod. Subong, may apat na sila kakabataan kag 12 ka mga apo. Apang, bisan halos 5 na kadekada sila nga mag-upod, wala gid sila nakasal tungod sang pinansyal nga kabudlayan. Ang ilang manghod nga bata nga si Irene, amo ang nagdusot sa pamilya nga imuon na ang dugay na nila nga hantog.
18: Dugay naman kami nga nagakuan ng mga pakasal sila sa kaso lang kahit wala kami bisang ano din nga kuan kami sa amo nga kwarta pang happy gito sa
17: Ang 47 katuig nga relasyon sang mag-asawa, yun pabakod sang pagtilaw, pagpaninguha, kag-sakripisyo. Sang nagbalhin sila sa Bacolod, nagbaligya sang uling si Samson gamit ang presikat sa sulod sang halos 30 katuig. Sang manligan niya tuig, siya ang isa na ka-tricycle driver. Matapos ginregaluan sang motor sang iya mga kabataan. Samtang, si Mercedita naman ang nagabulig sa pamilya, paagi sa ila sari-sari store nga nagsugod lang bilang gamay nga tiyangge.
19: Okay, matas ng mga mabuhit man yung soal mo.
20: Manutok sa sundan para makaon, gapang ano tang makaon na sa gaano man ang ulo ko, gapang init man sa iya. Hindi ka nakainit kay ginaano ka man niya nga makaon ta, amo ni, wain na to ang akig mo.
17: Pero ano bala ang sekreto sang ilang malawig kag malipayon nga relasyon? Sa iya mensahe gitubutseg ni Mayor Greg nga imbis siya ang maghatag sang eleksyon sa mag-asawa, mas madamo kita nga matun-an gikan sa ila.
21: I, Mayor Greg Gasataya, by virtue of the authority vested upon me by the Republic of the Philippines, I now pronounce you as husband and the wife, the groom, you know, kiss your bride. Congratulations, Gid, and best wishes in your
17: Sa ilan ni Samson kag Mercedita, matapos ang 47 ka tuig, bangod sang respeto sa isa kag isa, paghimakas kag pagpalanggaanay, sila na subong ang legal nga mag-asawa.
3: Gerald Aragon, Servicio Patrol.
2: Personal na ginases ni Mayor Greg ang nagpadayon niya rehabilitation project sa Bacolod Public Plaza. Nalakip na diri ang water fountain project kag main building project. Ang main building ang mga inopisina para sa katapos ang General Services Office o kung GSO. Madaso niya ginasisa ang seguridad sa plaza para sa mga pumuluyo nga nagkakadto diri. 24 oras nga may nagabantay nga security guard sa plaza sa pagdumalas ang GSO kag poso.
22: Okay.
1: Kalakip sa gininspect sa alkalde ang ongoing repairs ang bandstand yung magasukat na sa 100 years humalin sa natuko dinisang tuig 1927. Kagamuyad to ang balita sa Sininga Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.

0: sa mga mugas kasi kigado man kami maka-avail kami. Pasalamat yung dako. 10 kilos yun din.
1: Okay, yung ganyan din.
0: Yes.
2: Ari, pag-check ko lang na yung balokada at yung ato niya, honest to goodness, kapag pangalagad, kapag servisyo sa inyo, ara ha? Para klaro, o pila? Sobra pa ganin ang galiho. Oh, pila tay? Pila ka kilo? Pulo. O sige, ini simple nga pamagi nga pagpakita sa syudad sa Bacolod nga palangga gid kamo namon. Kamo nga mga seniors ginahimo gid namon ng tanan namon nga masarangan para makapangalagad kami kag makaserbisyo.

0: reach out sila sa Amon and to become an accredited agency for Metro Bacolod, wala nang duwa-duwa si Mayor Greg to make Infotech to be an accredited agency partner naton overseas. So kung nakita niyo ang aton ng mga job lineups, isang isa sa pinapagitaman firme sa aton mga job seekers na nag-walk-in sa opisina. Sa amon sa mga job seekers, we are very, very thankful sa inyong pag-upod. It's because at least sa inyo pala, kasi mas damo ang ma-hire sa Infotech. So hindi kami magduwa-duwa ang invite permit si Infotech. It's because of their credibility in terms of job placement. It's because Mayor Greg Azataya always wanted to protect Bacolod Noon against illegal recruitment. So that's why we live dyan sa atong government center just to make sure and to prove our job seekers na hindi ito mo naman pag-ibutang sa alamalang. The Bacolod City Government of Bacolod, hindi kita magduwa-duwa po rin sa inyo in case lang yun may matabo sa aton overseas. That's why you have to fill out that information, that piece of paper na tinatagda mo sa inyo para kamalo kami sa whereabouts sa inyo. Kag rest assured, your data will be protected kag sa amon ng nasa Peso Bacolod. And if ever may mga opportunities later na pwede ang skill set na ibutang ninyo sa sinakapapel, hindi man kami magduwa-duwa sa pagtawag sa inyo in case hindi maswertihan today. So again, in behalf of Mayor Greg Azataya, papasalamat kami na wala ka muna nakunta at wala ka muna buga sa gobyerno sa Bacolod. And we are trying our best na tanging magdanaan ang halal na servisyo at programa. Closer sa Tagsama Bacolod.
1: Sa amon nga ginpatigayon nga almost 4 days din inspection. Dami kita sang feedback sa mga pumuno. Number 1 ta na po is actually grabe gid ang ilang shock or pasalamat nga may plano gali nga magpabutang gid man sa equipment. Ito wa gid sila may nakita nga nakapakadto diri sang equipment para magsalindi ani kaya sang manpower lang labor force. Kaduwa ang feedback sang tawo is ang tubig na galapaw gid man sa pita-pita o sa litrap, which is why overflowing aside sa pagbaha, overflowing na gidya ang tubig, hindi na maka-accommodate properly ang dari nga riprap sa volume sa tubig na ka-takot dari. Kag lastly, kapilagin nila i-point out kung sa nga ang width sang creek na dito damit sa ilang ang panimalay, nag-constrict siya, medyo gamay ang opening sang creek ipag-abot dari sa pagkato sa baba, sa baybay, sa anin, kapag dapat siya katama. So, na mga feedback na gather na po. Ako sa diin ang amon nga nakita na effort ng unang kayo nun isang pag-clearing hanay sa mga build-up na makita sa kilis ng pika-pika mismo. Kaya mo nang rason ng tubig na ka-overflow kanya dalungan na siya mong tubig due to sa iyang hydro of course wala ang puso at sa nag-aawa siya ang engineer's office mga patigayon gin sa proper survey tungod makita na mo ano ang proper depth na ilabot na mo kailangan mo ang nabaw after 6 years nga na post-stop in eh at makaobra kami sa proper na timeline nga aton man ipakita.
2: Probably you may ask the reason why that we are so passionate about this scholarship program. Parehas man ninyo maging scholar man ko sang gobyerno.
3: So one of the reasons why I apply for this scholarship is because I wanted to help my family as well when it comes to financial needs. Because as someone nga nagdako sa lain nga family, nang need ko gid nga ma-repay man samaw ilang sacrifices nga ginhatag sa akon nga although hindi ko nila kadugo pero at least kapaskwila ko nila mayo.
2: For this afternoon, we made it a point that we'll be able to meet all of you prior to the start or kung naka-start na gidman ang aton klase for the first semester. So, we will be releasing the letter as proof. So, if wala ka pa makapa-enroll, kay wala gid-inog pa-enroll, dalaan na lang sa eskwilahan ang ining guarantee letter na ihatag namon kay para automatic makapa-enroll na kamo gilayon.
4: Ang nagbuso sa akin nga mag-apply for the scholarship is financial instability man sir nang wala ko mga ginikanan, ang nanay ko, sir, nowhere to be found, and ang tatay ko, wala akong in-acknowledge na bata. Yeah. So, ang tita ko nananga sagod sa akong subong, sir, and kinangan ko gid makangita away na mapaeskwela akong kaugalingon. Kaya ang tita ko, syempre, may sarili mo siya nga pamilya. So, ako nananggid ang masaligan ko para mapaeskwela sa akong kaugalingon.

0: naghatag allowance. So when I came in last June 30, isa sa mga innovation sa ginimo naton is that dapat ang mga scholar sa Bacolod, hindi lang kaysa tuition, kundi may ragid allowance per semester. It is not as much as what you need, but kabalo kami nga kahit papano makabulig na.
1: A certificate nga gapamatuod nga scholars na kamo. And in fact, nga jo be print gate kay para ma-feel nila nga gin personalize. Wala labot sina nga ko masulat sang ilang alan.

0: kapag-eskwela, much more that determination.
1: I would like to take this opportunity na lang siguro nga magpasalamat sa Antonia Pilangga, Mayor, na si Mayor Gregas Ataya.
2: Gapa, thank you. Good ko sa scholarship opportunity na ginhatag sa ako ni Mayor Greg Kag. Thank you so much kay ginutihan niyo gid ang pagpili sa amon sang interview kag sa tanan nga scholar tani magtinguha ta tanan para hindi ta ma-fail kag maging worth it gid siya.
0: To all of you, congratulations. As the scholar of Bacolod City, congratulations, gid, madamo nga salamat, and we're excited to this school year.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagka-

0: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status ang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
1: Bonsumidores, welcome sa itong programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Elmer Tigana, and well, madamo sang palamangkutanon, reklamo sa nanigan natin nga interview, may angot sa ginatawag natin nga bill deposit adjustment. Para makwaruhan kita, well, on the legal naman nga side, nga may bill deposit adjustment kita subong, well, kaupod natin. So, pag-storyahan ka na, kaupod natin. Ang legal officer sa Negros Power, Attorney Pao Tumulto. Hi, Attorney, kamusta?
2: Hi, good morning, Sunny. Kamusta?
1: Well, okay, good. Attorney Pao, let's talk about the bill deposit adjustment.
2: Yes.
1: ERC, no? Mm-hmm. ERC Resolution Number 3 Series of 2026.
2: Yes,
1: so,
2: yes.
1: So, subog niya.
2: Yes.
1: Ano ini?
2: So, to start, no, ang ERC Resolution Number 3 Series of 2026, amo ini siya ang resolution nga gin-issue sang Regulatory Energy Regulatory Commission o kun ERC nga naga-outline sa mga amendment or pagbag-o sa some of the provisions sa isa ka major law nga nagagovern sang aton nga kinamatarong bilang konsumidor, ang Magna Carta for Residential Electricity Consumers. So the last time na this was amended was 2010 pa. So it took 16 years for Magna Carta to be amended. So hence this one.
1: Mm-hmm. So bag-o ni siya sa ERC.
2: Kumbaga daw refreshed version. Refreshed version siya.
1: So paano yung bago sa ERC Resolution Number 3 ang Magna Carta for Residential Electricity Consumers?
2: So in general, may mga major provisions ang Magna Carta nga ginbag-o si ERC, but let's just focus on 2 points. Number 1, mas mahapos na subong or streamlined na ang requirements kung ikaw mag-a-apply for a new connection. And number 2, the most important, ang topic natin subong, ang provision sa bill deposit. So for bill deposit, nag-focus ang amendment sa bill deposit refund and bill deposit adjustment.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Now let's, you mentioned the bill deposit adjustment, ma-focus kita dila. Well, ano ang legal nga basihan sang sininga bill deposit adjustment?
2: Well, the basis is the law itself, ang Magna Carta for Residential Electricity Consumers.
1: Okay.
2: Simple as that.
1: So, ma-expect gid ang mga consumers kasi somehow kaka-refresh ang...
2: Yes. Mm-mm. Kahit laws are amended in order to cater the growing needs or ang nag-evolve na needs ng mga consumers.
1: Mm-hmm. Okay.
2: So every now and then, you expect amendments, but not yearly, of course.
1: Mm-hmm. Okay. Well, attorney, mabasi ako din sa mga questions na ginhatay sa ato.
2: Okay.
1: So, these questions are actually from the consumers man.
2: Okay, okay.
1: So, makita niyo kung mga consumidores, gabasa din ako because hindi ko gusto na may mamiss ako.
2: Mm-hmm.
1: Other question, nga gina-review kag gina-adjust periodically ang bill deposit imbes nga magpabili lang ini nga pareho.
2: Okay, good question. So gina-review kag gina-adjust periodically ang bill deposit imbes nga magpabilin lang ini nga parehos, because again, 2 things.
1: Uh-huh.
2: Number 1, gina-adjust ini periodically because amo ining mando sang layi. So kung amo ining mando sa layi, we are bound to oblige as a distribution utility to follow what the law says. And number 2, gina-adjust ini periodically to make sure nga it is aligned kag para masigurado naton diri sa Negros Power nga ang imo nga bill deposit is a consumer accurately reflects ang imo nga actual consumption or paggamit sang kuryente. Kay in proportion na siya eh. So ang imo nga bill deposit nga pagbayaran in proportion na siya sa actual usage nimo sang kuryente. So that's it.
1: So hindi kay but silingon nga may bill deposit adjustment ka, matugal ka gid. So depende man sa sumo.
2: Depende, it might increase, it might decrease, again depende sa imo nga actual consumption.
1: Okay. Now let's talk about consumer's right naman sa bill deposit adjustment. Anong layi nga may kinumabalaan man sa mga consumers. No?
2: Okay. So sa idalom sang amended nga version sang Magna Carta, ang aton nga mga konsumidor may ara sang right to refund sang bill deposit, provided of course nga consistent sila or diligent sa pagbayad on time for 2 consecutive years. Meaning, wala kaya na abutan sang cut-off, wala kaya na abutan sang due date, wala kaya na surcharge. So, kung very good payer ka, you have the right to be refunded. But I would like to make it clear na this right already exists even before ERC Resolution number 3. Nag-exist na ini siya. Only that, ang mechanism natin subong lain. Kaysang una, before ini si ERC Resolution number 3, you have to apply para ma-refund ang imong bill deposit. And there are a lot of consumers nga, kadamo ka man sa ginapanumdom, hindi mo na madumduman nga, ay, 2 years na ko wali, do diligent man ko gabayad, ma-apply ko ah. Most of them are not aware of that. So, subong, mas nami ni si ERC Resolution number 3, kay under this one, under the amended provision, automatic. Again, automatic na ang refund sang bill deposit. Meaning, once ma-identify ni Negros Power, no, nga qualified ka for a refund, ang imo ina nga bill deposit, automatic ina siya nga i-credit sa imo nga next billing cycle hasta nga ma-fully refund siya. And another right, ang gindugang sang ERC Resolution number 3 is your right to have your bill deposit adjusted periodically. Amo tong ginhambal ta kagina. Again, this is to ensure nga ang imo nga bill deposit accurate ang pag-reflect sa actual consumption. Additional rationale lang no for this one, isang imo nga bill deposit abi might increase, pwede siya magdugang or might decrease. So gusto tagid na nga mag-decrease kahit isin o lang man biyang gusto nga may additional ka na may nagdugang sa imo nga bill deposit, no? So again, depende in sa imo nga actual consumption. Hence, may ara kita nga ginatawag nga 10% variance. Ang 10% variance nga ini, amo ini ang paghimuon nga basis kung ang imo nga bill deposit mag-increase or mag-decrease. Or pwede man nga kung wala kaya kaabot sa 10% threshold increase or decrease as is lang. May amuma na siya. I believe ang aton nga customer care department, no, ongoing ni ang pagkandak nila sa mga information campaign sa mga community, sa mga barangay, para mas ma-explicar pagid face-to-face sa mga konsumidor kung paano inigina-implement ang bill deposit adjustment. Because I understand this can come off as confusing.
1: Exactly.
2: Yeah, sometimes.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Now, let's talk about the bill deposit adjustment. Paano mabalaan ni consumer nga insakto ang computation sa ilang bill deposit adjustment?
2: Well, Negros Power is very much willing to accommodate those who would like to be clarified kung paano ginacompute ang ilang bill deposit. Number one, amo na to ang, well, initial step is ang aton nga may information campaign. Gina-explain dira ang 10% variance. But then, if do kung gusto mo gidya personal nga explanation, you can go directly here sa office. We are very much welcome. After all, we would like to be transparent sa aton nga mga konsumidor as much as possible. Again, the importance of attending information campaigns to make sure nga ang mga amo ini nga crucial nga information makaabot sa ila.
1: Okay. Well, ano ang responsibilidad sa distribution utility attorney sa pagpahibalo, pagpaathag sa mga consumidor parte sa bill deposit adjustment at this iniipatong?
2: So, as a distribution utility, no, it is a responsibility to inform the public of their rights, of the consumer's rights and benefits under the Magna Carta or on any other relevant law, especially these new rules sa bill deposit.
1: Okay. And at the same time, we are actually doing this, no? As well, you know, to update them what's going on, especially sa bill deposit adjustment. Mm-hmm. Actually, attorney, ikaduwa na ikaw ini.
2: Okay.
1: Last time, we interviewed Ms. Gisette
2: about
1: the bill deposit adjustment. Yeah. So, subong ang balda mo. Masyempre sa damos ang pamangkot. Damos confusions, damos ang reklamo. Let's talk about naman in a legal naman nga point of view ba sa bill deposit. And thank you so much. Now, paano sa ERC, Resolution number 3, ginapromote ang transparency fairness, card protection sa mga consumidores samtang ginaalaw man ang distribution utility na makakolekta sa husto ng bill deposit.
2: Okay, so ang ERC Resolution Number 3 Series of 2026 nagapadasig asang transparency paagi sa pag-obliga sa mga distribution utility nga maghatag sang klaro nga impormasyon sa mga konsumidor na hanungod sa rason sa amount kag kondisyon sang pagkolekta sang bill deposit. Ginasiguro ni ERC through this resolution nga ang pagkolekta sang deposit may legal kag regulatory nga basis, hindi arbitrary, hindi pinagusto lang. Hindi just because we want to. Everything that we do here sa Negros Power has may kumbaga ang guidelines ni ERC amo namon Bible. So, hindi kami makapagusto. Hence, may legal and regulatory aspect siya. So, ginapromote man sini ang fairness paagi sa pagtakod sang pareho nga proseso, kag standard sa tanan ng mga konsumidor, lakip na sa pagtakda sang amount sang bill deposit, kag ang mga sitwasyon, mga sirkumstansya, kung saan o ini pwede kolektahon, kag saan o ini pwede i-adjust. Para naman sa consumer protection, ginapangapinan sini ang interes sa mga konsumidor paagi sa pag-require sang accountability sa paggamit kag pag dumala sang bill deposit, lakip ang pagbalik o kon pag-credit o ang ginatawag tabalakagin nga refund nga subong automatic na matapos ini nga kinahanglanon or kung mag-lapse ang 2 years again provided nga nagabayad ka on time, wala asang surcharge. Sa sininga paagi ginabalanse sang resolution number 3 ang kinahanglanon sang DU distribution utility nga may protection batok sa payment risks kag ang mga katungod nga konsumidor sa patas klaro kag responsable nga serbisyo sang kuryente.
1: Wow, okay, well thank you so much. No, at least informed mga tumo consumers nga we are transparent.
2: Yes.
1: And you know, ERC is also transparent. Kabag tayo man sa ating Okay. Well, lastly, attorney, ano ang mahambal natin sa mga consumers?
2: Okay, sa mga consumers, sang Negros Power, no, we would like to make it clear nga ang bill deposit or ang bill deposit adjustment hindi ini isa kaduga nga balayran, hindi ini siya penalty, hindi ini siya in any form of surcharge or whatever, kundi isa ini ka mekanismo nga ginatugutan or ginasugtan sang ERC, actually ginamandate sang ERC agud maprotektahan ang padayon kag masaligan nga supply sang kuryente samtang ginapangapinan man ang interes sa mga konsumidor. Paagi sa resolution nga ini, ginasigurado nga bisan ano nga adjustment sa bill deposit ang ginahimo, ginahimo ini paagi sa klaro, transparent, patas, kag may husto nga proseso. Ang DU ginakinahanglan nga maghatag sang impormasyon, hence the information campaigns and activities like this, no, the interview sa mga konsumidor na hanungod sa basihan sang adjustment calculation kag ilang mga katungod nga kaangtanan diri. Ginahatagan man sang proteksyon ang mga residential consumers or ang mga consumers in general paagi sa Magna Carta for Electricity Consumers nga nagapanindugan sa ilang mga interes or katungod sa transparency sa patas nga pagtratar kag pagbaton sa mga klaro nga impormasyon antes or bisan ano nga bayaran o kon adjustment. Lastly, ginapangabay namon diri sa Negros Power ang pagsalig sang mga konsumidor nga ang bill deposit may ginadumala nga may accountability kag hindi ini siya ginagamit nga wala sang klaro nga katuyuan. Hindi, again, hindi siya arbitrary, hindi siya pinagusto. Ang purpose ni amo ang pagbalanse sa mga kinahanglan sang distribution utility sa pagdumala sang credit risks kag ang interes sang consumidor again sa patas masinulundon kag responsable nga serbisyo sa kuryente.
1: Oh, thank you so much, Attorney Pao, and you know, ginhandaan.
2: Yes.
1: It's great ligay no ni kita mga consumidor, so just to make sure that everyone of
2: yes
1: would understand what is bill deposit adjustment. Wow. Well, thank you so
2: thank
1: much
2: you.
1: Naklaruhan kita and hopefully
2: thank
1: sa mga consumidores natin naklaruhan.
2: Yeah, hopefully
1: actually,
2: that helps.
1: Thank
2: so,
1: you so much
2: thank you,
1: sa mga consumidores natin. Well, it's a second episode na we're talking about the bill deposit adjustment. Hindi lang ikaw apektado, tadaan kita. Sa nakabati man ako, bawing kulbaan ako, attorney. Wala rin konsumo, kumalmang ito. Well, wala man na may mahimo. I'm also a consumer. Attorney is also
2: yes.
1: a
2: consumer.
1: We need to comply. Ang kilanglanan na ito nga i-comply, you know? Well, hindi man yung pinagusto ah.
2: Yeah,
1: may
2: yeah.
1: May i-animan daw ka ERC. And, well, sa mga kusumidores natin, kung may mga reklamo, may mga palamangkutan, hindi na manguhit sa inutupan ng pamangkot, diri ka mo panguhit sa amon sa Negros Power. Other ways, mayara kita Negros Power page, you can call us at ang well, helpline para masabat na mo mismo diretso ang imo mga palamangkutan. Okay? So, or i-chat mo gina sa ato ng Negros Power page para gilayon natin masabat man ang inyong mga concerns. Saliwan mga kusumidores, another topic, well, another well, confusions ang nakaroon, hopefully, sa inyo. Well, thank you. Share this interview para, well, tanan kita maklaruhan sa ginatawag natin nga bill deposit adjustment. So, what? This is Summer Tigala, and this is Negros Power at your service.
0: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tugtog sa masunod namon nga pagpalayag. Mandamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.

0: sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM, 103.9. Santon Gold, live testimony.
1: Antanet Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus, Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus. Coffee Mix, ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ang palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Live Testimony.
11: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
7: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Resist the pain.
9: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis, sakit sakit gid yakon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na resist the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Resist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Resist the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lain gid jam sabor sang Sanfon Gold Coffee Mix. Ang iya nga

katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026. XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like you, basta naka-turbo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatsa ko sa isa ka si mama ng kapudlay sa pagpinto. Sobrang kitis sa klero sa mag-ilang ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
6: sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para makaintra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Xanthan Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
12: Exciting!
13: XFM 103.9.
14: XFM time, alas 5 sa isang hapon mga katropa. Ikan, Sunog Center sa 103.9 XFM Bacolod. Diyari ang nagpangunang balita. Aprobado na sa Department of Justice ang pagpasaka sa kaso batok sa 18 ka individual na nagpakilala ng bagman sa ni Congressman Saldico. Kung nangapugante kay Saldico, matok sa may kantangan sa perjury kag cyber libel nga reklamo sa kanay National Security Advisor nga si Eduardo Anyo. Pero dahil naman o gilayo naman ini nga ginpalagan ni Attorney Levito Baligod nga nangin resolusyon. Apang yung tagaan sa pagtamod ni President Ferdinand Marcos Jr. ang kaimportansyan sa pagbuligay, dialogo, kag kapayapaan sa giniwat nga gala or gala dinner sa Malacañang para sa ika 50th anibersaryo sang Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o CONTAC. Sa iyang mensahe, inihalin tulad sang presidenteng diplomasya sa tradisyonal nga hapagkainan kag sa kulturang bayanihan sa mga Pilipino. Dugang pa ang mga balita, mga katropa, maglagod lang sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Para sa nagogyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
8: XFM News.
12: XFM 103.9.
15: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo.
16: Luzon,
15: Visayas,
17: XFM Cebu,
18: XFM Bacolod,
19: and Mindanao with more than 50 strong nationwide.
20: Sumasa inyo
21: on air and online.
22: XFM Network Philippines.
23: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
24: Sa Bacolod 103.9 XFM
25: Extra.

0: by Power, pa. Full throttle, tayo pare. Wala na atras. Diretso na, let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kau po si Mami G. Extra Drive on XFM. May power pa? Regain signal in 3 minutes. Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na, let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra
1: Tama.
0: Drive with James King.
1: Correct. Bye bye, yung hapon. Sa inyo tanan mga katropa. It's a beautiful Sunday afternoon. Alas 5:17 sa hapon. Kagoras, ang ginadulong sa inyo mga katropa sa produkto sa Gastro Health. Amunin nga ito nga Ultimate Trio, ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, kag Premium D3 Softgel Capsule. Maayong maayong hapon. Si katropa James King, ini ang atong programa nga Extra Drive. Mga katropa, sa inyong pagmaneo, pagdrive, sa din man kamuhalin, sa din man kamupakadto, mga katropa, maghalong. Halong-halong lang, hinay-hinay lang, mga katropa. Well, para makatag lang kita sa gamay nga update sa atong nga weather, ining si Quiapo, Quiapo, mga katropa, no? Ang nag-cross na, ginasangaga, no? Sa extreme northern Luzon, no? Actually, sang Friday pa, mga katropa. Kung sa din, base sa report ang no, sang pag-asa, no? Ini ang nagbubos ang madamong ulan, no? Sa 2 weeks, no? 2 weeks worth, mga katropa. Malayog-layog man, no? Siyempre may apekto pa, may habagat pa, mga katropa, no? 2 weeks worth of July rainfall, mga katropa, sa 3 ka lokasyon. Ini ang suno sa pag-asa, no? Ariay, Lawag City, Locos Norte, naka-record sila sa ang ginaano natin, ginasugid natin sa inyo ni mga katropa, no? Ang kadamulon sang ulan nga dala sang sining bagyong si Quiapo, mga katropa. Yun. Nagdamay ibutang lang ko de tali lang ged. Okay, para hindi ta malipatan, basi malipatan ta. Okay, kay nadula siya. Okay, back to 299.9 millimeters of rain, mga katropa. Ha? Ang base sa report nga record, Biyernes pa ni, no, sa Sabado. Kag mga 19 days of rain, no, sa mga nag-line-line nga areas, no, 19 days of rain sa siningabulan sang Hulyo, mga katropa. No, sa may bahin naman sang Locos Sur, Sinait, no, lapit ni yung lugar sa amo, no. So din ko nagdako. Mga 274 millimeter, mga katropa. And equivalent galing na storya ta na 200 millimeters of rain, equivalent of 16 days of rainfall. So amo na siya, no, for the month of July. Huh? And apisar sa, you know, mga farmers nga may pananom, mga palay, mga katropa, no, corn, o kung mais, no, sa ibang mga region, karon daw magpangatubang sila sa shortage, no, nga kung sa, well, naapekto ang inang crops, mga katropa, na threaten pa mga future harvest nila tungod sa dalasang sining mga pagulan-ulan sa aton pungsod, mga katropa. Well, bisan pa paano, subong niya daw malayulay na siya, back to mainit naman nga panahon, mga katropa. Ang pagganda naman natin subong. Well, i-expect natin sa gihapon, no, ang pagsulod sa mga bagyo sa aton nga pungsod. Kabalo naman kita nga kada tuig, pila ka mga bagyo? Ara ka sa mga average nga 21 ka mga bagyo, mga katropa. Pila pa lang ito nagsulod sa aton nga pungsod? Hasta pa niya sa katapusan sa tuig to 2026. Pero ito subong, mga katropa, no, Hulyo na kita, Hulyo 26. So, Agosto na dason. Dason semana, Agosto na, mga katropa. Imagine that, ano ka, dasig. Ha, natunga na naton. Tapos, sobra katunga na. Oh, magsulod pagidang Agosto, mga katropa. Yung ginahandaan naman sa iban, kay puraot ko, no, tingkiliwi na naman. Ang iban niya, wala nagapati. Tsak, tumanggi din na, mga katropa. Para man lang magpaghanda, no? Well, sa mga katropa natin nga nakatutok, hindi ka pa matigid subong sila mga salakyan, sila mga tiyanggi, sila mga panimalay. sa ilang pwesto sa merkado, mayo hapon na sa kita karon sa gabi mga katropa, no? So po nyo si katropa James King. Makiay-kiay tagamaya, no? Balikan nato na ang mga paborito nyo sa dekada 80. Since it's Sunday afternoon. Opo si katropa James King. There is a 103.9 XFM Bacolod.
2: Extra service. Extra service with James King.
1: Extra drive.

0: Exciting, bro!
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may mga karamdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Coffee Mate.

0: Pinakagamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turn nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunit sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inom usang Sister Pain.
9: Sister Pain.
11: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
14: Ako gani si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
13: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
15: Extra Drive. Kaupod si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Diyos, mga katropa, alas 5.40 na sa hapon. Kumusta ka mo dama yung hapon? Ang oras ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sa ating Vision X Plus. Malabo na balang imo nga mata. Well, tiyo na para ini solusyonan pagi sa bulig sa mga ingredients, sa glutin, or lutein, ha? Lutein, beta-carotene, vitamin E, kagziasantin, kagiling ang ingredients ang makabulig sa imo nga malabo nga mata. Present ini katropa sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ini ang aton nga food supplement para magklaro gimo pananawan. Para hindi lawayang ang imo panulukan sa imong partner, mga katropa. Para guwapa, perme ang imong asawa. Ukon ang imong abana. Well, labi na gid kong medyo labi na gid kong mabudlay ang mga panyempo, ang pangabuhi, kamahal ang mga gatong para sa mga amigo nato ng mga driver, presyo sa gatong, presyo sa krudo, presyo sa gasolina. Abaw, kung gamay ang take home natin kay Mrs. Galaw ay ta mga katropa, di ba lang? Pero kabalo ka mo bala mga katropa na ang ining gakatabong pagsakan naman sa gatong mga katropa, ginakonsiderar ha sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB, pamati ka mo ha, ginakonsider nila kuno nga mapalawig pa no ang pagtasang fuel discount. No, di ba may fuel discount? Ang buta kung tanan naka-avail sini. Mapalawig pa ko, no? Mapadugay pa pag ang fuel discount, mga katropa, no? Ang para sa mga pampublikong ang mga salakyan. Ini, sa tungasang napadayang nga pagsakas ang presyo sang petrolyo tungod man sa nagpadayang yun ng gamo dito sa Middle East. Sunod sa kay LTFRB Chairman si Vigor Mendoza, padayang ng ilang inunanon, pagsturyanay, no, sang ahensya mga katropa, kagiban pa ng mga concerned agencies para mabuligan kano ha, mabuligan ang mga public transport sector, no, tungod sa epekto sang oil price hike. Abisar dire may arman sang recomputation sang plete. Oh, ginatalakay, ginasturya naman ako doon mga katropa, posibilidad sang sustaining, expanding, and increasing fuel discount. Oh, pasakaan nilang fuel discount. Kung may discount ka, pilang discount nila subong? Kung ano, abi, may discount ka, 3%, pasakaan nila sa 5% ang discount mo. Pwede na. Oh, di ba? Maski pa paano. No. So, amo nang plano nila mga katropa, no? Ang posibilidad sang sustaining, expanding, and increasing fuel discount bilang alternatibo, no? Ng tikang mga katropa sa, you know, sa krisis subong, no? Sa oil prices. So, sa subong ko, no, mga katropa, yara sa 10 kapisos kada litro ang fuel discount. Tanan ka mo nga na gapamating mga drivers mo. Tanan pala ka mo na kabaton sa kinatawag nila nga na 10 kapisos nga fuel discount, no? Nga ginahatag sa mga passenger jeepneys, no? Kag UV Express. Kay kabalo ka mo nga may aras ang 87,000 nga mga PUVs, public utility vehicles, no? Ang nakakuha sang sininga ayuda mga katropa, may arasang kabilugan ng 143,000 ang nakalista sa sistema. Nadala ka mo nakabaton ka mo. May araman na actually sang daw plano mga katropa, no, nga daw palawakon pagid, no, kag dugangan ang discount, no, nga makabulig ko, no, sa ginatawag nga dugang ng mga galaston sa mga operasyon, no, kag ini ha ginahimo sang kuno ha, not sure kung tanan nakabaton. Well, syempre kung sino ang nakalista sa sistema yun, mga katropa. Una, nagpromisa mga katropa, oh, ang LTFRB nga padasigon gid nila ang ining diskusyon, no? Para sa dugang plete man, para sa mga pampasero nga jeepney. Target sa ahensya nga may pasaka sa 5 kapisos ang minimum nga plete. Ay, pasakaon, good luck sa aton nga mga nagbiyahe na naman mga katropa. Wala nga naman eh. Well, buwas to na, mga katropa, no? State of the Nation Address. Madamo na galam nga, gusto itong iban, talakayan sa presidente ang ginatawag nga corruption. Ato ba lang na labinagin sa flood control? No, Tito Subong niya, ang ano-kano, ang daw nakatutok lang sa vice presidente. Di ba ano naman ang mga flood control? Kung sa diin, madamo man ng ano, well, pila man lang ito na dakop. Di ba ano ang mga dalahig, ang mga pangalan, no? Sa mga congressman. Oh, yes. Sunod sa mga ano, mga katropa. Well, bantayin nato na, I'm sure no, malap na naman, damo na naman damo, mapabutsyag mga katropa, gakatabugin na perme. Basta gani may zona, may aras ang people on the streets man nga magpabutsyag no, sa ilang experience ang pagpangbudlay. Labi na kid Subong, mga katropa. Hindi man lang Subong, santo pa mga katropa. Hasta Subong. Ha, alas 5:45 na sa hapon mga katropa. May isa ka oras pa kita bago of the night. Dugay-dugay, tawagan ta o. Oh. Ang nagdawag na gabutan natin nga pangalan sa aton nga Santo ni XFM, libu-libong kabremyo. Para maklaim yung iyang 3,000 pesos sa aton nga weekly draw mga katropa sa Santo ni XFM, libu-libong pabremyo. Kinatulong sa inyo sa Yes to Health kag sa XFM. Ako si katropang James King in ang 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Drive with James King on XFM.

0: kapena, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kisla at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus, Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus, Softgel Capsule.
2: Vision X Plus, Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo food supplement from Himo, mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sis the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
10: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
14: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
13: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
15: Mga katupa, exciting!
16: XFM 103.9.

0: XFM, alas 6:02 sa gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, diari ng nagapangunang balida. Patay ang isa kay Loy matapos nga iniang ginsulod sa iya balay kagin bunos sa wala makilalang suspect sa sitio Dagalon na barangay Lamunan na siyudad sa Kabankalan kagahon sang Hulyo 26. Ang biktima ginkilala kay alias Iva, 33 anos, kagresidente sa nasambit ka lugar. Sandig sa investigasyon sa Kabankalan City PNP kag sa ilang pagpangusisa sa batang babae sa biktima nga samtang silang nagkatulog nabatay nila nga nagpangayos ang bulig kang ilang iloy ilayon nga ginpadulungan sa iyang batang babae kag nakita nga wala ang wala makilalang persona nga ginabuno sa makapinakabesa sa iyang iloy kag ilayon nga nagpalagyo ang suspect matapos ang insidente. Nagabot naman ng banas ang biktima ng isa ka-tricycle driver. Kag naingago pa tila sa ospital ang biktima apang iniang gindeklarar ng dead on arrival sa doktor. Kag sa karoon nagkapatay ng investigasyon sa kapulisan ang sa motibo kag pagkilala sa suspect. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Iyanan sa libido sa lawas mag turbo dietary supplement. Para sa nag-ugyon ng Pilipinohon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM
2: 103.9. Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, namiang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
3: Ay,
4: wala ka lang music, magkatapos mukta ko, blah, may harap kayo sa mga balita, blah, so, namin, sa mga DJs nila, kag,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Kaka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how?
6: Timo!
1: XFM 103.9.
7: Ipun, patrang hapon, hapon.
8: Bring it on.
7: Musika?
8: Musika?
7: Historia?
8: Historia?
9: Desko.
10: Ano?
9: Parini.
7: At iba pa.
1: Extra service.
11: Extra service.
1: Extra service.
11: With James King.
1: With James King.

0: Full throttle tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: Oras mga katropa, alas sa East, this is Chante sa gabi. Ini ang programa ng Extra Drive. Kupon si katropang James King on a Sunday evening. Petya 26, ang bulan sang Hulyo. Pila na lang kadlaw. Ba, may pila kadlaw pa man mga katropa, no? May ano pa kadlaw antes pag ano, no? Sunod ang bulan sang Agosto. But then anyway, mga katropa, no, kabalo ka mo bala, tawagan tabi na, hindi iawan man tawag sa iyo. May napudyot ko bala nga, ano, nga sobre. Oh, base pa lang. base pa lang bala swerte ni mga katropang sobre yun. Sige. Hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi.
1: Mayong gabi, ma'am. Si Ma'am Salvation Bison, eh. Mayong gabi, ma'am.
2: Oh,
1: Salvation Bison, ikaw ni ma'am.
2: Oh.
1: Ah, Barangay 3, Purok, Lubi, Santo Niño, stop. Sakto.
2: Oh, sir.
1: Ma'am, nahulog mong sobre mo. Napudyot ko. Nahulog mo sobre mo, ma'am. Napudyot ko, Myla. Napudyot ko. Te, tong kayo napudyot ko. May 3 mil ka. Congratulations.
2: Thank you, thank you, sir. Hulog din ng langit.
1: Kinulog mo mo. Ma'am Salvation. Kila edad mo, ma'am? Kila edad mo?
2: Ito na ko, sir.
1: Ha?
2: Kinyo,
1: naku, 62. 62 years old ka na. So, kadamos ang nahulog mo nga sobre. Isa lang galing ang... isa lang galing na pudyot ko. Kaya kung doon tanay sa is... kung doon tanay sa ismil niti, isa lang ganay para 3 mil, ano? Okay lang?
2: Okay lang sila. Ang araw lang sila.
1: Gani man, no.
2: Negrasya.
1: Yun. Salamat kin sa pag-entra sa aton nga Santo na next sa Family Bulibong Papremyo. So, ang proof of purchase mo, mayara ka din 5 kasasyay, no? Sa Santo Gold. Tama? Okay. Coffee. Okay, Santo Gold Coffee. Ma'am, amuning produkto sa Yes Wealth nga gina-take mo? Amo lang niya?
2: Amo lang gid na siya.
1: Wow.
2: Ma- ay, oh. Amo na nga ako na... basta, kaya na, nagigid sa ako pa masyag.
1: Sang
2: na... Pagamo na lang ako na ginatumar.
1: Oo, ang Santon Gold. So, amo ni nga pinaka... isa sa mga pinakabago nato. Though this year lang ni mo, ang aton nga Santon Gold Coffee. So, ano mga benepisyo nga nakuha mo di sa pag-inom sa Santon Gold Coffee?
2: Ang nanamihan ko sinada... isa pa pag nakainom ako ng kasiga, parang duga hyper. Wala ko dula ko yung dasay din nakapoy, ha?
1: About to hyper ka. No? Pila ka na 62 kung mag-inom ka. Matyag mo to 26 ka lang.
2: Atod ka? Oo, dula ko yung dinakapoy. Kaya ka namit pag isang lasa sang kape.
1: Oh, wow. Ika
2: makaduwa pa ko gula ka timpla, sir.
1: Atod ka? Sa isa kadlaw. Sa din ka?
2: Diba pa ko ganit na yun. Makabak, apak, apak, tabak.
1: Oh.
2: Pero kumanit sa mga tupadbalay ko. Oh, wow. Dinabalik.
1: Oh.
2: Pinapautang kong iba sa mga tupadbalay ko.
1: Uy, buhuy na kaso yan. Baligya mo. Pautang mo. Uy, kung problema yan.
2: Oo,
1: baligya po. Oo, so...
2: pagdugta ko na sa aga, sir. Mainom, makain ko tubig. Mainom din niya kape. Tapos, mahal ako na dahil sa ano ng vitamin. Vitamin C.
1: Oh. Kanang premium D3. Kanang Santon Gold. Oh. Capsule. Aba, may ara. Kilala yung gin ba?
2: Di
1: ka gabakal, ma'am. Di ka gabakal.
2: Sa Yes to Health.
1: Ah, dito sa store na
2: ito. Sa Bangga. Bangga, ano na? Bangga, Lizares.
1: Oh, Bangga, Lizares. Mm. Ma'am, tungkol siya na kay...
2: kilala, lagi ko dyan, sir.
1: Ni Angeli. Oh.
2: Kilala na gigo dayon ni Gaya nang ginimina sa.
1: Ma, ginamiga mo gali ha, ginamiga mo gali.
2: Gaya
1: nang gigo dayon. Ni Gaya nang gigo. Oo. Oh, ang gabaligya man da sa may ano dira sa may bintana da. Oh, kapalabakan oh, man siya.
2: Ano lang ko.
1: Oh, oh. Kagi man na siya daog.
2: Ay,
1: kagi man na siya daog. Pero salamat ma'am sa pagintra.
2: Oh. Ay, salamat din kayo sir kay feeling ko maubos naman ang ako na ano kailangan kabakala naman ko liwat.
1: Oh, ma'am, may espiyo ka da? May espiyo ka da?
2: Wala sir, ari ko sa kalsada.
1: Ay, ano ka sa kalsada, subong?
2: Sigat kalsada, sa may DIY sa kilid.
1: Oh,
2: sa kilid.
1: Ah, naka sa kalsada, may lang ko kay agin tawag ta ka sa ano, no? Pero, but anyway, congratulations. Mamangkot ko tanik mo, SPU ka, mamangkot ko kung kumusta ang skin mo, nagamis, nagputi, nagklaro.
2: Ay, Nagahitad-hitad.
1: Ah, diba?
2: Ayoko lubot,
1: yung seryo. Ah, diba?
2: Hindi
1: ka, hindi sinamat pati na 62 na
2: ko
1: siya. 62 years old.
2: Kaya kaya, kaya ko na pa di yun, pirde ko pa ko na sa 40 anyos.
1: Ah, oh, diba? Wow.
2: May bigyan siya mo na ang ano niya.
1: Ang Santon Gold Coffee.
2: Siyempre may glutathione at collagen.
1: Oo, ito yung glutathione at collagen na muna nagpagwapa. Nagapahami sa kutis. Basi ma'am, pahal. Basi may ma'am, may mga luyag pa na sa imo. Halong lang da, ha? Tapos, ara ka pa sa dalan, subong. Basi bala, dugay-dugay. May mabating ka da, may mabatihan ka da. Witi-wiu!
2: Dawa man siya, siyempre, mahalong mata sa mga, ano sa akin, basi ko magsala, tablao.
1: Oh.
2: Halong sa mani kay na, bugla na ko makakita sa matimo.
1: Ilang ka? 62 years old, may kabataan ma'am, may pamilya?
2: Ano pa, nang may bata naman ko isa, pero single ma'am ko.
1: Oh.
2: Wala ko naman anak eh.
1: Okay. So, may pamilya naman ang ini mong ang bata mo?
2: Ang bata ko may pamilya, may asawa naman siya.
1: May asawa naman
2: 39
1: siya.
2: Years old na siya ma'am.
1: Oh, diba? Ma'am.
2: Ako na lang isang pangabuhi.
1: Oh. Diri ka ma'am sa may barangay 3. Ruklubi, no?
2: Oo, sa barangay. At subong ko sa Pilgod.
1: Okay. Ti, gano'ng kada subong sa ano? Gano'ng kada subong sa gwa?
2: Gapanukot ko sa ngakon na nga paura.
1: Oh, alam mo, alam mo na yan. Tanda.
2: Ano ko siya?
1: Padiskarte.
2: Sabi mo siya niya, aga puso ka nga po na pamatya. Kaya pag tumar ko ni isang product na ini, antes ko maglakas sa Libertad, gap tumar na po.
1: Oo, oh, diba?
2: Kaya pamunta ko mga saging, kamuti, balingoy, galibod ko sa kagahon.
1: Na, yan, grabe. Sa edad nga 62 years old, oh.
2: Oo, tapos gasuman pa ko, gabukayo pa ko, butong.
1: Aba.
2: Gaibon pa ko kung gabi, gapisi pa ko.
1: Bang!
2: Ano?
1: Kapanukot
2: ko din sa buhay. Bawang grang kapanukot ko. Ako na ginabakal ko sa ngako na, ano sir, sa ngako na maintenance.
1: Oh, okay.
2: Ang maintenance naman ko lusartan, pero ginasabayan, tubig niya sa ngayon.
1: Na, chat tugid na. Ma'am, ang maintenance siya, maintenance kid na siya. Oh. Pero updan mo sa mga produkto sa Yes to Health, the bakod pag ito.
2: Oo, amo ginaya sir, gusto ko din niya yung mga herbalia.
1: Yes.
2: Ako na lang kayo. Na tested ko na gid sa tested ko gid na nearby.
1: Di ambal sa ilaw mga tagpalamati nato ni ambal sa ila. Kung ano epektibo ang na try mga Santon products.
2: Oo. Oh. Ang mga
1: tagpalamati.
2: Mga tagpalamati.
1: Sa XFM. Sa XFM.
2: Sa XFM. Magbag ano man kamo, magbakal na kamo sa mga products ng Yes to Health. Eh para kamo man maka-intra man kamo sa mga pa-promo nila ng makarapol kamo, baka kamo siyang Santong Gold.
1: Oo, oh, diba?
2: Kadang premium degree,
1: wow.
2: Kadang coffee na pang pagwapa.
1: Ay, aba.
2: Kanawa ka niya kinang-igad niya bala, the beauty na ka mag-iapon. Magtumaya na kamo siya, mag-gakti ka mo, hindi niya kayo. Makita din niya yung epekto niya.
1: Wow. Oh, gangirit ang upod ko diyo si Cristo daw mga loyag sa tayo mo. 62 years old na si Mami, oh. Grabe.
2: Ama ko siya na maglibod tuyo sa guaya, da panawag ko na iya, puro ko na sanan mga niga, ya. Ya, grabe, man iya ang galibod. Gakadlaw, gani na gakadlaw, mga kanta-kanta, ba?
1: Oo, oh, diba? Siyempre,
2: ako healthy mo, amo ginabasta healthy, di pa ito yan makatumar. Na.
1: Ay, kanami pa.
2: Ako na mga
1: kanami pa matiyan. Kung
2: mga maintenance na mga project din. Lipay na kuya.
1: Ah, kanami pa matiyan.
2: Makabakal kuya. Oo, sir, kaya muna yung dapat sa akong tabakod mo. Ang muna yung dapat sa akong ng kusog.
1: Kana, may pabatihan.
2: Mahal mo po. Pag hindi ko makatumar, si Luya ko.
1: No.
2: Pag hindi ko sila nakatik sa mga supreme na ina, iba na hindi, ano na, hindi na ko, ano, Luya na ko po. Dahil po po yung pag makaano ko sila, pag makatik na ko sila, isang tatlo na na trio na, kaya ang kapitan.
1: Bal, ano mo?
2: Ano man lang ang
1: abi?
2: Ginilangay sa lagi.
1: Oh, abi nyo gin-briefing ni?
2: Kapag si Kuya da, yung sir mo.
1: Oh.
2: Oo, do. Nakaka-asik. Hindi ba na sa vlog mo na isa?
1: Kaya ano, ang meaning ginapangita mo kay man na may pamatsyag mo sa nasuguran mo mag-abi. Na, may
2: pamatsyag ko pag nakatumar ko sina. Yan, amo na ba? Amo na yan, mintras yan na kaya po sa lawas ko yung mga ganap buhay. Para mainitinan ko sa lawas ko. Nakadlaw na ganit ako. Si Miss Nito, mag-abot ko to eh.
1: Kana, may pamatiyan.
2: Nakadlaw yung pinanuktak na ko na yan sa bintana niya.
1: Diba?
2: Kitaya ko yan. Yung Miss Mel na nasa dahil niya, kay bala niya, damo baklon ko eh.
1: Yes. Katro pa, ang ginapamatian niya sa buong si Ma'am Salvacion Bison, wala ko ni siya kilala. Genuine ang iyang pagpamatuod. Ang iyang ginambal, parte sa ano, iniyang pagpamatuod yung mga katropa, no, sa benepisyo na ko niya sa pagtake sa mga produkto sa Yes Wealth. Ma'am, salamat gid ka madamo sa imo tungod na nawigit mo, nahulog mong sobre mo, nagdawg ka sang 3,000 pesos! So, di ba?
2: Thank you! Baka naman kulihat na
1: Ako na mga maintenance
2: na supplement.
1: Yes. Ang imo nga maintenance, ang maintenance kada an lifetime na, no? Ang imo nga maintenance plus ang mga food supplement nga sang Yes to Health long life pag idikaw. Bakod pag idikaw.
2: Gina-offer ko man sa mga supad balay ko. Ginaano ko ni sa ilaya.
1: Chak to gid naman.
2: Gapama ko na sa akong ganit. Ngayon, so, doon na kaya din ako. Doon ka pag malbala ka mo sa santon. Kasi diyan, oo, sige. Pagala ka mo sa akong ibat na ka mo.
1: Bakod si mamo.
2: Malbala ka mo kay...
1: Mayo mag sale stock, no?
2: Oh,
1: ah, mayo. Siyempre, negosyante.
2: Negosyante.
1: Ma'am, salamat kita and congratulations sa imo. I-claim lang ang price mo, mama.
2: Sir, ang radio ko, sir, ha? Ay, para, sige,
1: mama. Wala problema. Yes. Salamat, gid ka, madamo. Okay. Again, si Ma'am Salvacion Bison, no, mga katropa sa Barangay 3, Puro Clubi, Santo Niño, stop, dere sa Bacolod. Ano, Ma'am Balta, ma'am, salamat, gid ka, madamo. Kamo, ambal na sila, magtutok, magpamati sa...
2: XFM.
1: Yeah. XFM 103.9 Bacolod. Thank you.
2: Thank you.
1: Abatihan niyo to, katropa. Na, wala briefing ina. Siya lang ginya gambal si na, ha? Okay. So, Salvacion Bison. Salamat, kid. 6:29 in the evening, mga katropa. Iniag XFM Bacolod. With katropa, ang James King. Yari ha, para makintra ka mo sa aton promo, oh.
0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026. Extra Drive, kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.
3: Exciting!
4: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Cellphone Plus Cold.
2: Ako si Weng. Patagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Cellphone Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Cellphone Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin kaila dibid
0: ti. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya oy, bilal ko gabi eh.
5: Naun sa diay ka?
4: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Sigari mo sa ka-service ko. May arato sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
12: At upa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag-miss skin panamit pagi na nga pagwapa pa. Mag Xanthan Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag Xanthan Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag-inumon mong ini na coffee na bago sumong sa Xanthan Gold.

0: XFM.
1: That is right, Katropa. And it's time for me to say bye for now, but not forever. Meaning, obdanay na naman kita buwas, ha? Salamat, giting madamo sa pagtutok, pagpamati, pag-ubod sa itong programa nga Extra Drive Sunday Edition. Thank you and enjoy the rest of your evening. Samtang nagtutok, nagpamati sa 103.9 XFM. Bacolod.
2: Bye.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bilis sa mga bukika. XFM 103.9. Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: walang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pay. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel. Damong gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM kid?
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay,
5: wala ka lang music pagkatapos bugtaw ka blam. Mayarap ko yung mga balita blam. So nami pagkat sa mga DJs nila.
6: Wala asang konkreto nga sabat.
7: Wala asang katumbas nga rason. Kung naka-X.
6: Simply,
2: may how kita dapat.
6: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
8: Tiki mo!
9: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
2: Department of Agriculture. Kamusta ka? Ayong ha.
0: 103.9 XFM.
3: Secrets of Health. Ang Perulina ng Enesar Josil, isa sa mayor nga sangkap sa aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule. Para nga maprotektahan ng aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sa ringa lawas, kaga mga balatian nga may angot sa Enesar Josil sa chronic inflammation, tungod sa iya sa ringa antioxidant protection, may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ringa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress kagiban pagit nga problem sa lawas natun Sir Josil na posible magtuhaw tungod sa unhealthy lifestyle.
4: Santhon Plus Gold.
3: Manami pagit ko ni upod natun ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C tungod nga kun iupod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa ni isang aton Santhon Gold Capsule, perfect sa Sir Josil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection and protection against metabolic stress.
4: Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
3: Kagabanan sa nagainom sa ring aton sa ring ultimate trio ni Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C, ang isa sa ila si Sir Josil manutaran kag mabatyagan nagapagsik sila Sir Josil.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kasubong sing cellphone ba Sir Josil kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty Sir Josil. It takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas Sir Josil wala nga kung hulaton mo na nga maglalai mo balatian budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto Sir Josil.
4: Santhon Plus Gold.
3: Ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton Sir Josil pamangkot yung numayo suggest lang nato na aton sa ring ultimate trio after 1 week Sir Josil ang iban sa ni 3 days time nag-report na yon nga pagsik ila sa ring pamatyag.
4: The secret of health.
5: Anong may ara sa Santhon Plus Gold Doc Leo? Sa premium D3 soft gel capsule magluwasin na sa Santhon Vitamin C nga makabulig agud to maka-normalize kag makabalanse sa ato sa ring blood sugar level Doc Leo.
3: Base sa pagtuon Sir Josil pag-abot sa ni sa mga utanon Moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic. Makabulig sila Sir Josil para ma-improve ng aton sa ring insulin sensitivity. Dugang pay combine aton Sir Josil ang pagpasilak sa adlaw sa ring nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man gani ang pagtumar sa ni sang aton sa ring premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil ang iban kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sa ring blood sugar. Pero actually no, posible nagaamat-amat na Sir Josil sugod ang damage. Kagang manami pagit kay kung i-combine mo nga ito sa ring Santhon Vitamin C Sir Josil nagabulig sa madasig nga pag-repair sa mga na-damage dira nga parte sa nga ito sa ring cells sa nga ito sa ring tissue para madasig kita sa nima umpawan kung i-combine na ito na ring tatlo.
4: Santhon Plus Gold.
3: Kung nalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa katawo pati ang iya sa ring mga joints posible mabalda ang iya sa ring panit nag-dry kag nag-kinatol tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sir Josil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
5: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon, which is ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
3: Correct.
5: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sining hormonal imbalance and imbalances.
3: Correct.
5: So pwede ina, mga abyan, makabulig ato sining Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
6: Yes! to help.
5: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init, breeding time ini and breeding period sang lamok.
3: Yes.
5: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede niyo pabanyo samtang nagapamasahe ka mo.
7: The Secret of Health.
8: Santon Gold Live Testimony.
9: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline,

0: down pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Somethon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Somethon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Somethon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: XFM.

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ha?

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, pagkatapos bugtaw ka, blah, mayarap kayo sa mga balita, blah, so nami, bigit sa mga DJs, nalakan dyan.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiki mo!
3: XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga bukika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Naglahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanthol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.

0: 18 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting.
2: Kibot na lang kulang siya mo, hunta ni sa dayo. May slight isang kadaan ng pagkadara nun.
0: Good evening everyone. Welcome sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Gab isang
1: July 26, it's a Sunday.
0: Wow, kompleto. July 26, 2026.
1: Yes.
0: Puros na may 6.
1: May 6.
0: Is that your favorite number?
1: Yes, sex.
0: Happy Sunday everybody. Kita mabatian sa tanan nga XFM radio station sa bugos nga isla sang Negros kag Panay. Mayong gabi sa mga taga Bacolod, mabatian kita sa XFM Bacolod 103.9 upod ta. Si Katropang
1: Chris.
0: Correct. No, tanda sa Cebu.
1: Yeah.
0: Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: Supremo.
0: Correct. Mabatian man kita sa Sagay 87.5 kag sa telebisyon makit-an man kita kag mabatian na via Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, sila Ibi Magalona, Victorias Manaplaka di Sagay kag Iskalante. Kag sa Iloilo, XFM Radio Patrol 100.7 Iloilo, punta si Katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Rojas, XFM 106.5 with Katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Neil na ginaiya
0: Noel. Baliktad. Sa Antique, mamatihan kita sa XFM Antique 93.3 with Katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Pilay mo sala.
1: Sa akong sala. Sa akong takong-takong.
0: Una lang sa maliban. Sa mga gusto magpasakop, isave nyo na amon ng mga numero XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa.

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag ka po, always hagiap po na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sing kaila
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kumplituhin.

0: It's 39 minutes after 9 o'clock. Balik na sa programa nga Phone Palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa mga gusto magwapag-gwapo, mga kape ka na healthy ka pa.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C. Pabaskuga ang inyo immune system pinaagi sa pagtumay sang Santon Plus Vitamin C.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Store, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Wow! Si Tuyang Galan tao sa aton niyo.
0: Ermitan niya?
1: Yes.
0: Really?
1: Yes. Mahingap ilan dyan sa kay Juana Padua. Wow, Tuyang! Dari ka pagkapamati.
0: Mayong gabi kay Rogie Talisik. Si Rogie Talisik ni Dol Kaina kay nagbakal ko sing boneless bango sa New Market.
1: Oo. Oh.
0: Kasing gita na sa sakon. Troy, Troy, Troy, tagay ko uyab.
1: Hindi pa sa ako.
0: Paano man pagata ko uyab man kay gabakal ko di gani isda mo.
1: Correct.
0: At dali update ko sa salakyan kay tagaan ta kasing radyo.
1: Nan. Ang suki ko dabla sa ano?
0: Radyo lang akong ginahatag.
1: Sa panyam kag sa puto lanson.
0: Oo. Oh.
1: Kapangayo man to radyo.
0: Wala na akong maihatag, sorry.
1: Pati ka na.
0: Mayang gabi kay Rogie Talisik. Salamat ko no sa radyo nga ginatag mo kagina sa amon. The best kagin.
1: Wow, thank you.
0: Nalipat kong pagmuno. May upod ni siya, gamayon nga lalaki.
1: Pero gwapo?
0: Gwapohon man. Pero ang hambal, yabi mo kung ano?
1: Ano?
0: Troy, Troy, kagwapo, mag-ilisi mo sa personal, no?
1: Duda lang po.
0: Ate ka na, huwag lang ito, yaya. Mayang gabi na sa inyo, Rogie Talisik, sa upod nyo kayo na. Si Vanessa, nagapamati man gamonitor. Si Rolando Cruz, Sweet Dalen, Lenny Paredes, Danilin Saldivar. Uy, damo-damo, tabalak promo sa XFM.
1: Yes, gitbala.
0: Basta, buwas na siya masugod ang amon nga airtime. Mabatian nyo na sa tanan nga XFM radio station. Then, preparar na kamo kay para makadaog man kamo sa mga cash prize. Ihambal lang namon kung makasugod na ano pasayod sa amon radio station.
1: Correct.
0: Ha? Tapos ang aton santo ni Next FM libo-libong pa premyo padayon man sige hapon. Last time sa tanan nga XFM radio station para sa week 21 nagdala og man sing 3,000 pesos nga cash. Diging ka pa na mangita.
1: Correct!
0: Man. Wala na iya sa iban, diri lang na iya sa amon.
1: Gaulan diya promo.
0: Manggaranon si Dolphia kisa sa akon.
1: Uy, nubaya ko na.
0: Ay, pwede na ka makatawag XFM call and text na kung kapangita ka mo singka phone pal subong evening.
1: Yes, 0912-007-6793.
0: Kag 0915-831-1431. 0915-831-1431. Paglawag ganit namon sing number, tawag na kamo dayon. Tapos, habagat, gali ang gatira sa atong subong dol.
1: Kamu na gali nga katugnaw.
0: Katugnaw sa guwa. Kag, siyempre, diri sa sulod niya, bisang gailin niyo, nari tugnaw yung manaliya.
1: Oo, agapaganit sa ato.
0: Kay tungod niya, ang aircon para sa aton niya, hindi niya para sa tao.
1: Correct.
0: Para sa?
1: Para sa makina.
0: Kung natugnawan ka, mano ka gani?
1: Siyempre, ma.
0: Ma?
1: Maulol. Bastos.
0: Ang pormahan mo subong daw si sino? Ka daw si Rubin ka subong eh.
1: Ay, hindi lang kuya kay Rubin niya.
0: Wala po kayo katapos. Abi mo, sino nga Rubin now?
1: Rubin.
0: Rubin Hood.
1: Rubin Hood nga, Mickey.
0: May caller sa line number 2. Good evening.
1: Hello? Hello?
0: Aba sa amo ni gani, mamati lang ni. Hello, hello, hello? Dari sa smart dial ka mo 0912-007 liwat 0912-007-6793. Ang globe ko to kaina itong gitawagan sa wala nagsabat. Amo ato ang 0915-8311-431. 0915-8311-431. Are o may caller sa line number 1. Good evening!
2: Hello, good evening!
0: Hi, good evening! Sino dya?
2: Si James Dean.
0: Si?
2: James.
0: Si James. Taga diin?
2: Rojas City.
0: Din sa Rojas?
2: Barangay Bato.
0: Barangay Bato.
1: Oh.
0: Rojas, Capiz?
1: Tuod.
0: Tuod? Oo. Ano na nga ba to? Pulverize na o kung stone gid sa yaya? Hard.
1: May ngalan niya dahil nawala.
0: James? Away? Oo. Din sa Rojas, bato to no? Pila na edad mo, James?
2: 26
0: years old. Lalaki ni o kung binabayi eh?
2: Lalaki.
0: Ah, daw di kong
1: pati.
0: Ambalbe, lalaki ako.
2: Lalaki
0: ako. Ha? Mamayo na lalaki?
1: Oo.
0: Diyo, isa pa be. Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Amo man ang hambal ni Dolphy sa muna. Modulated ba na ganin mo tingog Dolph, no?
1: Lalaki ako.
0: Na, amo na yung ginambal. Tapos, sa ulihi, amo na yung hambal mo, mang lalaki ako.
2: Lalaki ako. Lalaki ako.
0: Ano work mo na, James Arroas?
2: Sales agent.
0: Wow!
1: Wow!
0: Salakyan?
2: Oo.
0: Ah, dali lang yun.
1: Grabe.
0: Ano nga brand? Pwede ma-mention, ah.
2: Suzuki, Mitsubishi, Toyota.
1: Oh!
0: Dali lang yun. Kaya nakita ko na nag-vlog-vlog sa ano mo, sa doopod mo na guro ba? May upod ka da sa ginobrahan mo nga rang daw sa Lahon? Mali-malion?
2: Sa Piyak na lang agency?
0: Ah, sa Piyak nga agency. Okay, may nakita ko na mo.
1: May mga Innova ka mo?
2: Oo.
0: May lago ko di gani.
1: Kami-kami lago.
0: Tipila na kabilog ang imo na sold out sa sining bulan, James?
2: Mga 10 to 12.
0: Ah, units?
2: Oo.
0: Wow, susya.
1: Dako, komisyon mo eh.
0: Tiwa gitata.
1: Oo.
2: Ang komisyon ko yan, nabayad ko yan sa utang ko.
0: Huwag man, Katie. Muma na nga, ito nga ano mo, kinanglanon, dapat magtrabaho para may nagbayad sa ito na kautangan. Pero kung wala tanang utang, wala kita na ibalay dan, James?
2: Oo.
0: Huod. Dali lang. Ang mga sales representative kag agent, Dolph, gapati ka, may mga itsura ni sila yan mo.
1: Mga gwapo
0: mga
1: na sila
0: yan. Gwapo ka, James?
2: Oo, gwapo man yan.
0: Ay, tuod.
1: Pakita, B, mga itsura, B.
0: Hindi man gwapo gusto mo, James.
2: Ay, gwapa rin ba ang nasaga po?
0: Ah, gwapa ko na. Gwapa gini. Be, alam tao be Facebook be, para dugang sa sales be.
1: Oo, be.
0: Sige be. Gwapo.
2: James Ayon.
0: Anong Ayon? Mag-spell sang imo Ayon?
2: I-O-N.
0: Okay. Amo lang.
2: James Ayon lang.
0: James Ayon. James mo, J-A-M-E-S, tama?
2: Oo.
0: Dali lang. Anong color di sa iyo profile picture? Daw wala man eh. Itsura di. Daw wala.
2: Ligaspe ang apelyedo.
0: Ano apelyedo?
2: Ligaspe.
0: Ah, Ligaspe. Ang gas mo, Zina S.
2: L-E-G-A-S-P-I.
0: Ah, kay may ara Ligaspe nga Z mo. Dali lang. Amo ning pabiya Iloilo ikaw ni?
2: Oo.
0: Oh, nakaitom?
2: Oo.
0: At taga pabiya gali ikaw?
2: Oo.
0: Uy, kagwapo dul.
1: May tura.
0: 26 pa lang edad mo?
2: Oo.
0: Dumayo din imong imong stolen shot sa may SM City.
1: Oo.
0: Bantay ka ni Jeff, papuli pabiya.

0: Long distance love affair?
1: Yes.
2: Sa diin ang babae, yaw?
1: Taga, ano, taga Bacolo City?
2: Kalapit
0: lang kin sina.
2: Wala siya, wala siya gaantuan dyan sa Rojas?
1: O ay, kay nagpa-abro daw siya.
2: Te, igo mo raon, ara man lang siya gali sa Bacolod.
1: Sa subong niya, hindi ko na siya makontak. Hindi ko na, why na siya Facebook?
2: Sa diin mo nakilala?
1: Sa Facebook lang.
2: Ah, sa Facebook man. Te, mangita naman ikaw sing bag-o na naman.
1: Oo, eh.
2: Tito Mayara, man na da contact number ang mga galon sa salakyan. Wala mo gigi na side-side.
1: Why, yes, Sir Troy, kay may mga bana na yan. Upod niya sila.
0: Eh, ang mga bata nila, eh.
2: Hindi, away man na problema kay ilang mga bana. Abroad man, ibang siman.
0: Tudlo, egid.
2: Hadlokan.
1: Ang basit na yan, why nakabalo.
2: Hadlukan gid. Hadlukan gid ikaw nga hindi lang kamo padakop i. Eh.
0: Oo bala, kung sa bagay ka ba lumang kung magimo anting-anting.
2: Basi gusto mo pabugkos anting-anting 500 lang.
0: De.
1: Ay, why ako kwarta?
0: Kambyo ano eh?
2: Bagit-bagit ba? 500 why kwarta?
0: Kambyo isuso eh.
2: X-deal.
0: Oo, X-deal.
2: Sige ah, so bong day off mo kay Sunday?
1: Oo.
2: So muna ning time mo para mag-me time kag ngita-ngita sing uyab. Basi pala maka-jackpot. Ano na pangita mo sa isa ka babae, James?
1: Ang mga papahon, mga bigaon.
0: Yan! Yan! Very good! Very good! Good. Amuna, amuna!
2: Good!
1: Mga biglan.
0: Bawa, arat damo. Gina, damo.
2: Mga baldita.
0: Yan.
2: Pero guwapa eh, no?
1: Guwapa, oh.
2: Good. Mga pilang edad sang babae?
1: 26 to 30.
2: Kag mga tagadiin ang gusto mo?
1: Panay, Rojas City, Capiz, Antique, or what, Iloilo.
2: Willing ka man mag-add to kung taga-Negros ang babae?
1: Oo, willing it, yeah.
2: Oo. Kada anong adlaw day off mo ran?
1: Every Sunday.
2: Ay, bitin na. Dapat siya ginang pagkatuon mo. May balay ka mo da sa Rojas o kung nag-board lang ikaw?
1: Nag-board lang ako sa Rojas.
2: Pero di ikaw gaulian?
1: Pabiya, Iloilo.
2: At taga-Pabiya, gimana siya gali? Sa dinta sa Pabiya, sa Banwa lang ka mo?
1: Poblasyon?
2: Poblasyon sa may proper lang yun sa Banwa?
1: Ako sa city proper, oh.
2: Sa may, ano, sa may Pabiya National High School, landmark?
1: Lapit sa public market.
2: Oh, sa Banwa.
0: Banwa, gid sila ya.
2: Ay, kayo nilabot ikaw dyan sa Rojas?
1: Oo, kay Ari Camilla, may mga area of assignment kami din.
2: Ba?
0: Pero ginasaylo-saylo man ka mo?
1: Oo.
2: Ti, sa next mong assignment, sa din doon ikaw ma-reassign naman?
1: Isa sagay.
2: Ah, really? wala di pala maligya, sa lakyan, no, gaya ako da.
0: Tuod bala?
2: Ah, kung diri ka sa sagay, wala ka na yabayad siyang imo ilistaran. Basta mahulit ka lang kay Dolphy. Ha?
1: Roy?
2: Ha? Oh.
1: Pwede yung magkanto ko na sa Sagay City, mag-advertise ako sa Hamon Prada at sa Hamon Business para...
2: Away problema! Hindi nga sa Sagay ka pang pa-advertise na may accept man sa Rojas.
1: Ay, oo nga, may araman din eh, no?
2: Oo. Diyan na lang timo sa Rojas, ah.
0: Oo, ah. Pasal ni Samon eh.
2: Oo. Tapos kung gusto mo malagaw kag maadto ikaw da sa Sagay, wala gid problema basta hambal ko gani. Mahulid ka lang kay Dolpo.
0: Di ano sa imo?
2: Deal?
1: Troy?
2: Ha?
1: Troy?
2: Ha?
1: Tuloy ko kay Sir Dolpo, basi makalbo ya e buhok yan.
2: Kalbo na ni gani, wala ka na kalbuhon.
0: Ang sa dalom na lang.
2: Ginapurong-purungan nilang gani niya kay gakaagnas na ni buhok ya.
1: Kasi pag tuba ko yan sa iya, kasi senior citizen na yan.
2: Abel! Wala na yan pa senior-senior, ha?

0: Hubin ba man iyang sungad?
1: Correct, iya ka pala. Dragani nami, kuno sa tigulang maglutgot.
0: Gakanta pa ni si Gary, Baby yes. Shark, chudu, chudu, chudu, Baby Shark. O sige na, plug na number mo para makauyab ka na. I-update mo kami ha, kung tao man ang uyab ka dyan ha. Nag-intra sa phone pala ha.
2: Oo, oo.
0: Oh, okay, number, number mo, 09?
2: 0927-687-0154
0: 0927-0154
1: isa pa, isa pa. Thank you. Isa pa? 0927-0154
0: James, salamat.
1: Salamat po.
0: Thank you,
1: good.
0: Bye.
1: Kaya makon mo sa diri pa sa iya mapakomersyal. Kung sila mong
0: gil
1: saligan
0: kita iya. Pwede man nakita ma-endorse.
1: Oh, correct.
0: Basta may ara sila placement sa Ruhas.
1: Oo, ah.
0: Oh, tapos may ara pa kita iya talent fee.
1: Ako dapat na.
0: Mga mukhang pera. Ang oras, 5 minutes before 10. Mabalik pa ang phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ang ining programa, giladulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa nanari-sari nga balatian.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Hindi ko magkalimutan lipat ng amon ng XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. We'll be right back with more right here on your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!

0: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpupigil sa nawad na mapagbiyahe ang sestapain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang sestapain.
1: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
1: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid di siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold. Live testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga barikos bins. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasold ng nang Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Uli, pagwaya ba? Balik na sa phone, pal! Upo niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kap, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo ang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid. Santon Vitamin C, nagapapagon sa aton ng immune system. Tumarka mo, sing Santon Vitamin C.
1: Kagparisan maninis ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayang gabi kay Chris June Singpo nga naga message na sila ni Sweet Dalen.
1: Oy, grabe.
0: May nagaka-developay sa akon ng FB page Troy Tisoy 2.0 Yudi.
1: Oy,
0: Yudi lalaya. Tawag na ka mo, XFM call and text line para maka-intra.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. May gabi sa Ramos and Miniembra family. Halin kay 4552.
1: Wow, may gabi imada sa mga Bailon family sa Concepcion.
0: Concepcion Duran?
1: Iloilo.
0: Aw, oh, abi ko sa Concepcion Duran City proper.
1: Hindi na siya.
0: City proper sa Duran, wala katultol kundi ng Duran.
1: Dali.
0: Iloilo hambal ko. Wala ka pakakanto sa Duran? Nano. Ang ano bala, kung maglibot ganito sa nguna ang angharo si Pio nga jeep.
1: Oo.
0: Nagalabay siya sa port bala. Tultulan mo ang port.
1: Yes.
0: Ang region office ang police. Oo. Sa Western Visayas. 'Di ba may eskina na dapat sulod? Veterans Village, tultulan mo?
1: Hindi.
0: Ah, hindi siya galit taga Iloilo.
1: No.
0: Taga diyan, taga Dumangas si Saguro. Dugi dugay ka nag-survey sa Iloilo, wala ka tol-tol sa Duran.
1: Ayan, by aid.
0: Ah, tol-tolan mo ang Plaza Libertad.
1: Yes.
0: Nan. Ah, Plaza Libertad, General Hadjis.
1: Di na.
0: Sa parola, gani.
1: Ambot, hindi ko parola, yung katotol ko.
0: Di ba, ang parola mo na ang paradaan ba, Tabok Gimaras?
1: Oo. Oh.
0: May kalibot na daga jeep pasulod sa iskina.
1: Mm.
0: Lapos yan ato sa Duran, lapos sa Plaza Libertad. Okay, kagit ka tultol?
1: Baida.
0: Hindi na pagtultula. Total, tigulang ka naman. Ano, abi kay pinanganak ka ng rich eh.
1: Yes, of course.
0: Hindi ka nakasakay ng ano eh, ng jeep.
1: Ha, hindi naman sa ganon.
0: Hindi ka nakasakay ng jeep, pero gabi-gabi, nagtatrisikad ka eh. Pahapit ka pa sa Aro Plaza, ha?
1: Eh, labi na kayong gwapo.
0: Dial na guys, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ay, dali lang kayo. Buwas, zona. Buwas, no? State of the Nation.
1: Address.
0: Administration. Mabiral naman eh. Kung ano-ano naman eh, pang sampot niya ni sa... sa iyang asona naman. Tapos damo-damo ang kritiko, ultimo ng mga Pilipino, basta may access sa Facebook. Biskan si Sino, pwede lang i-comment.
1: Correct, iya.
0: Pero daw may nabasahan ko to sa Facebook nga ang wala ko no naka ano, naka-subscribe sa ano tawag siya nga blue up na ma-i-delete ko na sa Facebook.
1: Ay, ambot sa Facebook niya.
0: Na, so, dapat ma-subscribe ka na sa Facebook para hindi pag i-delete ang imo ngalan nga Rodolfo Alacapa. Line number 2, good evening.
2: Good evening po.
0: Sandali, umiiyak ka ba?
1: Bakit parang malungkot ka?
2: Hindi naman po.
0: Pangalan po?
2: Joanna po.
0: Si Joanna na naman
1: Joanna
0: yung pangalan
1: na
0: mo,
1: naman.
0: Ha? Taga saan si Joanna?
2: Taga San Jose Antique po.
0: Ah, iba to. Taga San Jose Antique to, Dolphy. Saan banda dyan? Anong barangay sa San Jose?
2: Po?
0: Anong barangay sa San Jose?
2: Yung lugar ko po sa San Jose Antique, pero nandito po ako sa, ano, sa Maynila po, sa Olongapo po.
0: Ah, sa Olongapo? Ba't ang layo mo? Saan ka ba? Sa anong barangay dito sa San Jose? yung inuuwian mo?
2: Maliit po kasi ako nung umalis doon, yung mga 5 years old.
0: Ah, 5 years old. So, bakit ka nakatawag at nakasali sa programa namin, Juana?
2: Nanonood po kasi ako gabi-gabi po sa, ano, 30, so ito po yung answer po.
0: Wow!
1: That's good!
0: Abot kami...
2: So, ano nagmamasa?
0: Abot kami dyan sa Olongga po?
2: Opo, kaya mga isang taon na po ako nanonood ng ano, ng 3.0 po.
0: Ah, nung nag-umpisa pala tayo dito sa XFM doon, nanonood na siya.
1: Uy, thank you, thank you.
2: Gabi-gabi po yun, natutulog po ko mga launa, alas 12 po.
0: Ilan taon ka na ba, Joanna?
2: 30 po.
0: 30 years old. Are you single?
2: Single ma'am po.
0: Single ma'am. Ilan yung anak mo?
2: Dalawa po.
0: Dalawa. Nasa sayo ngayon?
2: Opo.
0: Oo. Ilang taon yung ano, yung eldest?
2: 15 po.
0: 15. Yung youngest?
2: Opo. Yung youngest po, 10.
0: Ano ulit?
1: 10.
2: 10 po.
0: Wag mong lagyan ng O sa una, ha? Kaya pinaulit ko sa iyo kasi baka nilagyan mo ng O eh. Ilang taon nga ulit?
2: 10
0: po. Yun. Bakit nga pala nakasali? Naghahanap ng ka-phone pal, right?
2: Opo.
0: Okay. Ano ba yung gusto mo sa isang lalaki?
2: Yung suplado po.
0: Yun. Ah, nakikinig. Oy, talaga. Pagkatapos, opo, ano pa?
2: Yung sungit mo, yung nagdadabog po
0: paglaseng. Wow. Hindi, nagdadabog pag hindi mo ipalabas yung puwet mo.
2: Pag-ibigin po.
0: Baka ito na siguro yung ano, ipapakausap ko sa iyo. Good evening, line number one. Hello? Ay, hindi sumasagot. Dulpi, wag ang sikma ng sikma. Naririnig sa on-air, oh. Yuck.
1: Sa ulan ito, eh.
0: Hello, good evening. Okay, sandali, ah. Maghanap tayo ng iba, ha. Mga ilang taon yung hanapin natin, Juana?
2: Ano po, mga 30 hanggang 35 lang po.
0: Oh, yung willing na tanggapin yung nag-iisang single mom na magmamahal din, tama?
2: Opo, opo.
0: Ah, nagtatrabaho ka ba sa Olongga po?
2: Kasambahay po.
0: Oh, matagal ka na dyan?
2: 5 years po.
0: Ah, matagal na. So, may plano ka ba na uuwi ng ano, Antique. San Jose Antique?
2: Baka sa November pa po.
0: 1 or 2?
1: Teka lang ka lang.
0: Dali ah, ito, may tumatawag. Line number 1, good evening.
3: Hello, good evening.
0: Marunong magtagalog. Marunong magtagalog.
3: Marunong konti lang.
0: Okay, magtagalog tayo ngayon. Magpakilala ka muna, pangalan mo.
3: Si...
0: Ang tagal, ha?
1: Kadugay, ha?
0: Ulit?
2: Ang tagal naman sumagot.
0: Ngalan ulit?
3: Mark.
0: Ulit! Napuputol, eh.
3: Raymark po.
0: Oo, pakipatay ng ano, ng radyo, Raymark. Daga saan si Raymark?
3: San Joaquin po. Wala akong radyo.
0: Okay, San Joaquin. Sa Antique, de. Ah, hindi. Boundary ng ano. Iloilo. Boundary yan ng ano, ng Iloilo at saka Antique. Tama, Raymark?
3: Tama, tama po.
0: Okay, yun. Naalala mo yung San Joaquin na lugar, Juana?
2: Hindi ko po naalala kasi matagal po kung hindi mo yung sa amin po.
0: Dinadaanan mo lang yan, papuntang Antique, yung San Joaquin. Yung bago nga, yung bago magliko-liko na nga yung daan, yan na yun yung San Joaquin. Yung parang bituka ng manok na yan. Tama, Raymark?
3: Ay, bukagayan po.
0: Ayun.
1: Oo. Oh. Kasi zigzag din yung ano, daan doon.
0: O sige, ilang taon ka na, Raymark? Nawawala-wala yung signal mo.
3: Ito lang po sa labas.
0: Oh, lumabas ka. Tapos huwag mong i-loudspeaker yung cellphone.
3: Wala po.
0: Oh, ilang taon ka na ulit?
3: 45.
0: Oh, okay lang ba sa'yo, okay Joanna?
2: Okay lang din po.
0: Sige, ibibigay namin sa inyo yung himpapawid, ha? Bahala na kayo dyan. Magwarla-warla sa himpapawid.
2: Thank you po.
0: Oh, mag-usapay kayo. Makikinig kami. Fight!
3: Hello, good morning, Joanna.
2: Mga nagabi po.
3: Thank you. Ang taga saan po?
2: Taga-tigil po ko, pero nandito po ngayon sa ano, sa Olongga po.
3: Ah, okay po. Saan ka po? Nakatira sa Antique?
2: Sa kasambahay po.
0: Nakatira ko na sa Antique.
1: Saan ka
0: na
1: nakatira daw? Sa Antique?
3: Na barangay po sa Antique.
2: Hindi ko po naalala kasi 5 years old pa lang ba ako umalis na sa amin eh. Lumayas pa ko doon sa amin dati.
0: Sandali, sa edad mo. Sandali, sa edad mong 5 years old marunong ka nang maglayas?
2: Opo, kasi dinala pa ako ng auntie ko po sa Olongga po.
0: Ha, kasama mo yung auntie mo, hindi naglayas.
1: Hindi ka naglayas.
0: Kasi kung ikaw lang yung naglayas, hindi ka diyan mapupunta sa Olongga po. Oh, sige, continue.
3: Wala, ako po paano paluha mo sa doon sa Tiki, sa Balom.
0: Hindi na nga niya alam. Huwag mo nang ipilit. Hindi niya daw alam kasi 5 years old pa siya umalis. Makinig ka nga. Remark. Hindi niya na alam kung saan, anong barangay dyan sa San Jose kasi 5 taon pa lang siyang umalis at dinala doon sa Olongga po. Oh, next question.
3: May meron ka na bang ano, tawa wala?
2: Pa?
3: Mayroon ka bang asawa ngayon?
2: Patay na po.
0: Pinatay mo?
3: Pinatay mo?
2: Ano ba may...
0: Kala ko pinatay mo eh.
2: Hindi mo, may sakit po yun, may sakit.
0: Ah, may sakit. Kala ko pinatay eh.
2: May sili po yan.
3: Ha? Okay, parang sakit siya sa puso.
0: Huwag mo nang itanong kung anong sakit. Basta namatay na. Mag-discarte ko na lang dyan. Inuusig mo talaga kahit patay na, ha?
1: Kaya nga eh. Ang hina mo naman.
0: Next question na agad.
1: Huwag mo nang ungkatin yung mga patay.
0: Baka mabuhay yan. Ikakalag ka pa niyan.
1: Kakalagin ka niyan eh.
3: Nakakinig ka ba sa akin?
2: Opo.
3: Hello?
1: Yeah.
3: Hi. Anong hinahanap mo sa isang lalaki?
0: Oh, siya talaga yung hindi nakikinig. Joanna, siya yung hindi nakikinig. Joanna, ano?
1: Kaya nga eh.
2: Opo, kaya hindi po klaro yung ano yan, yung boses niya.
0: Huwag mo nga i-loudspeaker, remark yung boses mo. Sabi ko kanina, huwag mo i-loudspeaker eh.
2: Yung cellphone niya eh. Nakalabstick yung cellphone niya.
0: Oh. Remark!
3: Wala, friend.
0: Oh, wag mong ano, takpan ng kamay mo. Magsalita ka lang ng normal kahit na parang abnormal ka.
3: Okay na.
0: Okay na yan. Sige,
1: okay na,
0: maintain.
1: Okay na, maintain it.
0: Okay na po.
3: Subong diwana na sa anak ko pa ng, ano, ng katimbang sa, ano, sa pangbubuhay mo.
0: Ano yun? Kabengbang? Itong si Joanna paupo agad kaya na nakarinig yung bengbang, ang bilis mag-upo, ha?
2: Sabi naman sa nito yan, nakabengbang
1: agad. Eh, upo ka lang upo eh.
0: Ito siguro, miss na rin siguro yung bengbang, ha? Sige nga ulit, itanong mo nga ulit. Remark?
3: Opo. Ang Joanna, paghanap ko pa lang ano, ng...
2: lang sa colmate, hindi bengbang, ano ba yan?
0: Ano, ipagpatuloy mo yung tanong mo, Raymark. Ano yon? Naghahanap siya ng ano?
3: Naghahanap para ng asawa mo. Kasi ako naghahanap ako ngayon ng paka-asawa. Asawain ko.
0: Hirap na hirap mag-Tagalog eh.
2: Palitan na lang yan. Hanap na lang tayo ng iba. Hindi maklaro yung
0: tema. Hindi, okay lang to.
1: Okay lang.
0: Hindi, pinipilit niya nga maging marunong mag-Tagalog eh. Papalitan pa natin. Huwag na. Ituloy natin to.
1: Remark, kung talagang nahihirapan ka mag-Tagalog,
0: kami na mag-interpret.
1: Iilonggo mo kay kami ma-interpret.
0: Oo.
3: Sige, Troy.
0: Huwag kang tumawa. Magseryoso ka.
3: Nagapangita ka parang, ano mo, maging bingbang mo sa pangabuhi mo.
0: Huwag nga yung bingbang kasi. Anong ka bingbang?
2: Ano
0: pa yun? Hindi. Ito yung tanong niya, Joanna. Oh, naghahanap ka ba ng... Anong tawag dito? Ka-partner. Katulong or ka-partner sa buhay mo, sabi niya.
3: Opo.
0: Opo daw. Opo daw, Raymark. Follow-up question.
3: Ako na hanap na nagapangita man ako sa buong Joanna. Pariyo kita.
0: Huwag mong sagutin agad. Hindi nga nagtatanong si Joanna eh. Hintayin mo muna magtanong si Joanna. Sabihin mo rin, Joanna, ikaw, Raymark, naghahanap ka rin ba ng kasama sa buhay? Ganon.
3: Hmm.
0: O, sige na, Joanna. Ikaw na magtanong. Ayun, namatay na si Joanna.
1: Nawala si Joanna.
0: Ayun, tagal-tagal mo kasi magpaliwanag eh. Hindi mo kasi, hindi mo tinatarong yung magsalita. Dapat tarungin mo. Kasi mahirap kasi yan pagsabihan. Mahirap pagsabihan mo yung babae na naghahanap ng kabingbang. Hindi yun oo.
1: Oo, bingbang
0: ka talaga. Pero maswerte ka na nga si Joanna, umupo ka agad. Kasi miss na miss na rin yung yung bingbang.
1: Yes, correct.
0: Sandali, ano bang status mo, Raymark, ngayon sa edad na 40 plus?
3: Alaon, ang Troy, laon.
0: Mabuti, buhay ka pa, no?
1: Pero sa pagkalaon mo, nakabingbang ka naman?
3: Duha pa lang, bro, ang ano. Troy, duha pa lang.
0: Tawo na, sapat. Tao ba yan, animals? Tao?
3: Tao, Troy.
0: Tao pala. Okay. Dalawa sila, ha? Dalawa? Or sa isang babae, nakadalawa kayo, ganon?
3: Nakadalawa ako, Mika-mika. Nakantiki at saka, Rodrigo.
0: Lahat yun na, natilawan mo yun lahat?
3: Oo. Dalawa nga, Troy, sa subong. 35 din natin.
0: Pero hindi lang kaisa, kundi nakarami din kayo nung dalawa mong girlfriend.
3: Ang una, isa lang. Kaisa lang kami mag... ang kadua ko, ko siya, Troy, nilibin ko.
0: Wow, nilibin mo talaga. O bakit pa naghiwalay kayo eh?
1: Kaya nga.
0: Naglibin na kayo eh.
3: Hindi siya makasaho sa lugar sa lakin, nalayuan niya ko nung.
0: Taga saan ba yung babae?
3: Taga Derilasuino, Third District.
0: Third District.
3: Kalinog.
0: Kalinog. Hindi naman yan masyadong malayo yung Kalinog sa Alimudyan, malapit lang naman yan. Malalakat nga lang yan
3: layo,
0: eh. Malayo ba?
3: Alimudyan.
0: Oo.
3: Sa laki, layo.
0: Layo. Kahit na ano kalayo yan, yung ibang ang Pilipina, naghahanap nga ng AFAM na super layo talaga.
1: Correct.
0: Pagkatapos kayo, nasa Iloilo area lang naman kayo, nalalayuan pa kayo sa isa't isa. Kaya yun yung yung reason kung bakit kayo naghiwalay?
3: May halang sa letra eh. May bana man kasi sa una. May bana man.
0: So bumalik siya bumalik siya sa kanyang asawa? Nung iniwan ka?
3: Wala. Nag-asawa na to. Bana niya ko na. Nag-asawa naman.
0: Sige. Diyan ka na muna. Okay na ba sa'yo si Joanna?
3: Okay lang, Troy.
0: Bigay ko sa'yo yung number niya or tatawag or ano, magpa-plug ka ng number mo.
3: Eh, bigay lang, Troy, ang iya kay tawagan ko lang siya.
0: Sige, huwag mong ilagay, ha, yung at, ano, ha. Huwag mong ilagay yung lagay mo, ha. Bigay ko sa'yo, ha. Bigay ko sa'yo yung lagay ko. Magbigayan tayo ng lagay, ha. Gusto mo ba hawakan ko lagay mo? Hawakan mo rin yung lagay ko.
3: Ako lang mong gretroy sa araw inyo.
0: Oh, ikaw.
3: Hawakan ko ang lagay ko.
0: Hawakan niya talaga yun, ha. Or gusto mo talaga na si Dolphin na lang yung pahawakin natin ng lagay?
1: Yes.
0: Ano?
1: Ay, agi ka man ko ro. Ikaw yung ako na daya.
0: Yuck. O sige na. Diyan ka na muna. Diyan ka na muna. Ibigay ko sa'yo yung ano, ha, yung number ni Joanna, ha. Huwag mong ilagay. Huwag mong ilagay. Tawag mo, ha. Sandali lang. Mag ano lang kami. Mag-cue lang kami ng music. Okay?
3: Sige, ha.
0: Okay. 20 minutes more to go before 11 o'clock. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein.

0: 3 minutes before 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Sige hapon, kaupo nyo, katropa ang Troy Tisoy.
1: Katropa ang Dolphy lang ka.
0: Siyempre, ang phone pala programa ginadulong sa inyo sa Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan. Tumarget ka mo sang Vision X Plus.
1: Nadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soap, Kutis Porcelana na, Kutis Artista pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Mayong gabi kay Filiba Vicente Pamatian, watching from Cagayan, New Washington, Aklan.
1: Wow!
0: Layo ah! Meron din palang Cagayan dyan sa kanila, ano? Dito sa South Negros,
1: dito sa South.
0: Meron din Cagayan. Pero yes, iba-iba lang yung spelling. Yung sa kanila naman is Cagayan talaga. Cagayan na C-A-W-A-Y-A-N. Cagayan. Then yung sa South Negros, Cagayan.
1: Yung pronunciation lang ang iba.
0: Ah, talaga?
1: Mm-mm.
0: Pero iba din talaga yung spelling pati pronunciation.
1: Kasi?
0: Kasi? Cagayan eh. Cagayan. Baka yung lugar nila, pinapalibutan ng mga Cagayan.
1: Ganon nga.
0: Eh, bambo kasi sa English yan eh, di ba? Bambo ba yon?
1: Yes.
0: Hindi ba bumbo? Ay, tawag na kamo sa XFM call and text line, smart
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431. Manananggal di amor ari na siya.
1: Wow,
0: ang yaman
1: welcome
0: isa,
1: back.
0: Ang yaman isa sa mga favorite song niya, oh, ang mga kanta ni Donna Cruz.
1: Ah, mga rain.
0: Hindi, labi sa labi.
1: Labi sa labi.
0: Ganon. Mystica na, no?
1: Hindi lang ko sigurado. Kasi Selena.
0: Ha?
1: Selena.
0: Ah, si Mystica Gijaya eh.
1: Mystica again.
0: O, oh, aron doon ka bold balas ang sonata.
1: Gani.
0: Hindi ka rin sabong si Mystica gali eh, Dol.
1: Wala na siya bati. Bati ko nagpa-stage sa liwa.
0: Ah, sa stage na siya sabong. Nag-for good na siya sa stage.
1: I think so.
0: Ati kaya, tugi man tong future abi sa iba na pungsod. Muna gani, no? Nang arab lang sa kasagsagan sang imong kasikatan, most especially kung ara ikaw sa showbiz, as long nga makatipon ka, tipon ka gid.
1: Correct.
0: Kay hindi sa tanan nga tion, ikaw ang panumdumon.
1: Sad to say, abi nga, doon nagdako man to ulo ni Mystica mo.
0: Hindi, wala labot sa mga dako ulo. Kaya ti, siyempre, doon na man na sa aton. Even sa aton ng industry, may mga muna man ng mga dako ulo. Pero what I meant bala, nga during that time sa kasagsagan nga sikat
1: nga,
0: ka pa,
1: sikat siya.
0: Kang naga-income
1: correct
0: ka. Magtipon gid. Okay, ti sa dalalayon sang panahon, may mga bag-o kag mga newbies naman nga mga artista ang magasulod sa ina nga industriya. Pero ang pinakadako subong pagtilaw sa mga artista amo ining social media.
1: Pas man sa kay Whitney Tyson na dungdol. Oo.
0: Ang ginasuong subong sa mga newbie nga mga artista sa showbiz amo ining social media.
1: Correct.
0: Kay mas damo pa talented nga nagaka-discover sa mga social media platform. I-compare mo before bala nga dapat ma-ano kagid, Master Magic kagid.
1: May dapat may ano ka man, may manager.
0: Hindi wala something. labot sa recruitment bala dapat kapitalan mo gid nga
1: ma-eskwila
0: kagid sa Star Magic para ihubog imo talent mag-acting, mag-singing, dancing.
1: The workshop ka mo.
0: Oh, the something mga workshop. Subong niya wala na kay ti meron na social media kada isa sa aton kung gusto mo ipalayag ang imo nga talent dira. Automatically ma-viral imo video kay pinasahi ang imo nga talent. Siyempre, pagkatapos yun na, sikat ka na dayon.
1: Sabagay.
0: Diba? Wala na screening-screening ba?
1: Correct, yeah.
0: No? Mm-hmm. So, kabudlay mag-artista sa una, subong niya, dasig-dasig, nagidya katama.
1: Correct.
0: Kita gani subong, artista tayo, hindi.
1: Of course,
0: siyempre, hindi.
1: Ha-ha?
0: Kay announcer tayo,
1: hindi, may
0: part. Ah, sala, gali. Hindi ta artista ya.
1: Ano man?
0: Bold star.
1: Porn star.
0: May caller sa line number 2. Good evening.
2: Good evening, Troy. Ako po si Juana, Troy.
0: Oh, bakit bumalik ka pa?
1: Bakit bumalik?
2: Hindi po, nagpa-load ba ako kanulit kasi nabukan ako ng load.
0: Ah, gabing-gabi na may naglo-load pa rin?
2: Meron po, sa tapat ng bahay namin po.
0: Hmm, talaga?
2: Opo, napanood po kasi maganda po yung boses nyo pag-gabi-gabi.
0: Hindi, chini-chi-chi mo lang kami.
1: Correct.
0: May nag-text dito, may nag-text kaya dito sa akin. Hindi daw, hindi daw Juana yung totoo mong pangalan.
2: Juana po talaga.
0: Oo, si Arceli ka daw.
2: Hindi po.
0: Oh, totoo?
1: Oo.
2: Hindi po si Juana, hindi po si Arceli yung pangalan ko.
0: Oh, pero kilala mo si Arceli?
2: Hindi po.
0: Ah, hindi mo rin kilala. May Facebook ka?
2: Wala po.
0: Ayun. Bakit hindi ka nag-sign up? Wala ka bang ano? Wala kang pambayad sa badge?
2: Wala po.
0: Ah, wala. Oh, alam mo, kami din. Baka siguro next month, wala na rin kaming Facebook account kasi
1: yes.
0: Hindi kami magbabayad sa Facebook. Eh, yung badge-badge na yan, hindi yan. Pinipirahan lang kami niya ng Facebook. Wala ka talaga makukuha dyan. Makukuha mo dyan sa Facebook ngayon. Puros na lang lahat, chismis. Oh, katulad yan. Katulad yan, inuubo ka. Inuubo ka. Pinadalhan ka ba ng ascorbic acid, santon vitamin C ng Facebook?
2: Hindi po.
0: Oh, ikaw din nagpapagaling sa sarili mo. So ngayon pa lang, i-congratulate na kita kasi hindi ka nag-sign up. Kami magde-deactivate na rin kami. Ewan ko lang sa kasama ko kung kaya niya mag-deactivate.
1: Pwede.
0: Para ang tagal makasagot.
1: Hindi, nasanay na rin ako dati.
0: Na
1: hanggang telephone na lang.
0: Iba ngayon.
2: May tinatanong lang po ako. Anong sabon sa ano? Anong sabon sa alapap ba?
0: Sandali, nag-uusap pa kami. Maya ka na magtanong. yung sabon sa alapap. Bili ka ng ano? Bili ka ng Santon Plus Herbal Soap. Sa mga butika dyan sa Olongga po, available din kami dyan.
2: Opo.
0: Meron tayo. Meron bang Mercury Drugstore dyan sa inyo?
2: Meron po. Malapit po dito.
0: Oo. Sa butika ka bumili. Huwag sa Mercury, ha? sa butika sa Olongga po, marami dyan, ha? Nakita mo naman siguro yung ano, yung larawan. Larawan ng ano namin. Nang Santon Plus Herbal Soap. Oo.
2: Opo.
0: Hindi lang 'yan sa alap-up, ha. Oo. Makakatanggal din 'yan ng mga ano, yung mga bakterya sa mga katawan natin, katulad ng an-an, buni, alipunga, kag alipungoy.
1: Body odor.
2: Pwede mo ba 'yan sa ano, sa anak ko po kasi yung anak ko maraming alap-up.
0: Oh, pwede 'yan. No? Pwede. Kung hindi talaga makaya, dalhin mo dito sa amin. Kiskisa namin yan.
1: At saka para sa ubo mo, yung Santon Plus Vitamin C.
0: Hindi, sabon lang yung tinatanong niya eh.
1: Kayaan niya nga eh.
0: Ini-insert mo talaga yung Santon eh.
1: Kasi may ubo siya eh.
0: Nasabi ko na yan eh.
1: Kayaan nga.
0: Sabi ko sa iyo, sabi ko sa kanya, umuubo ka ngayon. Si Facebook, hindi ka ba binilan ng ascorbic acid Santon
1: kaya
0: Vitamin
1: nga.
0: C?
1: Diba?
0: O inulit mo lang yung sabi ko. Ayun. Ano nang ibig sabihin yan?
1: Ulit.
0: Ulian
1: nun.
0: Feliba Vicente Pamatian, nakikinig sa radyo, ngayon ko lang na-search, pero matagal nyo na ako pinupuyat. Wow! Halika nga dito, Feliba, ako naman pumuyat sa'yo. para kung mapubuyat ka na, sabay na napapayatin kita.
1: Parang kanta ni Freddy.
0: Ano?
1: Napupuyat ng dahil sa iyo.
0: May kanupol yan.
1: Ah, may kanupol. Eh, malay ko.
0: Kami na lang ba sa iyo?
1: Sigurado ka may kanupol? Sigurado ka ba?
0: No. Siyempre, may kanupol yan.
1: Hindi may kanupol.
0: Isit ka ni si Dolpo. Oh, ayaw mo ba yun? Ayaw mo ba doon sa taga San Joaquin, Joanna?
2: Ayaw ko po kasi mukhang ano po yung boses niya. Hindi klaro, hindi maganda yung boses.
0: Ano ba yan?
1: Boses lang yun!
0: Ang dami mo naman reklamo. Oo. Hindi mo pa nga kilala yung tao eh.
1: Alam mo ba, sa totoo lang ha, dati, di ba, magaganda yung mga bosses sa mga DJ.
0: Oo, pero sa personal.
1: Pero personal, hindi naman maano yun.
0: Oo, isa ka na doon.
1: halos lahat ng mga magagandang bosses ay mga pangit.
0: Hindi naman.
1: Halos, ha? Halos
0: may mga itsura naman yun.
1: Oo, kaya nga.
0: Oo. sa ngayon, mahirap na ngayon mag-apply bilang announcer, eh, no?
1: Kaya nga.
0: Ngayon kasi yung labanan, papugian at pagandahan, eh.
1: Naman?
0: Di ba? Oh, mabuti ka pa nga, eh. Nasali ka pa dito sa B-Mix. sige, hanapan ka namin, Joanna. Baka mahaba yung usap namin dito, eh. Dali ha. Ang mga lalaki dyan, mga taga saan ba yung gusto mo? Kasi Visayas lang yung area namin. Wala kaming may maibibigay na taga Maynila or dyan banda sa iyo. Pero...
2: Wala po. Mga ano lang po, Iloilo, Antique, Rowas lang po.
0: Basta ha, baka ikaw yun yung kausap namin dati na nagpa-fights din pagkatapos. Sumama na naman sa ibang lalaki ha.
2: Hindi po, hindi. Hindi ko po kilala yun.
0: Mahirap kasi pag ano, pinatikim mo ng ano, ng una.
1: Pinatikim ng piniya.
0: Patikimin mo pagkatapos iwan mo, maghahanap talaga yan. Kaya nga si Dolphy... Umabot na sa edad na 63. Hanap-hanap niya pa rin si ano?
1: Si?
0: Si C.
1: Talaga lang ah.
0: Si C ba yon?
1: Ha?
0: Hindi ba yung taga Singapore?
1: Yung ano?
0: Taga Singapore.
1: Malay ko.
0: Sige nga, isabi ko nga kung saan kayo pumunta nung pagdinagyang.
1: Saan?
0: Sa Ongbon.
1: Quiet.
0: Pabo-abo ka pa. Bagitin ko yung pangalan niya.
1: Wow!
0: Mga lalaki, tawag kayo sa 0912-007-6793 para makausap niyo si Joanna.
1: Oo.
0: 0912-007-6793. Saan ka dyan banda sa Olongapo, Joanna? Marami din kaming kakilala dyan sa Olongapo.
2: Pa?
0: Saan ka dyan banda sa Olongapo? Anong lugar? Di mo rin alam? Katulad sa Antique?
2: Opo, kasi hindi mo ko lumalabas dito eh.
0: Ayun!
2: Hindi mo ko lumalabas dito. Lalabas na mo kung magkasama yung amo ko po.
0: Oo, pero sa sabi-sabi ng amo mo, anong lugar daw dyan sa Olongapo na nagtatrabaho ka?
2: Hindi ko po kasi ano.
0: Ano ba yun? Matagal ka na dyan. Hindi mo alam. Hindi ka ba nagtatapo ng basura sa labas?
1: Kaya nga.
2: Hindi po, hindi. Mayroon po kasi boy eh.
0: Hindi ka rin nag-uusap sa mga tindahan at sari-sari store sa labas pag pinabibili ka ng napkin. Ganon.
2: Hindi po, hindi.
1: Hindi ka ba nag-ano, namamalengke?
2: Hindi po, yung amo ko po.
0: Ano ba yun?
1: Amo mo pa!
2: Amo mo, naglilinis lang, lilinis.
1: Sosyalan ka naman! Ikaw yung katulong pagkatapos amo mo ang may ano, may gawa na
0: hindi niya alam yung lugar,
1: gawaing bahay.
2: Opo. Kasi amo ko yung malinggi tapos pagdating niya ako lang po naglilinis, ganyan po.
0: Oo. Sige, mag-plug ka na lang number mo. Wala na kasi tumatawag ngayon eh kasi ating gabi na. O plug mo
2: 09 0963 06 3 9 7 9 1 6.
0: O isa pa ulitin mo.
2: 09 63 06 3 7 9 1 6.
0: Thank you so much. Good night. It's 11 minutes after 11 o'clock. We'll be right back with more. Nagkabamati ka mo sa phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM. Katropa mo.
1: Exciting.

0: broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Sanzone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Sanzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanzone Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Sanzone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sanzone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sanzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.

0: It's 32 minutes after 11 o'clock.
1: Mano pa tapat na yun ang tapan eh?
2: Ay, depende si mo.
1: Madahin kamo sa kiyabon nagpapamati sa phone pala programa. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ining XFM, Katropa mo.
2: Excited!
1: Ay! Sa liwata, ginasulit ko, Santon, in XFM, libo-libong pa-premium, nagapadayon sa Giyapon. Kag, padayon lang sa pagbakal sa mga Yes World products para maka-intra ka. Kag, kada Friday, kamo makaangkon sang 3,000 pesos kayo nagahulat. Ang 50,000 pesos sa grand draw, 30,000, 20,000, kag pulo tanan, katag 5,000 pesos. Bakalan kamo sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag 5 ka sachet ang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM station sa Bilog nga Negros, kag Panay Island. Kag, was mabatian nyo na ang bag-o pagid nga promo sang XFM kung sa diin magadaog man kamo sing cash prizes, gadgets, kag groceries.
2: Wow! Package?
1: Yes! Dugay pa December ha, pero gaulan nang pa-premium. So padayon na kamo sa pagpamati ha, kag suportaran nyo gid ang tanan nga programa sang XFM Philippines para dako ang chance nyo nga malingaw kag makakwarta.
2: Correct!
1: Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
1: See you tomorrow, 9 to 12 midnight sa phone, pal. Adios, amigos, amigas.
2: Muchas gracias.
1: Babosh!

0: 93.9 Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: System Pain.
7: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis. Na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Mga palasig, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
10: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag Santon Vitamin C! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santon Vitamin C at Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
14: Mag Sanzon Plus Herbal Oil.
13: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
14: Siguradong sisiglang pakiramdam.
13: Sanzon Plus Herbal Oil,
14: ang pamahid
13: ng all-in-one sa presyong magkaan.
14: Sanzon Plus Herbal Oil,
13: assist the pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
13: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
13: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
13: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
18: Exciting!
19: Exciting!
20: Namamayagpaan, mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
21: XFM Bacolod.
22: Sa XFM.
20: And new to now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Southone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Hubin pa siyang na world.
0: Southone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang, music, magkatapos buktaw ka, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, sung amin, kasi mga DJs, nalakad, blam, blam,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kid, dapat.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Tingin mo!
5: FM 103.9.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Saan Town Plus Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
8: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
8: Sa mga butika.
1: Santhon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9. Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod,
13: sa XFM
10: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: XFM.
1: FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Sister Pain.
8: Ako galing si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Side-sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katawan.

0: Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. XFM
1: 103.9. Kumaan ka rin sa sentro. Kamusta, Bullseye. Depart.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. At pabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Ipili sa mga butika.
3: Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin.

0: vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santo. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ng natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamita. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Clear Skin Beauty Sun.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Inami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, pura ka lang music, magkatapos bugtaw ko, may harap kayo sa mga balita, blabos, so, amin, bigit sa mga DJs, nila, kanya,
6: wala sang konkreto nga sa bat.
7: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X,
6: simply,
3: may how, kita, pa?
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
3: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM.
3: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.

0: Ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: X FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwill. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kutipan ni

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Inami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, pula ka lang music magkatapos mugtaw ka pala. Mayarap kayo sa mga balita. Blabs, nami, bigit sa mga DJs na nila.
6: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid how?
7: Tingin mo!
6: XFM 103.9.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM.
3: FM.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
4: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM.
4: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines.
7: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
4: sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: Kumain ka rin sa Sentro. Kamsa Bonsai. Depart.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Shulad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas. Magkatrapa sa buong yang adlaw sang Lunes, July 27, 2026. Julio 27 na kita. Take this meal, 26. Lunes, Lunes, Lunes! And syempre, Lunes, subong-subong man mga katropa, ang ginahulat nga State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Karon, alas 4 sa hapon. So mga katropa, live na karon sa television, sa mga television. Nakag ti aton karon hibaloon kaya ng mga katropa, isa-isa ho ng iyang mga programa nga na himo. Iya programa nga luyag himuon na iya manatapos na kung ano ba lang mga programa mga katropa nga napatindog na no, sa iya nga programa kung sa iya nga administrasyon sa liderato kag iban pa karon na taon ta kag karon di mauso na naman na ang pag-rate no? I-rate na naman ang iya mga katropa nga di kung dostudyante lang ah gridanta sa karon after sa iya nga speech. Pero mga katropa, ang speech bala ito ka presentation na lang mana kahit di makita mo man ang iyang inubrahan na biskan di pa siya mag-speech dira. Ang speech na karon ti lang taon ta kung mga pila ka oras usually mga 1 to 2 hours. No? Let's see, let's see, let's see. Oras sa ito na alas 5 o alas 4 pa lang galing. Oras sa ito na alas 4, 5, enta na! And syempre, matamat na kamutra bugtaw no, sa inyong mga tagsaya ka mga panimalay. Matamat na patunog sa inyong mga tagsaya ka radio. Kaya magpamatay sa ato niya programa diri sa Exciting Pilipinas. Mga katropas subong nga aga diri lang sa XFM Bacolod. Syempre live na live na kita sa ato niyang official Facebook page. Ara kita mga katropas sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And mabatian makita sa inyong mga tagsaya ka radio. Arang na kita sa 96.7 and 103.9. Good morning, good morning, good morning, good morning! Mayong aga sa mga katropa naton. Good morning, good sa mga nanay dyan nga nagadigamo na. Sa mga father dear nga nagapainit na sa ilang mga makina. Nagainit na tubig, galing. Sa mga nagatimo-timo na aga pa, mayong aga. Sa mga gapapuli pa lang, ano, halin sa ilang mga olubrahan o kung iban halin sa ilang mga lalagawan na kati Domingo bala kahapon. Good morning sa inyo sa mga nagabiyahe na sumong, nagapamasada o kung padulong na sa obra. Good morning sa inyo, inay-inay lang. Ingat, ingat, ingat. Baka trapalas 4:51 na. And syempre muni oras mga katropa perfect again din para sa aton nga mga katropa pips nga mga naga ano ba naga zumba zumba naga cardio cardio di ba mga pang music o mga natawag naton nga mga tripping nila subunga aga naga-cardio, naga-paniwang, o kung naga-exercise lang niya para baskog ang ilang alawas, di ba? Good morning sa inyo daa sa plaza, mga katropapips na daa sa plaza. Kung din ka man yung plaza, sa tagsa ka LGU sa syudad, ara ka man sa Bacolod, sa Silay, Talisay, Bago, miskan din lang nga plaza, ako nga park. Good morning sa inyo daa sa mga namayong aga, sa mga naga-scroll-scroll sa ilang mga cellphones. Good morning man! Good morning, good morning! Kaya mga katropa, sa ito naman update sa panahon as of 2 a.m. today, July 27, 2026. Ang tropical storm mga katropa nga dul ko na timas kilala diriya sa Pilipinas nga Bagyong Quiapo. Nagamat-amat na mga katropa, no? Ako nag, ano na ini, naghina na, nag-weak na mga katropa from tropical storm, naging isa na ini ka tropical depression. Kagsubong ara na yan sa guwa sang Philippine Area of Responsibility.
perfect in, ah.

Gemma Hamili, good morning! Mayong aga, mayong aga! Itong tuksubong sa programa natin, Andrea, sa Exciting Pilipinas. Salamat, good morning mga katropa! 4:54 in the morning, kagarin ng mga musika nga makapa-sound sa inyo at the same time, makapa-throwback memories with, ariwa, Aserehe Reha, uy! Dali na mag-shout out with Aserehe. Good morning! Dari lang sa Exciting Pilipinas.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santon Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
9: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
8: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
9: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
8: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
9: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
10: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang
12: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: X. XFM. FM.
16: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

At nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning! Good morning, good morning, good morning! Mga katropala, singka size na. Oras sa Tondria sa Exciting Pilipinas. Sa pagiyang adlaw sa July 27, Lunes nga adlaw. Mga katropa, kamusta na inyong mga ginadigamo o kung kinaluto dira this morning para sa inyong mga pamahaw. Kamusta na inyong mga putahe, no? Nga ginaluto sa pagiyang aga. And of course, syempre, nakatigaang nabala. Nakaluto na bala kamo sa inyong mga kanon. Sa una, mayara pa na sa debate between ambalya mas damit kidya ko sa kaldero maluto sa kanon niya. Lain kidya sabor kaysa sa ano, sa rice cooker. Yung sa Batman nga, parehos lang na. Kay parehos lang ang ginuto. Electricity ang isa. Ang isa, fire grid. Pero same lang na nga, naluto because of heat. Tinigaan mo na. Sabat sa hindi kidya. May masabat. Classmate ko na sa high school. Sabat sa isa hindi kidya. Kay kung sa rice cooker, do kalas. Ay! Kung sa kaldero, do lain kidya. Sa bordo, may nanam. Pero may nagsabat sa tapad. Timayo ka mo yaya kay may bugas ka mo. May bugas ka mo yung itigang mo. Either rice cooker man o con kaldero. Importante may bugas. Importante may kanon. No? Biskan na ano da ang tripping ni mo ah. Pero timayara lang gid abi kay saho na yang mag kaldero gid no. Kasahoan gid nila yung kaldero gid. Mayara man yung iban nga ti rice cooker in especially sa Driabi sa syudad nga wala na yung masyado sang kahoy diri nga panggatong mabakal ka gid ya uling ti or naka stove gid or electric kang gamit ninyo ti amo na ino pero dito abi sa umaya kita-kita ka lang sanga sa kilid ti makasunad ka makapakalayo ka ti amo na kaldero okay na di ba so makugani importante may bugas. Oras na ito nalang 5-8 na. Tiyan mo, damat naman ka mo da sunad. Ano? Nakakilis na ka mo da. Bulubang tayo. Daya galing kong kaldero, imululutuan. Di para hindi malabutanog. Di ko ang rice cooker yate. Maluto lang na sa'yo. Bayaan mo yun. Ang wala nang advantage, no? Hindi lang yung kapoy. Kung mag-rice cooker, kati isaksak mo lang da. Basta make sure lang na saksak na pindot mo da, di ba? Unlike ko kung magluto kayo sa kanon sa kaldero, oy, kinanglam, hindi idabukan. Di ba si mapatay ang kalayo, malabot siya, no? Again. Oras natin nalang 5-8 na. Kung sa mga katrapa pips natin ka nagatutok subong sa programa natin, Andres, sa Exciting Pilipinas. Good morning! Good morning sa ilan ni Sir Jelwino. Good morning. Kuno dapos na sa kuno share sa ato niyang live. Happy Monday kuno sa tanan. Kagsona na kuno karon na. Ni PBBM, dungan man subong kuno. Nga adlaw ang anibersaryo man sa Inglesia ni Kristo. Uy! Kadungan. Subong man galing adlaw. Base de kay Sir Jelwino. Pero kahapon, may manakita na ko eh, no? Nga di ka 112. Silang, tsak 212 or 15 or 112. Basta dira-dira, no? Nga, di anibersaryo nila mga katrap. And kay Ma'am Lynn Antonio Talde, good morning. Mga miyembro sa nga ito niyang katropang listeners and solid supporters ako ng mga class na to sa XFM Campus na to Andrewa. Sila yan ni Ma'am Malina Antonio Talde. Siyempre sila ni Ma'am Rina Diastro, Ma'am Jessica Gonzalez, kay Ma'am Miss Pa Moreno Pastor, Winston Villanueva, saya kay President nila Marcel Largo, Dina Bucani, Janelle Lunario, kay Sir Win Salinas, mayong aga, ginapatamyaw mo din nila si Katrapang Win, no? Si Sir Domingo, mayong aga man, no? Good morning sa inyo, sa ilan ni Marina Diastro, dari ko ginapatamyaw yung man sila yan ni Robilin Calyao, Janelle Lunario, kaga mga miyembro sa Katropa Southern Area. Good morning sa inyo dyan. Good morning, Mandira Tamiyaw. Unta mo na mga miyembro sa aton nga Moms Chapter sa May Handumanan. No, sa mga Moms Chapter man sa Bugosya nga syudad sang Bacolod. Good morning sa inyo. Mayong aga kagtutok na. Siyempre subong mga katropa. May klase, may obra. Oh,
kahit although ito isa na sa mga nipi-BBM, pero still, the class is going on. Sa mga katropa peeps na daya, sa mga kabataan, no? Sa mga obra, tema, mangimakas gita. Huwag na yung terms ng iba, no? Mangikusog gita. Para yan sa pang-adlaw-adlaw ka, hindi kita presidente. Hindi man kita senadora. O kung vice-presidente. Nga nag-sweldo sang hundred of thousands per month. Diba? So, good morning sa tanan din mga katropa. Papasko, guntay ang ato ni Resistensya. Para yung all time okay kita. And go lang ng go, no? Siyempre, with our goals in life. Kag sa ato, naluadlaw ng mga aktibidad. Speaking of vitamin C, mga katropa, may nakita rin sa ato niyang yes to health. Sa ato niyang Sundown Vitamin C. Kung sa tingin nga makapabasko, gid sa imo yung lawas, batok sa balatian. Para pabakod sa imo yung immune system. Mga katropa, no, batok yas sa nag-bago-bago nga panahon. Subong yung nga tempo. So, sa diin ka ng mga katropa, dali ka na, mag-inom na sa ating mga Sundown Vitamin C. Mabakalin din mga katropa sa itong mga Yes to Health Store sa siyudad sa Bacolod. Located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39 na Bacolod City. Mabakal man. Siyempre sa ato niya ang mga butika dira, no? Sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online. I-search nyo lang sa inyo yung online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Para sa atin alas 5:12 na. Saliwat, good morning, good morning, good morning! Good morning sa inyo dyan. Siyempre, saka ng adlaw dugi-dugay. So, mamukaw na kita sa itong mga katropa pips nga nagatulog-tulog pa. Pero tikay Lunes, dapat aga pa kita bugtaw. So, liwat, good morning! Yun, good morning, and gising na! Bugtaw na. Kaya mga pinamantagdugay. Init na tubig. Kaya sa mga katropa pips natin, syempre, matamat naman din ay pamahaw, paligo. Pang toothbrush. Para ready to go. And syempre, subong samtang nga nagapreparar ka mo na tugangan tang aton nga musikahan. Kaya muna yung mga musikahan yung makasaling kagad literal nga pang Zumba gita. Magin yung mga batianin nyo sa inyo mga Zumba session. Especially sa mga batch ko nila sa school. Magin yung mga, stupid na PE ginamon sa bilog namon nga high school life. Charot na, hindi man ah. Pero magin yung sikat sa time namon sa high school. Sa mga katropa, dasig na! Musikahan kita sa Liwa. Teresa, exciting Pilipinas! Sa Liwa, it's a beautiful life! Zumba pa more!

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Nagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gado ng sugat sa eskwilahan. Di man natabilog nga akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa ako na po. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka ba?
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
4: Excellent!

0: niyo mga rajang. Good morning. Mga trapa oras na ito na alas 5:27 na. Subong niyang aga. Julio 27, tuwag 2026. Kang lunes na. Masimula doon, ano ka pa doon, no? Doon na dala ka pa sa Gihapon sa weekend. Do feel mo Sunday pa lang, o kung Saturday pa lang, pero lunes na. So, amat-amat na himos for school and for work. Kaya mga katropa, alas 5:27 na. Kag amat-amat naman niya, mag-asilak. Look ito guys, si Haring Adlao. Mga katropa, no, sa pag, ano naman niya, pag tumbang na naman nato, nasa bago naman niya Adlao. So, imagine, mga katropa, 27 na kita, August na kita dugidugay. Wow, dasig lang, no? Pagka-August, dugidugay, after sina September na. Beer month, so tayo na. Matamat naman kita kanta. Dahil, whenever I see boys, matama kanta na naman si Jose Madrid Chan. So, ito mga katropa. So, buong himos na ka mo, dara. Himos na. Naluto na dara ba lang? Mga tinigaang nyo, make sure mga niluto. Yung tanabutang ka na asin, na timpla na dada. Okay, na naman nirang inyong mga dalalon na sulod na sa bag, ang kwarta, ang yabi, ang tubig, etc. mga katropa. No? Prepare well this morning. Siyempre, kaupod yan yun, no? Sa programa nato na mga programa nato na dariya sa XFM Bacolod. Oras na ito nalang 5:29 na. Kagaridriwa, pagtamiyaw mo ito mga katropa pips na ito. Nga nag-aupo sa itong programa. Antes kita magtakupan no? Sa ila dira ni Ma'am Elvira Gilugo. Good morning. No, sa mga nagatutok sa ito, dira sa ila mga cellphone, sa mga nagalantaw sa ito niyang Facebook Live. Good morning sa inyo, tara. Sa ila ni Sir Arnais Irida. Good morning. Sa ila ni Ma'am Arina. Yes, Troy, natapos ng gali. Good morning sa mga katropa naton nga nagpamati mandira sa ilay yung mga tag sa Kapanimalay sa aton niya ng mga radyo ang ipanghatag. No? Good morning sa ilan ni Ma'am Melanie Martisano. Good morning dira sa may si Chulopak Doldol. Barangay Robles sa La Castellana. Mayong aga. Nasa dira kay Ma'am Melanie Martisano. Kasi Martisano family, good morning dira sa inyo. Sa ilan man ni Ma'am Marivic Ipgano sa may more siya naman niya, no? Good morning sa inyo, dira. And, syempre, sa mga katropa peeps mo natin, sa ilan ni Tita Salina Traje, good morning. Sa ilan nung Jojo, dira, mayong aga. Biyahin na naman, no? Para sa mga katropa natin. And karoon ka rin mga katropa, lauman man, nga mayara sang March protest, no? Halin sa may Capitol Lagoon, padulong niya sa may replika sang City Hall sa may Bacolod Public Plaza. Kahit may nagpasa dito sa city, sang ilayang letter for permit for the rally protest today. Kadungan niya mga katropa sing Sona ni PBBM. So, para aware kita, no? Karoon mga katropa mayara sang mga protesta. Sa kay Katropang Mitch Lipa, kay station manager nato na Katropang Mitch, good morning. Inapatamyaw niya wa mga katropa nato na dira sa my Zone 15 sa Talisay City. Mayong aga dira sa inyo. Good morning. Good morning mga katropa. Kag wala na kita sang oras. Galeo, alas 5:31 na. Siyempre hindi ka mo magliso na sa inyo mga radyo. Padayo lang sa pagpumati. And mga katropa, magabulo sa ato ng The Secret of Health. And after that, balitaan naman na kaupod naman si Katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Thank you so much sa liwan sa pag-upod ninyo sa ato program. Mga pambuga ko na aga. Kag syempre, kitain na naman kita buwan sa darilang sa exciting Pilipinas. And of course, mga katropa sa XFM Bacolod. Tutok lang sa mga programa natin halinaga hasta maghapon. Darilang sa istasyon nga exciting. Sa liwat, ako si Katropang Wendell Balinario. See you tomorrow. Happy, happy, happy Monday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drug stores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Sister Pain.
8: Ako si

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanamit gali magigop sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Di rin ako ya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: X FM.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Naa, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Naa, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung namin, pagkita mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Naa, XFM kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.
6: Yes to health!
7: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
8: Kumusta mga sugid nga mga tagpalamati? Saliwat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita sini magatalakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, kag paglikaw sa mga balatian, kag pananglit kita sini may mga balatian, magahatag magkita sini sa pila ka mga suggestion pinaagi sa mga natilawana nga mga food supplements nga aprobado sa aton FDA ukon a Food and Drug Administration.
6: Yes to health.
9: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na to nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
7: The Secrets of Health.
8: Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa ning edisyon sa aton sini nga pagpangalagad.
10: Sunthorn Plus Gold.
11: Sa mga kautoran na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext sa aton nga text line sa 0928-287-4637.
7: The Secrets of Health.
8: Sa ning edisyon, isa na naman ka tanom o kon utan ang aton sini nga pag-istoryahan ng iya sini nga benepisyo sa aton sini nga lawas. Aton tukibon ang iya sini nga puwersa o kon ang iya sini nga kapasidad. Ang iban sini ginasulo simple lang nila ang ining dahon, yet ginatawag ali ni nga superfood man sa Ingles tungod sa kadamo sa iya sini nga sustansya kag iya sini nga unique health benefit.
10: Sunthorn Plus Gold.
8: Pero dahon ang aton sini nga pagadiskusyonan sa ning edisyon sa aton sini pagpangalagad na hanungod dinhi sa dahon, especially ang ugbos sang kamote aton tukibon ang iya sini puwersa pagabot sini sa pagbulig paayo sa aton sini nga ikaayong lawas.
10: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
8: Pero aton istoryahan subong na hanungod sa isa kasahi sang kamote bala, hindi ang green nga kamote kundi ining purple nga kamote. Aton tukibon ang iya sini nga bioactive compounds kun nga nangin espesyal ining utanon sa piyak nga komon nini magkadto gani kita sini sa merkado ti kadamo sa makita naton sini nga kamote. Pero pwede kita magpili gili sang purple o kon nang iban sini gitawag nila nga tapol o kon na murado ang kolor sini. Ano balang ari at diri? Kagano balang kapasidad sini para nga magbulig para sa aton sini nga kaayuhan, especially sa aton sini mga kondisyon sa aton sini mga balatian.
10: Sunthorn Gold Coffee Mix.
8: Makabulig gali ang ugbos ng purple na kamote para nga ma-prevent ang liver damage o kung mapahinay ang pagkaguba sa aton sini nga liver cells. Kaga nagabulig ba na ni siya para ma-reduce ang liver inflammation. Nagabulig support sa liver cell repair kag regeneration. Kaya tinagatubo yung atay. Gutob sa masarangan sang atay na ton. Kung may madamage siya, patubuon niya ini. Diba?
7: Sunfone Gold Coffee Mix.
8: Provided ha, nga hindi tanto ang damage nga ton sa ninyo atay nga kaya pa mag-regenerate. Kag mataas man din niyo, kung dagaya man din sa chlorophyll ang ining dahon sang purple nga kamote. Ang chlorophyll nga daan nagabulig support sa detoxification pathways sa aton sa nga liver. Ang liver na tonte responsable na sa pag-detoxify sa mga harmful substances sa aton sa nga lawas. Through three phases ang yas nga paghimo no sa detoxification sa aton sa nga lawas. Sige lang kayo discuss na sa iba na aton sa nga pag-pangalagad. Kaya makabulig man siya no para mabayad ang certain toxins sa aton sa nga digestive tract. So pag-abot sa nga chlorophyll content na daw sa nga ugbos sang purple na kamote pero hindi na sa maglayo sa aton sa nga Sunthone Plus Gold Capsule.
7: Sunthone Plus Gold.
8: Kaya nga man, ang aton sa nga Sunthone Plus Gold Capsule, may ara man siya sang blue-green algae nga spirulina. Dagaya man din niya, pag-abot sa nga chlorophyll, pag-abot sa nga source sang chlorophyll, isa ang spirulina man sa pinakadagaya nga makuhaan na ton sang chlorophyll nga nagabulig man pamagaan sa trabaho sang aton sa nga atay sa pag-detox, paglimpyo sa aton sininga dugo kag sa aton sininga overall health.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Muna galing isa sa pinakamanami man no, sa aton sininga ginatawag diskusyon diri kay may mga options kita. Kay sigurado gid ko dugay may mamangkot naman di. Di paano do kung di ko kauyon sinisang ugbos ang kamote. Sigurado gid niya kada diskusyon aton may ara gid nga chat sa aton diri nga hindi sila kauyon utan, hindi sila kauyon sang laswa kati hindi naton malikawan may mga tao yang ang manamit sa iban. Iban di ka uyon. May prutas nga mauyon sang mauyunan sa iban. May araman iban yang mauyunan nila. Hindi man mauyunan sang iban. Ha? Let's say for example, bisan ano ka namit karon sang durian para sa iban, pero ang iban sa din, nagadigwa-digwa.
7: Sample Plus Gold.
8: Kaya hindi magsulod sila sa nga ginhawa. Bisan anon mo kasiling karon nga kanami agatamis ni sang mangustin. Pero di may araya iban nga hindi sila kauyon. Bisan anon da ka promote di karon ng ugbos sang kamote karon na kanami sa ni kagadamo sang iya sini nga sustansya benefit sa aton sa nga lawas pero ang sabat sa iban sini simple lang hindi kuya malang to tanong may mo uda wala ka sa may mo sana hindi ka man makapilit sila kaya bisan ano makanami sang kagadamo sa benepiso sini karon kung nagakaon malang sa karon nga nagapamurugso kag stressed man o kung aburido man hindi gyapon mangin maayo ang resulta so isa sini sa manami no pag about sini sa chlorophyll content ang aton sa nga Sunthone Plus Gold, may ara man sina tungod sa yasani nga spirulina bilang isa niya ka sangkap.
7: Sunthone Plus Gold.
8: Ngayon ikanto kita karon sa pila ka mga unique health benefit kung kita sini ang regular nga nagakonsumo sang ugbos o kung dahon sang purple nga kamote. Number one sini, blood sugar modulation. So dapat ma-regulate, dapat ma-control para ma-balanse ang aton sininga blood sugar levels. Base sininga sa pagtuon ng iya sininga leaf extract, nagapakita nga nagapahinay sang glucose absorption. Di ang glucose nga dan nga init kun rapid o kun madasig sini ang pag-absorb. Kapin ba kun may problema kakaroon sa imo sining cellula dito nga wala na nag-respond maayos sini sa insulin hindi automatic bala nga butungon dayon ng imo sining glucose pakadose imo sining cellula tungod gani nga may insulin resistance ka kung diabetic ka dito ah, pagkaon ni mo karoon sang kanon tinapay iban pagin yung mga refined kung mga carbohydrate refined carbohydrate based nga mga kalanon karoon inom ka soft drinks shoot up a spike ang imo ni nga blood sugar. Katiwa ay sing nagabulig para nga mas slower o kung mas slow down o kung napahinay ang absorption sa imo sining glucose which is ang extract dili sa dahon sining purple nga kamote nagabulig para mapahinay ang glucose absorption. Kati kabaluman na yung lawas na sa pagbalansi yamo sa normal yung sitwasyon na kondisyon. Like for example, ang insulin na ton, tiyamon na nagabulig para nga hindi tanto magtaas nga ton sa nga blood sugar tungkol kinapanami niyang absorption sa ton cellula. Pero kung naganubo man nga ton sa nga blood sugar para mabalance, nag-release man nga ton sa nga liver sa glucagon para nga ma-raise man nga ton sa nga manubo sa nga blood sugar levels, especially sa piladira ka mga tagpalamati o kung mga listeners na tondira nga nag-practice balas ang fasting, ang iban sa niya intermittent of fasting, kagang iban sa niya regular lang ang fasting ah, daw trip-trip lang nila nga, then ay kumahaw ah. Then ay kumanyaga, maskip anay ko sang meal. The Secrets of Health. Inablang pagtapos mo kaon, instead nga ma-energized ka, nagluya ka, naghina ka, daw nami ipahuway-huway, daw nami idag-idag, daw nami iligid-ligid, ginatuyo ka. So, malikawan na to nina, kung natin ba mapahinay na ton ang glucose absorption sa aton sa nga tinai kagang isa nga makabulig sa aton amo ang dahon, purple nga dahon sinisang kamote
10: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
8: Number 2 sininga benepisyo, cognitive and eye support. Pag-abot sini sa cognitive, nag-pertain ako nag-tumod ni sa aton sini nga panghunahuna sa aton sini nga utok eh, sa aton sini nga thinking ability, sa aton sininga memoria, sa aton sininga focus, sa aton sininga learning, sa aton sininga reasoning, kag sa aton sininga decision making. Mabuligan gali ah, para ma-sharpen ng aton sininga memory, para nga magnami pagid ng aton sininga focus, para magnami pagid ng aton sininga learning, ang aton sininga reasoning, kag mas manami pagid ng aton sininga decision making kon areglado, kag manami ang sitwasyon na kondisyon sa aton sininga brain tungod nga may cognitive support nga makuha kita kun kita ang regular nga nagagamit o kung nagakonsume sang purple nga dahon sinisang kamote. Idugang pa naton ang iya sininga ay support. Siyempre sining iya sininga anthocyanins may ara sa isang binipiso sa aton sininga mata. Kaya makabulig man siya no, para sa ginatawag mental fatigue and even eye strain. Dugay bilang atubang mo si mo sini computer. Dugay mo nga himutad si mo sininga cellphone ba ng iban sini ginhawal na nila ka himurot sa ila sining cellphone.
10: Cellphone Plus Gold.
8: Digon dugay na ton sa nga tamodera sa ton sining mga gadget. Ang blue light nagapastress ni sa ton sining mata. Ang blue light emission talalin sa ton sining screens. Hindi favorable sa ton sining mata. Kung nagadugay kita nga naga, kung nadugay kita nga naga, tuto ka nagafocus dira. Kagbasis sa pagtuon, number 3, mayaraman sa sang antimicrobial and gut support. Ang iya sining juice sa sining kamote, nga purple, ang dahon niya nagabulig retain sa ton sininga antimicrobial polyphenols kay makabulig man siya para aton sininga beneficial gut bacteria mabalanse ang both ginatawag ginasiling bala naton sini ang mga maayo kag hindi maayo naton sininga mga bakterya o kun kagaw dira sa sunod sang aton sininga tinai mabuligan niya mabalanse without a fiber overload.
10: The Secrets of Health.
8: Kaya although ang fiber manami man sa aton sining lawas, manami man sa aton sini ang digestive system, pero kung masobrahan magkita, butod man ang aton sining ha? At yan, hindi man komportable, kung mangin komportable ang aton sining ha? Pamatyag.
10: Seven Plus Gold.
8: Nagabulig para man-neutralize sini ang mga free radicals. Nagabulig para ma-prevent sini ang cell damage. Kaya nagaresulta siya sa pagpahinay sang aton sining ha? Edad. So isa gali sa manami nga resulta kung nag-consume kita regularly sang tapul o kung purple nga dahon sa isang kamote, nagabuli gali para nga mapahinay ang aton sininga sign of aging. Kag nagabulig para mapabilin kita nga huben bisan pa naga sige ang aton sining pag-edad.
10: Sanzone Gold Coffee Mix.
8: Kasubong lang sa nagkaon ka man sini sang ugbo sang tapol o kon purple nga kamote kung nagainom ka sang Sanzone Plus Gold Capsule. May ara siya sang madamo kag pila sini ka mga sangkap nga hindi lang isa. Kasubong sini sa mga benepisyo nga makuha ganin naton sa tapol sini nga dahon o kon purple purple nga dahon sa isang kamote nga kadamo sa makuha naton nga benepisyo, much more pagid nga ining Sunthorn Plus Gold Capsule mayara sa mangustin, mayara sa ampalaya, mayara sa malunggay, mayara sa garlic, may spirulina nga ginkombinar ini sila no para nga maghatag sa aton sang madamo nga benepisyo sa aton ikaing lawas. Kag para mabuligan ang aton sininga lawas nga mag-acto sini kung mapabakod ang aton sininga immunity, mapabakod ang aton sininga lawas, ma-provide na ito ng kinanglanon sa mga antioxidant, vitamins, minerals, kagiban pagid sini nga mga health benefit nga makuha naton pinaagi sini sa mga bioactive compounds halin siya sini nga mga sangkap. Manami kung i-combine naton ano ang Sunthorn Plus Gold Capsule sa premium D3 soft gel capsule kag para bugos na lang, may kabugusan na lang gidang aton sini nga suggestion sa inyo kung nagatumar ka mo sa Sunthorn Plus Gold Capsule premium D3 capsule, updan na lang gid naton sini isang Sunthorn Vitamin C. Ano bala ang tahan naton sining ginatawag ultimate trio na suggest naton sa inyo, Sunthorn Plus Gold Capsule premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C. Kung tingbon mo ini sila tanan, may ara man ini sila mga polyphenols kag may flavonoids, may ara man ini sang ginatawag chlorophyll kag may benepisyo ini siya ha, para sa pagbulig balanse sa aton sininga blood sugar. Ug man nami sini yan no sa ginasuggest naton na kon suggestion naton nga kombinasyon sang mga suplemento like ultimate trio naton nga ini, Sunthorn Plus Gold Capsule premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C, kay hindi lang basta nga nagapanubo lang ya kung nagabalanse sa blood sugar, kundi dito sa iya sa insulin sensitivity. Kay in the first place, ang problema naton kung nagtaas nga ton sining triglyceride, nga nagtaas aton cholesterol, nga nagtaas aton sining blood sugar levels because of insulin sensitivity. Ang mga sangkap sini, sining kombinasyon sang tatlo, nagabulig para nga maamat-amat panumbalik ang aton sining insulin sensitivity sa may mga insulin resistance. In fact, sa mga pagtuon gani nga ang premium D3 capsule, ang vitamin D3 may direkta niyang epekto sa pagpanami sa pagfunction sa aton sining nga insulin. Pag-abot naman sa cognitive, pag-abot naman sa aton sining thinking, pag-abot naman sa aton sining problem solving, focus, decision making, learning, reasoning, makabulig ligman ining tatlo kasubong man sa doon nagkaon magita o kung naginom makita sinisang sabaw sang ginblend nga ugbos sang purple nga kamote. Kag may ara man sa sang antimicrobial and gut support, isa sini ang sangkap nga garlic nga nagabulig mabalanse sa aton sini nga gut microbiome, isa man na siya nga nagabulig para magbakod ang aton sini nga resistensya. Kag tidugang pa ang garlic sini nga ara sa Sunthorn Plus Gold Capsule, the natural antibiotic ni siya nga nagabulig para magpatay sa mga kagaw, mga bakterya nga may mumaghalit sa aton sininga lawas. So pila lamang ini sang madamo nga benepisyo nga aton sininga makuha kung kita nagatumar sang aton sininga ultimate trial, Sunthorn Plus Gold Capsule premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C.
5: Sunthorn Plus Gold.
8: So nagapamangko tong kapila mag inom o kung magtumar sini, depende sa sitwasyon. Pero regularly o kung gusto mo lang mapabakod ang imo sininga resistensya, gusto mo lang maintain nga manami ang imo sininga paningkay-singkay, manami mudo, manami sini imo pamatyag, do ka mag-an lang kag daw kanami lang sa imo sininga pamatyag, pwede ka na sini makatumar sang twice daily Sunthorn Plus Gold Capsule premium D3 capsule ang Sunthorn Vitamin C 30 minutes before magpamahaw. Amo man Sunthorn Plus Gold Capsule premium D3 capsule ang Sunthorn Vitamin C 30 minutes before sini magpanyapon. Kag ang manami sini no sa aton sini mga tagpanamati, updan pagid naton sang regular nga ehersisyo, healthy nga mga pagkaon naton kag manami pagid kay nagabulig man ni panami sang aton sininga tulog, nga ang tulog tuman kay importante para mapabakod ang aton sininga lawas kay mapabakod

0: Lang din sila sang Marayo Bank. Pero kung dari kamo sa rin sa surad sang Iloilo, mga taga Iloilo Province o kung Panay Island dira makalagaw kamo sa surad sang Iloilo, pwede kamo makahapit dira sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sila sang Iloilo Midtown Hotel dira na hamtang ang Yes to Health Store. Pwede kamo dira makabakal sang nahinambitan naton sini nga mga produkto. Kagambintaha kung magkadto kamo dira sa Yes to Health Wellness Center, kay pwede kamo sini makapa-check up sang libre. Kay ara dira ang ina sining alternative medicine consultant nga hambal gyud sang kilala ta ang bintaha senador kag ang pabor senador sa mga gusto magbakonsulta dira pareho sa akon kay ang gin prepare ko nga 1000 pesos for my consultation gin bakal ko na lang sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. 2 months kadako nga bulig sa inyo. Instead di bayad no pa sa imo sining health consultation, ibakal mo na lang sa imo sining mga suplemento nga makabulig sa imo sining ikaayong lawas. Ilin Domingo to Biyernes open na dira ang Yes to Health Wellness Center. Alas 9 ang takna sa aga, nagasugod na sila sa ila sinadira nga libre nga health consultation. Kung magbakal makamutira sa mga suplemento, pagdugang sa inyo sa mga suplemento nga natilawan nga nagabulig pabakod sa inyo sa nga lawas, alas 9 sa aga, pwede na kamutira ang makakadto kaga makasulod sa pagbakalman ukon pagpakonsulta sang libre sa Yes to Health Wellness Center. Pwede ka mo sa maka-order online sa Lazada, Shopee, TikTok. Pangitaon nyo lang ila sa nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag-click nyo sinang ila sa nga official store, magwa dirang ila sa nga mga product. Pwede ka mo dira kapili, order, kaguhulat na lang ka mga i-deliver sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga puloyan ang inyo sa nga in-order. Mga food supplement na makabulig ka, pabakod sa inyo sa nga ikaayong lawas. The Secrets of
1: Health. Sa mga kautoran na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637. May namang kot di Redoc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi. Kung hindi siya kapangapi, ilabi na mga alas 2, alas 3 sa hapon, mainom gid kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
0: Kaya hindi mo nato napunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na, Dr. Erwin, kung may sakit ka? Kung di patong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw. The Secret of Health. Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan. Mm-hmm. Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muring premium D3 coffee mix.
2: Yes!
1: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
0: Ang Santhon Gold, yes. May ara sa mangustin.
1: Mm-hmm.
0: Nga may ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagdampag function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagid sini kay papatamis niya is stevia.
1: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
3: The Secret of Health.
1: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The Secret of Health.
0: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
1: yes.
0: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Kung ako ni-combine mo, may anti-aging effect sila.
2: Yes! To help!
1: Ari na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix. Same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian. Ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
3: The Secret of Health.
1: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit. Lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo. Anong iyang himoon?
0: consultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Dr. Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
2: Plus gold.
1: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Dr. Leo, nga may problema man ang ilang nga bones, ilang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa ngayon mga...

0: Yorick acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imo nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imo nga kidney, may tendency ini siya nga base sang imo nga constipation.
1: Yes, to help!
2: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kay nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated, tapos damuon tubig inom Doc Leo.
2: Yes.
0: Kung isa ko lang kita tubig, amo managa ba Tiger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon.
2: Mm-hmm.
0: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
3: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: The secrets of health.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: So may mga insulin resistance, nagataas ang lasing sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, apektado pati ang panulukan. Pero ang pagburon sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor ng overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sa kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest ginato no, nga maggamit gid sila sang VisionX Plus.
1: Yes!
0: Kaga ang unod sini Doc Leo unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka pala kaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
4: The secret of health.
0: Stress ang imo nga mata, dugangan mo pa sang kulang mo nga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento. So dako pagid ang damage ang imo nga mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo. Kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo. Doc Leo, iupod sa ilang budget ang suplemento nga VisionX Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy, kag dira man sa aton nga center, sa clinics, kag sa aton nga store.
4: The secret of health.
2: May nagapamangkod rin Dr. Rino, curious ganyan siya, gusto siya magpangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Dagi na himo niya, nagasanlag siya kuno bugas. Daw ni kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend na ton sini?
1: Yes, to help!
0: Ang pinakanamay dira, ang aton nga Santhon Plus Coffee Mix.
3: Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kapi ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
0: Santhon Plus Coffee Mix, amon ni siya ang suya. May soya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira, nga mahina ang performance or mahina ang ilang bowel movement, makabulig ni kay taas ang fibers ang soya beans. Kagamo ang main ingredients ang aton nga Santhon Coffee Mix.
2: Nagnami ganyan sa mga bata, Dr. Win, especially sa mga nag-eskwila, bala?
0: Yes.
2: Kay nagapaktibo ni sang memorya?
4: The secret of health.
0: Mga nanay dira, nga kung kisa Doc Leo, nag bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung aniga pa ang gaangga lang niya akong misis. Gali Doc Leo, hormonal imbalance. So kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products. Kung available ang soya milk, pero kung kisa wala dira ang soya milk mo. So ginerecommend aton ang Santhon Coffee Mix. Kaya magabulig ini siya balance sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kagang lain, pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamalanag, ginatawag nag-dryness. Guinness, no? Mm-hmm. So iba nagapangakig na kung kalabito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister, mainom turbo bi si Mister. Dako nga problema kay nga ah. Ila na ma-feel nga hindi naman nami during sa activity once nga may problema kasi ning hormonal imbalance. So para balance nga bisan edad 40 pataas nagabato pa si Mrs. mag-inom sa ngaton nga Santon Coffee Mix. Kagang Santon Coffee Mix makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Kisa discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man, ga-ihi-ihi ang problema. So makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
0: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo. Manami gin ang inyong performance kag ini sila puro natural.

0: subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O, ano lang ang aris ni? Amo ang frontal effect.
2: Yes, to help!
1: Ini man si Doc Erwin Lapos, kag
3: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: God bless po sa aton tanan kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
4: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
5: XFM 103.9
6: Supple Plus Gold.
7: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
6: Supple Plus Gold.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin.
8: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
16: Uh-huh.
15: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Sister Pain.
18: Si Michelle Legale is

0: Center. Mga balita nga una mo babala. Diri mo babatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinaagi sa ginti ug kapwersa sa XFM News reporters and correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Balita.
2: XFM tayo mala sa isa 12 na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsiling kaman sa buong abayin sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa itong kapalatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Adlaw kita sa buong mga katropasang Lunes, Hulyo 27, ito ay 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinar.
2: Kag si katropang Franz Sandro Borgos. Kagadulong namun sa inyong mga katropang makaundan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagibad pa. Sa mga nag-monitor dra sa aton paagi sa ilang nga mga radyo. Ang XFM Bacolod, mga katropang, mabatian ninyo kami sa radio frequencies nga 96.7 kag 103.9. Mayara magkita mga katropa sa XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City sa radio frequency mga katropa nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man ang malantaw sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayarap man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod, mahimo na ninyo ma-download nga libre dra sa inyong mga Android phones. Ang ating official streaming apps ang XFM Philippines. Pagkitaan nyo naman katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-access dra ninyo ang kapinsay senta o kung 60 stations sa ang XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, may aramang kita sa text line na dri sa itong istasyon ang ating numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:14 na. Kag mga katropa, ito padulungan ng mga pangulong dinalaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagaban pa diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Kapini sa kalibo ang ginapaabot nga magatambong sa rally karon sa hapon sa Bacolod Public Plaza kadungan sang sona ni PBBM. Silang pamunuan sang grupo nga taong bayan ayaw sa magnanakaw kag at abusado network.
3: Mag-asawa nakuhaan sa masobra 5 milyones pesos nga balor sang shabu.
2: 33 anyos nga iloy ginbuno patay sa sulod sang iya nga balay sa siyudad sang Cabancalan. Kag para sa atong mga headlines sa balita naman sa national.
0: Express Balita. National News.
2: Kamara kag Senado ang preparado na sa ikalima nga sona ni Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
3: Tatlong patay kag linibo ka pamilya ang nabahaan sang nag-agyang bagyong Quiapo upod ang habagat.
2: Kag para sa atong mga headlines sa balita naman sa international.
0: Express Balita. International News.
2: Isang patay sa tang 16 piliso matapos ginsalakay sa isa kasalakyan ng gay pride activity sa Germany.
3: Brazil, ginbalibaran ng visa request ang duha ka US officials antes ang eleksyon.
2: Kag para sa atong balita sa sports. Chinese tennis player nga si Zheng Chenwen ang unang makaenkwentro na ni Alex Ayala sa DC Open sa Amerika.
3: Sa ito naman nga showbiz news mga katropa, aktor nga si Joshua Garcia ginabatiko sa karon bangod sa gintawagin ni nga DDS.
2: Kag sa itong balita special kaupon si katropang James King. Mga katropa, itong karon ni Baloon ang istorya sang sininga ido nagkikilala sa kay Max. Alas 6, this is 6 na. Mga katropa, inyo nabatay ng mga pangulong dinalaan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagining na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Caps.
0: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: At ito na padulungan mga katropa ang mga detalye sa balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Ginapaabot ang 5,000 ka mga katapos sa nakalilaing People's Organization kag progresibo nga grupo ang magpakigbahin karon sa hapon nga rally sa Bacolod Plaza kadungan sa State of the Nation address sa konsona ni PBBM sa Kongreso. Ang grupo nga taong bayan ayaw sa magnanakaw at abusado network o kung tama na Bacolod Group ang ginapamunuan sa simbahan ang aglipay. Upod man diri ang nakalain-laing labor groups kasubong ang Kilosang Mayo 1, NFSW, Partido Manggagawa Kagsan Lakas Negros. May grupo man sa pamatanon nga magapasakop sa marcha nga magahalin sa Lagoon kagang iban, halin sa Lupit Church, ang grupo sa Urban Poor kag Human Rights Advocates of Negros ang magaupod man. Pareho nga magapanukot sa Rehimeng Duterte kag Rehimeng Marcos ang mga katapos ng tama na para sa ilamay sa lapton sa isyu sa korupsyon ng duha ka rehimen. Pagasukto nila si PBBM pagi sa rally kun ano na ang resulta sa iya pahayag sa nagligan nga sona nga mahiya naman kayo. Ang among tinaga sa presidente nagbunga sa pagbuyagyag sang hayag na korupsyon sa transaksyon sang DPWH kag mga kontraktor sa madabong nga flood control projects. Alerto naman ng kapulisan para sa mga areas nga mahimo may matabo nga pagtipon-tipon sa panaghimo sang iya ikalima nga sona si PBBM.
3: Lauman man ang isa ka March protest karon nga adlaw kadungan sang State of the Nation address kon sona ni President Bongbong Marcos sa indiang sapayag ni Secretary to the Mayor Attorney Marty Go bangkod nagapasa sa ila sang isa ka letter ang isa ka grupo para sa permit nga magapatigayon sang isa ka rally protest halin sa Capitol Laguna pagkadto sa replica sang City Hall sa Bacolod Public Plaza. Samtang ginalauman naman ang pagupod sa mga driver nga nauna na nga nagpahayag sang ila protesta sa Facebook bangod sa mataas nga presyo gatong.
2: Patay ang isa kay Loy matapos sining ginsulod sa iyang balay kag ginbuno sang wala makilala nga suspect sa sitio Dangalon, Barangay Hilamunan, siyudad sa Kabankalan kagaon sang Hulyo 26. Ang biktima gin kilala sa kay alias Iva, 33 anyos kag residente sana sa bigka lugar. Sandig sa investigasyon sa Kabankalan City PNP kag sa ilang mga pagpangusisa sa bata nga babae sa biktima nga sometimes sila ang nagakatulog na bata nila nga nagapangayo sa bulig ng ilang iloy. Giling ang ipadulungan sa iyang bata nga babae kag nakita ang wala makilala nga persona nga ginabuno sa makapila ka beses sa iyang iloy kag giling nga nagpalagyo ang suspect matapos ang insidente. Nagabot ang bana sa biktima nga isa ka tricycle driver kag nabatian sini nga nagapangayo sa bulig ng iyang mga kabataan kag nakita sini nga iya asawa ang dugo na. Giningagaw padala sa ospital ang biktima apang ining gideklarar nga dayon na rival sang doktor. Kag sa karon nagapatay na investigasyon sa kapulisan angot sa motibo sa pagsang krimen kag pagkilala sang suspect.
3: Ginakabig ng mga courier ang mag-asawa nga nadakpan sa ginpatigayon ng drug buy-bust operation sa kapulisan matapos makuhaan sa masobra 5 milyon pesos nga shabu sa Parok Mabinuligon, Barangay 35, akon 35, siyudad sa Bacolod, kaagahon sa Hulyo 25. Ang mga nadakpan ginkilala kanday alias Guard, 44 anyos, kag alias Ana, 31 anyos, lunsay mga residente sa Parok 5, Magsungay, Barangay 5 ang Airport, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Eugene Tolentino, ang station commander sa Bacolod City Police Station 1, madugay na nga ginamonitor ang duha kag natigayon ini nga madakpan matapos mabaklan sa kapulisan kag nakuha ang 800 grams nga shabu nga nagabalor sang 5,440,000 pesos. Dugang pa ni Tolentino, bag-o lang nagwa ang pangalan sang duha kag wala sa listahan sa kapulisan apang makabig na ang mga high value targets bangod malapad ang ilang operasyon angot sa pagbaligya sang illegal nga droga sa syudad sa Bacolod kag sa iban pang lugar sa probinsya. Ginpahayag pahayag man sang hepe nga bangod sa pila ka mga courier ang naaresto sa kapolisan, posibleng nga apektado ang operasyon sa pagbaligyaan ay isang illegal nga droga kag bag-o nga nagakuha sang dako nga supply ang duha ka mga suspek. Nagagwa man sa investigasyon nga sang Marso lang nagkasalang duha kag sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapolisan ang mag-asawa kag pasakaan sang kaso sa paglapas sa RA 9165 kon na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Patayang isa ka persona matapos maaksidente ang ginamaneho sining nga motor sa Barangay Road, Barangay Dos Hermanas, siyudad sa Talisay, kagaon sang Hulyo 26. Ang biktima, kikilala sa kay alias Art, kag residente sa Barangay Rizal, siyudad sang Silaya. Sa recent investigation sang Talisay City PMP, ang biktima kikilala sa gikan sa Barangay Road padulong sa proper sa siyudad. Kag pagkadangat sa lugar sa aksidente, ginaligar nga nadulaan sang kontrol ang driver. Nakabunggo ini sa steel railing sa igad sang dalan. Kag bangod sa mabaskong impact, nakaagom sa pila sa lawas ang biktima, kagining agaw padala sa ospital apang ining deklarar nga dedo na rival sang doktor.
3: Nagdangat sa 4,500 pesos ang gintugang halit sang sunog sa isa kabalay nga hamtang sa Purok Mahimayaon, Barangay Bata, siyudad sa Bacolod, gabisang Hulyo 25. Ginkilala ang naapektuhan nga si Antonio Valderrama, kagresidente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Bureau of Fire Protection Bacolod City, gikan ang kalayo sa ikaduha nga panalgan sang balay kag nagluntad sang sunog bangod sa wala sang tao sa sulod. Apektado ang isa ka pamilya nga ginarikapan isang apat ka mga individual kag wala sa may napilasan sa natambo nga insidente. Kagpadayon naman ang investigasyon sang BFP Bacolod City may angot sang gintunaan sang sunog.
2: Ginatuso ni Bacolod City Mayor Cesar Distrito ang isa ka ordinansa nga nagatuyo nga maghatag sang libre nga school supplies, school bag kag PE uniform sa mga Bacolod noon nga estudyante sa high school nga nagaeskwela sa tanan nga pampubliko nga bulutuan sa Bacolod. Nakalusot na ang proposed ordinance sa first reading sa sagon niyang panglungsod. Kaupo ni Distrito bilang mga co-author sanday Councilor Celia Flor, Councilor Al Victor Espino, Councilor Israel Salanga kag Councilor M. Ang. Sa idalom sang nasambit nga ordinansa, ang pagpanagtag sang school supplies, bag kag PE uniforms mangin base sa availability sang pondo. Ang pagpili sa mga benepisyaryo sandigman sa kadamon sa mga Bacolod noon nga estudyante sa secondary level. Lakip na ang nag-eskwela sa Negros Occidental High School. Nakasaad man sa nasambit ning ordinansa nga ang pondo para sa programa mahimo nga halinon o kon kuwaon sa special education fund o kon sa general fund. Apang kinanglan anay sang pag-aprobar sang lokal o kon local school board kag ang sangguniang panglungsod. Madumduman si Councilor Distrito mo man ang nagpanugda sa ordinansa nga naghatag sang libre nga mga school supplies kada tuig sa mga estudyante haling kindergarten tubto grade 6 sa siyudad sang Bacolod.
3: Aprobado na sa third kag final reading sa sangguniang panlunsod ang ordinansa nga nagakilala sa Bacolod Public Employment Service Office sa Conpeso bilang isang naka-independent o full-fledged department sa Bacolod City Government. Sa interview sa kay Councilor Attorney Distrito, gitpahayag sini nga magapadayon sa gihapon ang ngalan nga Peso, agud mas madali ini nga makilala bilang opisina nga nagahatag sa employment services sa publiko. Suno sa konsehal, sa masunod mga tuig mahatagan ang Peso sang iya kaugalingon nga budget para sa operasyon bilang separatong departamento. Dugang pa ni Distrito nga sunusulayi nagakaigo lamang nga mag-inisa ka independent nga department ang Peso kay isa man ini sa ginalantaw sa Department of Interior and Local Government kon DILG sa pag-evaluate sang syudad para sa seal of good local governance.
2: Nabato na sa 43 ka mga ambulant vendors ang nag-a-negosyo sa Bacolod City Public Plaza kag sa Lazal Avenue ang ilang opisyal ng mga identification cards kag ginpanagtag sa Bacolod City Government. Sa interview kay Gloria Castellano, presidente sa Bacolod Plaza Vendors Association, yung paiksining iya pagpasalamat sa syudad matapos mabato ng tanan ng 31 ka mga miyembro sa asosasyon sa plaza kag sa ila tagsa ka IDs. Sino kay Castellano, dako nga buli na sabit ng IDs bungod pa mato din nga litimo sila ang ambulant vendors. Ganin din na sila magbalaka nga madakpan sa enforcement team bangod sa illegal nga pagbaligya. Antes sini, ginatagan man sa Bacolod City Government ang mga vendors sa public plaza sa mga vending carts agud nga mas mapauswag ang ilang nga pagnegosyo. Alas 6:26 na inyo nabatihan mga katropa mga detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Vitamin C.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
2: At ang padulungan ng mga detalye sa balita sa National.
0: Express Balita. National News.
2: Preparado ng kamaradi representantes para sa nagilapit nga subong adlaw ang State of the Nation Address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sining adlaw Lunes, Hulyo 27. Sunod kay Bulacan 5th District Congressman Agatha Cruz, wala pa sila makaibalo kung ano gid ang mga punto nga ipaihag sang presidente. Apang nagalaom sila nga makabulig ini sa pagduso sa mga prioridad o kung kinanglanon nga hagna. Sa piyak kabahin 26-52 ng mga priority bill sa Legislative Executive Development Advisory Council o kung LEDAC. Agenda naman ang napasar sa Kamara apang pending sa Senado kaangay sang Right to Information Act kag Anti-Political Dynasty Bill. Samtang padayunon sa Kamara ang pagdiskusyon sa iban pang mga priority bills kaangay sa mga hagna nga may kangtanan sa edukasyon. Ikaayong lawas kag pagpabaskog sa Pantawid Pamilyang Filipino Program o kung 4Ps. Dugang pa niya talakay man ni Cruz nga ginainganyo ang mga magatambong sa sona ni Marcos nga magsuksok sang simple nga bayo nga pang Pilipino.
3: Ginpamalabagan sa Department of Foreign Affairs o kung DFA ang desisyon sa Amerika angot sa pagsaka sa taripa sang produkto gikan sa Pilipinas. Sunod sa kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, sabto na pa o kung sadto pa mayara na sang lokal ng mga produkto ang Pilipinas, kalakip na ang mga gina-export sa Amerika kag hindi inigikan sa forced labor. Magapadayon ang Pilipinas para ma-reinforce ang legal framework kag enforcement mechanism para pamatukan ang forced labor kag matutukan ang mga allegation angot sa mga export sa products. Kung madumduman, nagpasaka sang taripa ang Amerika sa mga produkto gikan sa Pilipinas nga mayara sang 10% tubtob, 12.5% kag epektibo ini tubtob sa Agosto 7.
2: Base sa records sa National Disaster Risk Reduction Council, may aratanan sa tatlong napatay samtang masobra 41,000 kapamilya ang napiktuan sa nag-aging bagyo Quiapoc upod ang habagat. Ang mga nagkalamatay ng alin sa Davao sa Kagsoksoygen Region sa Mindanao, may aras ang 41,382 families o kung 193,380 individuals ang napiktuan sa pito ka mga rehiyon lakip na ang Western Visayas. May aras ang 235 ang report ng damaged houses alin sa Panay Island, sa Buanga Peninsula, Kagbang, Samoro Administrative Region. 77 ang totally damage samtang ang 158 naman ang partially damage. Domingo sang hapon na matamat na nga nakabalik sa ilang mga puluyan ang mga nag-evacuate alin sa Biyernes apang may pila pa kagatos ka pamilya ang nagapabilin sa evacuation center kaginatagan ayuda sa DSWD.
3: Si Davao City Mayor Baste Duterte ang liwat ginpili nga National Party President sang Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan o kun PDP laban. Ang eleksyon giniwat sang Sabado sa Davao City sa tion sang National Assembly sang partido. Samtang si Attorney Jimmy Bundok naman ang ginpili nga Executive Vice President, samtang si Senator Christopher Bongo ang ginpili nga National Party Auditor. Ang pagtipon sang Sabado nagpakita sang kusog sang PDP laban sa diin mahimo silang magapili na sang posible nga listahan para sa mangin vice-presidente kag mga senador. Si Anay Senatorial Candidate Attorney J.V. Hinlo sa Bacolod ang naging kabahin sang organisasyon kag nagpahayag nga mahimo ang partido magabutang sang ila kandidato sa lokal nga pwesto sa probinsya.
2: Alas 6:30 na. Mga katropa nyo nabatay ng mga detalye sa balita sa National kaginingin na dulong sa inyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
2: At na napadulungan mga katropa ang mga detalye naman sa balita sa International.
0: Express Balita, International News.
2: Isang patay kag 16 piliso matapos magsulod ang isa kasakyan sa tunga sang tipon ng mga tao sa selebrasyon sa Christopher Street Day o kon Gay Pride sa Berlin, Germany sa Sabado sa gabi. Sunod sa polisya, Ginbilin ang salakyan na malapit sa Tier Garden Park kagpadayon ang manhunt batok sa suspect nga ginapatian may kangtanan sa Islamist circles. Tatlo sa mga pilaso nangyara sa critical nga kondisyon samtang mga 30 pa kaibana ang ginbulong bangod sang shock. Ginkondenar ni German Chancellor Friedrich Merz ang insidente kag nagsasaad nga mapanabat ang responsable sa nasambit nga pag-atake. Padayon naman ang investigasyon sa mga otoridad agad madakpan ang suspect.
3: Ginbalibaran sang gobyerno sang Brazil ang visa request sang duha ka mga opisyal sang Estados Unidos nga nagtinguha makigangot sa mga election authorities sang pungsod ante sang natalana nga presidential election. Sunod sa isa ka diplomatic source, ginpanginwala ang ilang visa bangod sa posibleng nga political exploitation sang ila pagbisita. Luyag kun tani sang duha ka US officials nga istoryahan ang mga isyu may kaantanan sa election integrity, freedom of expression kag religious freedom sa mga opisyal sang Brazil. Naglunta dini matapos liwat nga question noon ni right-wing candidate Flavio Bolsonaro ang seguridad sa electronic voting system sa Brazil. Samtang padayon man nga ginapamatud-an ni US President Donald Trump nga wala na pamatud-i nga ang mga aligasyon may kaantanan sa eleksyon sa Amerika. Ginpahayag naman sa US State Department nga ordinaryo lamang nga plano ang pagbisita sa ilang opisyal kag wala inis ang katuyuan nga mangin kabahin sa politika o kung manghilabot sa eleksyon sa Brazil.
2: Alas 6.32 na mga katropa, inyo nabatayan ng mga detalye sa Balita Center National. Kaganing nadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
2: Ato naman mga katropa, padulungan ng balita sa sports.
0: Express Balita. Sports.
2: Magkatao ba nga yung Filipina tennis star nga si Alex Ayala at Chinese player nga si Jing Chen Wen sa first round sang singles event sang DC Open. Hindi mangin mahapos ang hampang para kay Ayala bangod si Sheng, isa ka Olympic champion kag isa ka pinakabantog ng mga humalampang sa kalibutan sang tennis. Apang hada si Ayala nga tubangon ng dakong hangkat samtang padayon niya nga ginapakita ang iyang mga kasarang sa international tournament sa tennis. Samtang hindi naman magampang si Ayala sa doubles event sang torneo, ang iyang focus subungan mo ang paganda para sa iyang pangbatok sa kay Sheng. Alas 6.34 na, kag mga katropang balita sa sports, sining ginadulon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
2: At ang padulungan ng mga balita sa Showbiz.
0: Express Balita, Showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, ining aktor nga si Joshua Garcia, mga katropa, ang ginbash kag naging unod sang istorya online matapos makita mga katropa sang pila ka mga netizen. Gagin repost sila sa TikTok ang isa ka viral video may angot ya sa mga katropa, no, depensa angot kay Vice President Sara Duterte sa impeachment. Ang nasambit nga video mga katropa, kaundan sini ang mga hitsura o kon ang mga personalidad sa likod sang depensa, no, mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Kung sa diin niya ginrepost ini mga katropa sang aktor kag nakita sang iyang mga followers kag sang iyang mga fans. Kag after that mga katropa, gin-search manila sa Instagram kag nakita nga nakafollow man sa Instagram ni Vice President Sara Duterte si Joshua Garcia. So mga katropa, gin-bash sa mga netizen o kon kumbaga gin-uncrush nila si Joshua Garcia matapos na balaan nga kagin gin ano nila, no, gin bansagan nila nga DDS o kon mga ano mga katropa, no, mga Duterte supporters. Kagati mga katropa, ining si Joshua mga katropa, after a minute do may report nga gin kakas niya ang pag-repost niya sa nasambit nga video mga katropa sa may TikTok kag tapos gin-unfollow niya sa Instagram si VP Sara. Pero mga katropa, nga nay spokesperson nga si Harry Roque mga katropa ang nag-post man niya sa Maria nga Facebook nga kuno ng ining si Joshua Garcia kuno ang isa katuod kuno nga gwapo kag imagine kuno artista na gid ni pero nagasupport you know, kay VP Sara gin padayaw niya digto mga katropa nga isa ka Joshua Garcia ang nagasupport kay Sara kon DDS mga katropa pero wala siya kabalo mga katropa gin kakas nagali ni Joshua kagin unfollow na si Sara mga katropa pero sa karon ti amo nagalapta sa gihapon mga katropa nga ti gahipos na kuno si Joshua pero hindi bala mahibaluan kung anong iyang ti standing gid sa politics kung sino gid iya ginasuportahan pero bal sa mga netizen nga amo rin no nga ginabash na nila pero may ara man niya sang naging fan after that ni mga katropa ni Joshua Garcia which is ang mga supporters man no sang mga Duterte mga katropa pero tisubong do nabuhin-buhinan ang follower ni Joshua Garcia sa TikTok matapos ang masambit yang issue. Oras aton mga katropa, 6:35 na kagang aton nga balita sa showbiz. Ang inadulong sa inyo sa aton nga mga habon nga pampabuti sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap mga katropa ang maka-prevent sa early signs of skin aging. Hindi ang namin gamiton adlaw-adlaw sa bugos nga pamilya, antibacterial kag mga katropa makapadula agad sang amoy kag bako sa inyong lawas. Ang aton niya nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre mga katropa, mag-isa pa kita kahabon para naman sa mahilig sa glutathione and kojic. Mga katropa, ginimpunan pa siyang virgin coconut oil con VCO sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
2: Alas 6:38 na mga katropa, inyo nabatay na balita sa showbiz. Kamo na yung subong ding lain sa ton kay politika, grabe na. May video na magani si Boss Toyo nga doon nag-viral man, no?
3: Mag-ulaman
2: na. Oo, may ginsumbag siya.
3: Ay!
2: Oo. Na, pro-BBM, pro-DDS, kano? Do basket man to?
3: Ay!
2: Oo, may ginsumbag siya. Tigadras
3: na ka-issue kay Kara David sa iya. Itong vlog-vlog to nga gahambal siya. Hindi ko nabaho kag wala lang, ako. So, mag-una naman.
2: Oo, Boss Toyo, nanuntok na naman.
3: Ah, sus!
2: Oo, na.
3: Amuna da.
2: Do babae man kay may toyo. Do ano man eh, do 3x3 ni blan nilang ampang sa mga vloggers bla.
3: Oo.
2: Si Mel man eh, Boss Toyo, Boss Mel na. Ano to si Boss Toyo ho?
3: I think.
2: Daano na lang ni subong. Oh, may mga nag-caption, Pro DDS versus Pro BBM. Maka DDS kag maka BBM ko no.
3: Sila sila gaaway yan.
2: Oo, sila gainaway. Matanga muna no. Tayo mismo yung kapangita. Tayo sa atong mga kinawala sa tagsak adlaw sila ya. Ay nako. So, alas 6:39 na, mga katropa. At ano man ibaloon ang istorya sa likod sini. Sang identity sa sini nga ido. Dari kita sa balita special naton. Nga ado nabantugan naman ng ining ito, no? Yung kilala kay Max, pero anong ara kay Max nga do nagaagaw attention gid sa iya mga katropa. Kaupo natin sa katropang James King para sa istorya balita espesyal.
0: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
1: May kilala ka bala nga daw ido ang itsura katropa? O kung may ido ka nga daw tawo ang itsura. Ini nga aton nga balita espesyal. Kaupod si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Subong mga katropa, kilalahon naton si Max. Nga madamong nanamian ng mga netizens tungod sa iyang curly-haired nga tsura. Si Max actually katropa, isa ka ido. Kag may ara siya sa pinasay nga features. Itsura niya daw tao. sa subong 6 years old na ining si Max, mga katropa. Kagsuno sa balita, siya isa ka stray dog gagin rescue lang, mga katropa. San isa ka animal lover? Dito sa Alabama, USA. Sa to, nag-viral. Subong, mga katropa, no? Mayroon na siya isa ka social media account. Damo na siya followers. Damo siya likes. Ginobrahan siya sa iyang fur mama. Si Max, katropa, mix ang napuno kasahi sa ido. Lain-lain nga breed. Tulad sa iyang expressive nga features, wide set kamata, pouty mouth, kag furrowed brows. Ginakumpara siya sa mga netizens sa ilang mga kaupod sa trabaho. Mayara man ginakumpara siya sa isa ka celebrity kag isa ka kilala nga karakter sa mga fairy tales. Ikaw ka tropa, tulo ka maayos si Max. Sinong kanggidyabe? Nagdamo pagid ang iyang mga social media followers, mga katropa. Ining si Max, kag kalabanan sila naghambal nga daw tao gidya itsura ya. Inahatod nga balita special sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas hamis, mas puti nga kutis, mag-clear skin. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: Manamo nga salamat kay Katropang James King. Engineer, basi maka, may ari, ang gisulod sa ulo ko ya, basi may picture ka dabla ni ano, ni Chewbacca, bla. Nga, na-admire ko ginis Chewbacca, kaya nga, may plushies ko na sa una. Oo, ang buot kundi na to. Yan, iti, nagyabok na to. May daw stuff toy, bla, nga Chewbacca, bla. Star Wars na sa una na si Chewbacca. Aray, churay, Chewbacca. Pakita sa ni Engineer. Mag-wonder siya ni Chewbacca man.
3: Chewbacca. Pero hindi baka, churay.
2: Pero ang pangalan niya na si Chewbacca. Pero ginatawag na sa mga ginakabing na sa mga nan, Chewbacca.
3: Laba lang buhok niya, no? Ito, baby lang itong ito. Oh,
2: si Chewie na. Na, bato, na pangalan. Ang do, ayo na si Chewie. Upod na si kung sa Star Wars ka lang tao, umuupod na sa ni Han Solo. Co-pilot yan na sa iyang spaceship ng Millennium Falcon. Chewbacca. Pero ano, sa katropang Wendell, pag-assess mo kay Max, do tawag yun man?
3: Do ano, do oo, kay do churaya, do ano, do kaluluoy, do may emosyon
2: siya. Gani man, no? Do ka frown siya.
3: Do ka
2: subo sa iyan, no? Do mas sinulubuon siya, no?
3: Aaw moment, ay, okay.
2: Do may, do, hindi ka kanchi, hindi ko nasubuan siya. Nalilipay siya. Tom siya. Pero mabala mo yung emotion, Chewbacca, kaya ka ma-smile kasi ka. Ka-smile kasi mangurob na siya.
3: Pero wala siya nag-ambal.
2: Wala siya nag-ambal, mangurob na siya. Mamula na siya. Pero maintindihan man siya.
3: Sumupod,
2: yeah. Pero galing sa pelikula. Ikaw ang kalantaw. Ha, ano ang balito? Mangurob lang sa... So, sa nag-iisa, no? Kaya may upod siya. Pero ari ka tapang medyo lapit-lapit. Ginis na duwa, tsura. Pero galing ito sa yaga, kamang. Oh, kaya ti apat yung tiil. Ari ay duwa tiil. Oh, galakat niya. Oh, giant hairball.
3: Hairball.
2: Giant hairball. Di ba? Oh, giant fur ball lang iban. Giant sa to niya, giant bulbol.
3: Literal.
2: Oh, hindi si bulbol nga basketball player. Kita mo na si bulbol, basketball player na.
3: Sikat kito siya pagpakanto yun sa Pilipinas.
2: Nagsikat kito siya kay nga.
3: Tumansin nga pangalan.
2: Pangalan. Kaya kita di sa Pilipinas, ang iban, medyo may double meaning na mo. Pagbati mo ball, ti bola. Kung sa English. Oh, times two mong ball, ti bol. Layan ang meaning sa ato. No? Mga Pinoy, damo ginabalaan, no? Damo ginabalaan. pagsampot ya diri sa aton. Oh, si Bulbul. Kung ikaw, oh, as in, oh, kay Bulbul, kabla akong kay Chewbacca.
3: Baka lang nga daw, powerful.
2: Ang bot, ano ni Ganeng ilang.
3: Immortal niya. Stinky pa.
2: Pero sa... Pero sa Tagalog, katropang Wendell Engineer, ano no? Funny ka dyan, no? Oo na, di ba? Pero sa ato niya, katropang Wendell, lumamabal, wala ka namin, sige nga, bulbul, ay, okay. Di ba? Yeah. No? Sa sapat, bala?
3: Oo.
2: Wala ka namin, kabulbulano, yung sapat, karami, isang bulbul sa ido, oh, no? Ka-floppy lang tawon, pero good thing, iblang bulbul, ya, kay gamay na siya, di ba? Magkundo ka chubby, lang yung bulbul, ya, kay fluffy lang. Para man iban nga ito nga nubo ang balahibo, di ba?
3: Mm-hmm.
2: Hindi siya natanto mo na yung kalagba, blaw. Ano nga naman ang kanta? Ah, okay na. Ba't naman ang kanta ang kureng ni Nineng?
3: Oo, ang perot.
2: Oo, kay perot nga kanta. Kay iti, puti na niya kureng. Tapos
3: yes.
2: Nami,
3: yawan
2: ano,
3: na
2: pugis ang balahibo. Ano ito gani? Ah, sa kanta na yasang... Manok ni San Pedro, yan may ano, pugis ang balahibo. Kurang kay Nining, kuring niya. Nang nami, kuno haploso ng kuring ni Nining.
3: Yawa na sa balahibo. Kanta na niya,
2: kuring na niya. Kanta na ni Pirot, di ba? Kuring ni Nining. Nalipat na ko galing sa tunoy. Puro nami, ang kuromati. Ang manok ni San Pedro, yan mo nang pugis ang balahibo. Alam mo na. Ang manok ni San Pedro... Pustahan kay sigurado, no? Alas 6:48 na, mga katropa. Inyo na ba tayo ng atong balita espesyal? Ka, katropang Wendell, nantis kita na ibala magpadulong sa mga katropa na ito nga nagatutok siningaga, tiprano pa sila. Ang mga produkto sa Yes to Health sa Rinta ni Mabakal.
3: Mga katropa, ang atong mga produkto Mabakal sa atong mga Yes to Health store. Sa syudad siyang Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ini ang Mabakal man sa mga butika, mga katropa, sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
2: Right, kag sa mga nagatutok, dara sa aton, may ngaga. Arinis lang, Katropang Wendelo. Good morning.
3: Yes, good morning sa mga Katropa Pips. Ito sa mga membro sa ating Klasikon, Katropang listeners and solid supporters. Good morning sa inyo. Nakatutok sa aton sila ni Sir Jill Win.
2: Yes.
3: Good morning. Mali ako nawa, dulong naman siya kuno sa eskulahan niya. Ay papuli naman siya halin sa eskulahan. Nagdulong kay Ma'am Lia Lombrado. Good morning man. Kaga sa kay ano nang balya ay ilat ako no abilidad ya ko no masulod sa balay dre magspray laas ang panapat ano kay Ma'am Marisol Julito, good morning man sa mga Ma'am Chicks dyan, sa Ma'am's Chapter, good morning. Kay Sir Lloyd Navales, good morning man. Sa kay Bonbon Acosta, mayong aga. Kay Sir Alberto Norbing Loreno, dra sa may Bacolod, akong sa may Talisay City, Zone 15, gumayong aga. No, kay Ma'am Lia Lombrado, direwa sa Kabangkalan, good morning. Sila ni Ma'am Shirley Arevalo, dra sila ni Ma'am Marive Kipgano, galikag Ma'am Melanie Martisano, good morning. Kanong Jojo, dra mayong aga man, mayong pagbiyahe-biyahe kay Tita Daisy, good morning. Sila ni Tita Salignatrahe kaga Tita Mary Ann Ludesma, good morning sa inyo. Mga listeners man nato na sa Family Balinario and Diaz dira, no, sa may Bago City, Barangay Binubuhan, good morning.
2: Alas 6:50 na, mga katropa, tutok lang kay Magabulos ng Bulso ay kapod si Katropang Erwin Salinas. Mga katropa sa liwa, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si Katropang Wendell Balinaga.
2: Kasi si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyo nga Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix.
4: May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision X! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
5: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
8: Oh, yes!
5: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
8: Mas lalakas ka pa!
5: Sister Pain!
9: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating ko akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Eh, namiang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos mukta ko, may harap ka sa mga balita, blabos, ang aming bigit sa mga DJs, nalakad.
0: Wala asang konkreto nga sabat.
4: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X.
0: Simply,
1: may how, kita pa.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
0: FM 103.9
6: The Secrets of Health.
7: Pag-abot niya Sir Josil sa mga bioactive compounds niya makabulig sa aton Sir Josil, panami sa kondisyon sa aton sininga kurason, panami sa kondisyon sa aton sininga ugatan, mayara magita sa brain protection sini.

0: ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Sunson Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Sunson Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
1: Sunson Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Sunson Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
2: Gintuyo gini Sir Josel kag ginhungod gid nya ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sininga lawas, Sir Josel. Tikapin pa ginupdan pag idinis ang superfood sininga spirulina. Ang malunggay, Sir Josel, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Josel, para hindi pala madali magpayos sa aton sining mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josel, kulang na sa exercise.
1: Sunson Plus Gold
0: dira sa Sunson Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Sunson Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
1: The secrets of
0: health. We have 3 variants of coffee. Sunson cold coffee mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato ni ng collagen kag glutathione, ha? Sa aton joints, sa aton sining skin, kinanglantada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa aton sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay lay o kon loy-loy ang ato sininga panit, magkurinot siya nga do halog na blas ato sininga unod kag tul-an, Doc Leo.
2: Part man abi na, Sir Josel, sa aton sininga pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw indi paborable sa aton tugalingon kun maunahan edad sa aton sini panit ang aton sini mismo edad sa lawas.
3: Anti-oxidant, anti-aging.
1: Sunson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
0: And we have this premium D3 coffee mix. Ini ang kapinasahi sini kay ang sweeteneria stevia, Doc Leo. Pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
2: Correct, Sir Josel, kag ginarecommend mo dani para sa may mga insulin resistant, Sir Josel, no. Kay ang ti ang Sunson nga daan ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sang insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josel, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Ito isang stevia is zero calorie.
1: Premium D3 coffee mix.
0: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Sunson Plus coffee mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
1: Sunson Gold coffee mix.
2: Amo ni bintaha, yes, Sir Josel, kay nagcafe ka na, makabulig pagid sa aton sining lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap, ha, like ang soya powder sa ni Sir Josel, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josel, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josel, nga nagasunod sa itong programa, wala ni sila nagasupok, ah. Kantong na lang sila sa butika, bakal sila Sunson Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae sa ni, kay ti kunara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan yung galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Sunson Plus Coffee Mix. Pero manami si ni, kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sini makainom iya.
0: Labi na gid ang mga estudyante sini, Doc Leo, because of the presence of lecithin also nagpa-activate sang brain functions ta.
1: Sunson Gold Coffee Mix. The secrets of health. Sunson Plus Gold
4: XFM 103.9.
1: Sunson Gold Live Testimony.
5: Aror balik si Miloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Sunson Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Sunson Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management, but the secret is Xanthan.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na worm.
0: Sunthorn Gold Coffee.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Taiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka ba sa

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Reddel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santo Vitamin C, ang alkali.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, the Vitamin C.
1: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Mood binabat job ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akon kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
9: Nga, XFM, kid, how?
10: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay, nami ang music, ah.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, mayarap ko yung mga balita, bla, so, nami, bigit sa mga DJs, nalakad, bla, bla,
12: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
9: may how, kid, dapat.
12: Enjoy lang.
9: Nga, XFM, kid, how?
13: Tingin mo!
12: XFM 103.9 XFM 103.9
14: Sample Plus Gold.
15: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
18: Vision Next! Marami na ang natulungan!
19: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
18: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
20: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
21: Go! Let's get it!
16: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
22: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid?
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid?
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may aratulis mga balita, blabos yung aming bigit sa mga DJs nila, kagawa,
5: wala isang konkreto nga sabat.
6: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X.
5: Simply,
2: may how, kid, apat?
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
7: Timo!
8: XFM 103.9
9: XFM Network Philippines
10: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo, kagreklamo sa tao. Bullseye! Iwak
4: ko ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Mangyaga mga katropa, mangyaga sa mga suki natin nga tabaramati. Welcome na sa pagpangalaganta sa Bullseye na naman. No, panibagong adlaw mga katropa, Lunes. Para sa mga kutura natin, pakadto na sa ilang mga opisina. Anong-anong kaga maglaot sa mga inuras natin. Kaya pakadto kita sa aton mga obligasyon katropa. No? Today is July 27, 2026 mga katropa. Notice ko lang ha, medyo madugan July tas mo nga. Madugay-dugay ang mga inadlaw, lapa, dugay, okay, sa July gidman, no? Oo. Anyway, welcome sa aton nga pala, tuntunan mga nga, sa mga sudyante. Sa karon mga katropa, may klase mga sudyante ta, no? Ang mga sudyante sa public schools. But there were those nga gipahayag nga wala nag-klase, no? Wait, tagbalo ko na nung rason gid man. But nonetheless mga katropa, it's July 27, 2026. It's Sona Day. Ang adlaw nga ginhulat-hulat sa pira ka mga kuturan ta kita. Ginhulat-hulat na kung paano ini mangin paano natin ini pamatian ang State of the Nation address sa aton presidente karon sa batas ng pambansa kung ano ang i-report sang presidente. May mga bagay nga ginalantaw kita nga posible tandugon sa aton presidente. Ang ginahambal to nga ang isa sa ano sa ginalantaw ato bala ang mahiya naman kayo remarks, no? Ano ang gigkantuan sa to, ano na ang nangin gigkantuan sa sininga mga issue sa sininga pronouncement sa presidente sa tong 2026 nga State of the Nation address sang presidente. Damo kita ginalantaw pagid ang pakselika nga base ma-mention man ni karon katropa. May mga oposisyon plus ang isa sa problema sa krisis sa aton nga pungsod nga amoni ang medyo na nagbutang sa aton sa alang-alang. Ang padayon nga pagtaas ang presyo sa mga balaklon, presyo sa petrolyo. Padayon sa gihapon katropa, nakatalana naman nga magsaka ang presyo sa gatong subong buwas katropa. Plus ang naga lala nga inflation rate sa Pilipinas nga nagaplastat, nagabutang sa aton mga katropa sa kabudlayan. Pero tanawon ta, pila ka latest sina, I hope ha, nga matutukan man sa presidente ang sitwasyon. Kahit may mga bagay gali, no? Nga dapat i-considerar sang presidente siya termino ang politika man, no? Ti ang dalagan sang lakat sang ano lakat sang lakat sang ekonomiya sa 2028 malapit na ang pagtapos ng termino sa presidente ta. Anyway, amo na pinaka mga balita na ito mga katropa. Ari ay mga balita nga ito nihatag sumong nga sa inyong aga. Sunog bala mga katropa sa suda kung sa Barangay Bata. Ligad nga adlaw naglapot sa 4.5 million pesos ang mga nabalhag nga kahalitan sa nasambit nga trahedya. Samtang mga katropa, mayari naman o isa ka rider patay matapos nga makabunggo sa steel railings dito sa Sudan Santa Lisay. Along-along sa mga drivers natin mga katropa, no? Ang pila ka mga grupo sa mga progresibo mga katropa magpatigayon sang kilos protesta sa pagsugalaw kapag sa adlaw sang State of the Nation address karon dugay-dugay. Lantaon ta na pinakamang update na latest development sa aton nga pagpakalagad. Because nga gina-check naton anong pulso sa aton nga pumuruyo naman yung mga katropa. Kung ikaw, anong gusto mo ipa-love-out sa presidente sa iyang zona? Ano nga problema ang gusto mo istoryahan, i-abrihon mo, i-love-out mo sa presidente sa iya zona katropa? Anong gusto mo nga ihambal sa problema sa malapnagon nga kapigiruhon sa Bilog, Pilipinas? Ano naman ang mensahe sa mga transport sectors natin sa presidente matapos nga may ara sa mga inconsistency sa mga ayuda na ginhatag sa gobyerno para sa mga vulnerable sectors sa aton komunidad kasunod sa pagtaas sang presyo sang gatom? Amo be, paki-post ba na sa aton nga Facebook page katropa, no, palihog naman ko. Kay basahon ta dugay-dugay. Ano gusto mo ihambal sa presidente? Bisan di mabatian pero at least kinbasa ta diya. Basip lang nga manamati ya, di ba? Adlaw sang aton nga pag sugalaw katropa sa ukon pag pamati sang zona sa presidente, pila naman ka mga kilos protesta. Ang ginpatigayon sa Metro Manila, ang pagpapanabot sa duha ka mga tagas ng opisyal sa gobyerno sa ining ginpahayag nga wala masulbar nga problema sang aton pungsod ang panawagan sa pagpasaka sang sweldo sa tawo, ang panawagan sa pag panabat sa mga korap ng mga opisyal nga involbado sa flood control. Tanaw-tanaw karon sa pagpakalagad natin sa atong platon 2 andri sa Bullseye, mga katropa. Oras natin 7:27. Ariho, ang isa pa ka mga latest development. Si Mayor Baste Duterte may ara sang chance interview sa mga katapo sa media. Binakbakan niya tong duwak milog media. Tapos ginpayag niya, linya, na-mention siya sa ano, sa na-mention siya sa impeachment hearing kay tropa, ligad nga daw. Sinya, they're always taking take it out of the context. And yeah, they're the most corniest people. Grabe. Anyway, muna pinaka mga istoryahan ta, no? Sa pagpangalagad na ito mga katropa plus sa mga update na sa palibot sa aton nga paratuntunan mga abyan. May pila lang kita ka mga concern diri sa siyudad sa Bacolod. Amunay ba lang aton nga mga ginapalabot sa pila ka mga kauturan ta nagginutok dira sa circumferential road. Gusto ko na pakita ni mga katropa para sa aton nga programa. Ariho, dugay ito naman eh ginpalabot mga katropa sa aton nga mga ano, sa aton mga officials gobyerno. I hope makakalabot mga katropa ang ining problema, ining hindi kay ang aton BTTMD mga abyan. Nagapahugot sila sa bungsang ilang mga paglaot sa mga clearing operations, no, sa aton nga mga lugar mga katropa, no, sa aton nga barangay, sa aton mga major streets mga katropa. May isa to ka ano gani, isa ka senior citizen nga nagbaisay to sila because may na park lang nga mga salakyan sa higad sang dalan. Vintage pa to nga salakyan. Now, ang istorya is ginkakas gito. Ginkwa gito, ginto, no, kag ginpinaltihan ining senior citizen. May pakita ko sa inyo nga video mga katropa. May pakita ko nga video sa inyo diri na sa circumferential road. Sa tubang mismo bala sang eskwelahan, no? Nga kulang taon mo doka si Kwawi, hindi siya nami mga katropa para sa mga lugusante natin nga mga dagko nga magpakita sang ilang o kon maghimo sini, no? Kapupukan sang trapiko sa aton nga mga dalaron. Aryo, pakita ko sa inyo mga katropa ho. Sa may nakatutok na sa Facebook na, pareg lang ko ah. Lantaw niyo. Mga tracking ni sa dagko mga teen wheeler truck. No, dira sa Circumference Road. Amo rin ginahambal ko sa inyo. Okay. So laba-laba na sila sa punta may ara pag ginanto. So isa ni sa mga pabudlay sang trapiko. Sa aton nga dalanon mga katropa because gapunsok-punsok yung mga tracking sang isa ka kumpanya. Now, panawagan ta sa BTTMD. No? Okay lang ni bala sa inyo nga halos kada aga amunis sang magguanta, amunis sa makita naton sa Circumference Road, no? Kun aton kun ang mga motorsiklo, kun ang mga salakyan hindi sa pwede da nga magpark nga ang mga teen wheeler trucks gani sang isa ka kumpanya pwede. Ha? Nga pwede ni sila ginapabayan lang. Aring pinakasadya. Kay dira nga area mga katropa, may ara makita dira sa BTTMD. Bisan sa YY gid. Okay. Let's take it in the context nga hasta man lang sa aga man lang na sila. No? Mga guwa din sila mga alas 10 sa aga. Pero hindi bala, sa mga illegal parking naton may time allowance ka mo ginahatag. No? Nga kung magsubra ka mo sa 5 minutes, dapat ginadakop. No? Sa aton nga mga kauturan, once nga illegal parking, naka-hazard ka da, magsubra ka da 6 minutos, 5 minutos, katropa, o butang ta 10 minutos, dakpon ka na sa aton ni PTMD. Okay, illegal parking na siya. Especially, ang inyong nga mga salakyan, wala sang driver. Diriya mga katropa, aga-aga na di, no? Sa lugar na da, gaginutok ang mga dalan, no? Tarablan traffic bala mga katropa, ara da naka balabag ng ilang mga teen wheeler trucks, no? Okay bala na sa BTTMD? Okay na bala sa atong traffic management? Kay para masaway mo nisla. Gaikipektar kita sa mga katapo sa BTTMD. Nga masaway da sila. Nga kay ti ara da sila mo, no? Tigali kung sa iban nga mga motorsiklo, mga out, mga salakyan nga sawayon nyo applicable galing aton nga ano layi. Pero sa mga 10 wheelers gani laba na to halin paspunta, may ato pa na to. Okay lang ni. No? Nga nakambal kita okay because kapila kita makalabay dira mga katropa. Ang BTTMD nga mga personal ara man da. No? Ara man da. We would assume na okay lang para sa ila. But since mga katropa, this is a no parking area. This is a motorcycle lane, a bike lane that is, mga katropa. Hindi pwede maananda, mapunduhan sa mga lagko ng mga tracking. Okay? Ginapalabot na ito rin sa mga opisyal natin sa gobyerno, mga katropa. No? I hope tani malabot sa inyo. I hope tani mapalabot sa inyong inyong mga concern kay daw kasi kwam. Karablaw, no? Ang isa ka lane ginokupar sa mga 10-wheelers gani. Okay? Arat na sa mga sa higit sa dalan. Okay? Sa tubang sina ng mga daw eskwelahan na bala mo. No? Ti okay lang ni? No? Kung sa iba niya nga mga motorsiklo, salakyan, kag mga nakapark nga mga salakyan da. Ito na yun. No? Pero sa mga tracking yun eh, nga araman na aton BTTMD, no? Wala ma saway. Dugay na ni, no? Kapila na ni, naka-feature kita rin dari mga katropa sa aton programa. Sining problema di, sining parking anay dira sa mga lagko ng mga tracking da. Tapos daw, wala lang. kabay pa, no? Nga malabot ni kay kun hindi tini mga kabay pa nga makadto ni sa inyo attention. Kay kun hindi tini mga sulbar mga katropa, diri ta makambal nga ti ang aton implementasyon sang trapiko tas babakulod mga katropa, may ara kita double standard. Nga? Ato lang ang pwede malabot, pwede madakop, dakon. Pero ini madlagko ya mga tracking ni pabayan ta lang. Ha, kabay pa. Mag-abot man sa igdulungog ni Attorney Ruben, no, sa aton BTTMD o Sir Attorney ho o Tanabla ho. Ha? Laba pa nisla dito sa kilid. Ginsaway ito na gani ang mga tracking da nga naga-park da ang mga ano ba sugarcane trucks, no? Ginsaway ito na gani, no? Nga mag ano na sila, nga maghalinda sila, di ba? Pero aray naman ginpunduhan naman sa lagko ang mga tracking sa isa ka kumpanya da. I hope tani masaway nyo. I hope tani ma ano nyo tikita nyo man, no? Kay kun ibanda ginasaway nyo pero ari hindi masaway, no? Daw ka lain ng taon, daw ka lain ng taon, no? Ariyo, na tarawag lang mga katropa sa Facebook ta. Amo di so, na muli yun. O, amo ginigirambal ta. O. Oras na ton, 7:37 na sa pagpakalagat ta. Tatlo ka mga produkto aton nga ginahambal sa inyo, gina-remind mga katropa. Dari sa XFM mga katropa, ang aton nga premium D3, aton Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C, ang aton nga mga produkto sang Yes to Health, no? Ang premium D3 gapabakod sang bones naton kag nagabato man sa mga bakterya viruses kag posible mag-igo sa ato mga katropa. May ara sang virgin coconut oil kag sang may ara man isang manunggay, no? Ang Santon Plus Gold mga katropa, may mangosteen, ampalaya, manunggay, garlic, katropa, spirulina na may aras ang kapasidad para magpataas ang atong immune system, no? Antioxidant, mangosteen, ampalaya, nag-regulate sa blood sugar. Ang aton nga manunggay mga katropa, nag-supplemento sa kompleto ng mga nutrients nga kinanglan sa lawas naton. Ang garlic mga katropa, nagabulig sa bato sa mga bacteria nga posible mag-igo sa aton. Ang spirulina, nagabulig sa aton sa pagpugong, no? Sa mga hubag-hubag. Kagpagdula sa mga bukol-bukol sa lawas ta, inflammations, no? Ariya, ang aton vitamin C mga katropa, bulig man para sa aton pinaka mga kuturan ang pagpayambo sa aton nga ikaayong lawas ang vitamin C, Santon Vitamin C, no? Agad padasig sang proseso absorption sa mga vitamins minerals na kinahanglan sa lawas ta. Okay? Ang pilion nyo lang ang mga vitamins nga wala sang hapdi sa tiyanta, wala sang sakit sa tiyanta. Okay, amo na yung Santon Vitamin C mga katropa, alkaline based nga vitamin C, that's why suabe. Okay, alright, so mabakal din na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, ara na sa Mercury Drug Store, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Okay, at the same time, mga katropa, pwede nyo mabakal sa itong mga Yes to Health to Stores. There is Negros Occidental, there is Bacolod, ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City. Okay? So, man ang produkto ta, no? Well, update kita, tutupalas dyan. So, punta natin sa technical side, katropang General Upsay, ako naman sa katropang Win Salinas. Mag-kuha kita sa mga detalye, sa mga balita at mga katropa. There is pa natin tunan Bullseye pagkatapos sa mga panundok.
1: Bullseye! Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Be
5: Mission Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Ang ganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Balansing ang mga komentaryo.
14: Further,
15: nilag-atras ang public opinion.
13: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pa sila yan.
13: Ini ang Bullseye.
0: Check out na pinaka latest update mga kabiyan. Kay kundi ligad to adlaw may ara nagluntad tong sunog sa Barangay Bata. Damo tong panimalay. Ang naigo mga katropad gani. Halong-halong gig kita no sa mga kuryente na nga posible tunaan sang mga sunog katropa, ma short circuit, makalayo tapos ma ayara kita sa mga light materials das balay. Tapos magproblema ta sa sunog gani no tungod nga ti upos man na aton nga mga balay propiedad pangabuian katropa good legit no sang mga sunog gani mga katropa no morning lang sa mga katropa naton Randy Santisas morning Bonbon Acosta all members of ano all the members of class morning Rihanna Giestro good morning sa XFM campus kuno no Jelwin Janelle Lanario Gazon kay Robilyn Calyao Jessica Gonzales Ma'am Lentalde sa kay Ma'am Mispa Ma Villanueva Maricel Argo sa kay Ma'am Diana Bacani kag Birayon Bacani Birayon Birayon gali ni oo sige morning okay check on ta karo mga katropa si katropang France angot siling nagluntad nga sunog to sa ano sa bata kag ang pila ka mga komento sa pila ka mga kuturan ta anong gina-expect na ran nila sa posible mangin anong mensahe nila kag ang ginalant o lauma nila nga ihambal sa presidente nato sa zona kuwaon ta bala kay katropang France
16: XFM Reports.
0: Ara karo sa rin niya mga katropa, katropang Franz Andrew Burgos, katropang Franz, may aga.
17: Katropang Erwin, kaya mo naman yung subungan daw, Lunes, Hulyo 27,
14: ang tiyon nga ginabantayan naman sa bugos sa Pilipinas, sa kinatinigin ng mga Pilipino, kung ano na niyang kapalaran sa atong napungsod sa ikalima nga tuig sa administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. na Tropa-Arming. Kaya kayo matunduman sa kinigan na Lunes, Ulyo 27, amo na niyang ikalima nga sa ito donation address sa atong na Presidente katropang Erwin, si Panataw sa Subong, so damo isang problema na makita natin. Ang nagapangula, yun din palataanon sa tanan katropang Erwin na muling kabahal isang krudo, especially isang oil products pala. Kay sininga si Mana, tugtog 7 pesos na maling saka mo. Ikinagligat sa Mana, 12 pesos ang pinakatayong saka. Pero Subong 7 pesos naman dugang naman. Pero kay Katropang Erwin, may ibang tagig ka mga issues na dapat talupang doon sa nga tulman ng administrasyon kapag panguna man ni PBBM na to niya sa ekonomiya and also sa issues sa karon sa politika sa impeachment and also sa sining flood control issue nga tutup sa karon Katropang Erwin, though ay tagig may nanabat may individual ng mga dapat madakpan sa sinabing nga ginaligar korupsyon angot sa flood control scam. So, Katropang Erwin, nagpadulong kita sa pila ka mga pumuluyo, mga katropa na kundre sa syudad sa Makulod na mangkot kita. Kung ano nang ilang nga ginalauman kagang ilat eh, kumento, pangabay man tanin nila sa sinigay administrasyon nga amuna dapat yung mga butang ang dapat tatagan, bala, italopangod, bala. Oh, sumungin nga panahon, Katropang Erwin, kay si doon naman lang katulad na bilini sa Administrasyon Marcos, mag-atakop na ning yaman nga pagka-President Pedris Pilipinas, Katropang Erwin. Pero, nag-check it under sa ibang nga mga pahayag sa ato, na rin nga mga katropa sa syudad sa Makulod. Sari, Katropang Erwin, no? May pamatian sa tabla si nanay. So, si nanay, si Liana siya. Aring niya komento nga Katropang Erwin sa siningad now, no? Ilang ang ginalauman for the fifth zona ni BBM.
16: Si Buwas ni kalimang zona ni BBM, anong imo ginalauman sa Buwas nga talakayo niya o madalaya sa zona, yanay?
17: Ang kaayuan sa Pilipinas.
16: Like ano, nay?
17: Like, ma-ano nga tani ang mga droga, ma-ano niyo, kaganagan o kung makuha iya. Wala na sang, ano wala? Nang, magyan niyo. Wala na, naway di sa Pilipinas ah.
16: Tikon kita yung mga pigado na yung galaw, ang kamay nga mga, ano, tama dumduman niya ba?
17: Kami, madumduman niya tayo, matagaan man ta mga ayuda eh. Na makanegosyo man ta. Nga bisan mo pa ulam sa kwarta tani hindi na tamang gidya ka taas ang ano
0: sakto na
17: ito labang niya subong niya hindi ano sa amo niya to kuna lang siya ang gabuhi
0: ano ko no
17: siyempre bisan toon mahal na kay kunang turpo yaw gabuhi lang sa amo niya wala damo ano niya katag niya dayo niya.
0: Oh, tima ko mo lang, Turko, grabe.
14: Turko, galawas na lang tigado.
0: Sa ano mang...
14: Hindi ng gobyerno.
0: sa oras ng kagipitan, sa Turko ang kakapitan.
14: Sakto na, abugin na. Kaya ba tiyan na ito ang ambal ni nanay?
0: Oo, yeah. Pero 20% na katupag France? 20% na, 5-6 na. Grabe na, hulam ka, ano ka, hulam ka 500 do, pilagi naman. Do sobrang na sa libong ano interest na
14: e paano nga load na pa nga support
0: oo may ara pa
14: okay lang nang matag mo sa ebola nang matag no dai
0: oo mga gapakabuhi pa na yan ato yung mga kulturan yung mga Indian nationals dari sa Pilipinas kung kisa mong nagkaga ang nami lang si ila kay kun sukton kanila mambalkawa loko kwarta gin, pigaw. Boss, balik ko di boss, balik ko di boss. Ikaw bayad boss ha? Ay daw Chinese clean na yan, hindi. Andain ng tunog li, no?
14: No.
0: Oh, tiyan mo na, balikan ka mo lang liya. Why interest siya? Lain sa mga lending institution, hindi ka lang kabayad, interesan ka na yun. Grabbing interest.
14: Kaya ni mga tropa, Wendy, amo nang mabugatid na karoon sa aton.
0: Oo.
14: Sida, dahil sa bangyan, bisa hindi niya may mga pautang yan, grabe ka dyan interest mo.
0: Grabe interest?
14: Batsagid lang.
0: Ibang gana yan, plano nila. Mautang ko, ipaguhon ko lang
14: eh. Kaya mo na dapat, kung mangutang, may mga kalatuan bala.
0: Oo, may plano.
14: May balik mga kodobla.
0: Mm-hmm.
14: Kung pagkaling tayo, subong yan nga, panahon kayo, Parvin.
0: Mm-hmm.
14: Ang ato dahil subong nga ginapangatubang problema is kamahal sa Balaklon. No?
0: Oo, oh, mahal sa Balaklon.
14: Kaya tingwa ka nga mapakinikini mong imong jutay ng sildo.
0: Mm-hmm.
14: Para makasurvive ka naman before sildo naman.
0: Oo.
14: Pagkaling tayo, mangipagit ang pamagil kayo, masilimuid nga doon kulang din.
0: Kulang din?
14: No?
0: Mm.
14: So, tiyan mo ni Subong Katapahirwin ang pangabay sa iba sa aton.
0: Mm-hmm.
14: Pangod isang kapike doon
0: mm-hmm.
14: na mapatsagan sa dari sa Pusot, Pilipinas
0: mm-hmm.
14: na katropang Irwin. So, aray mo lang, mamatian pa naman niya ang isa ka-tricycle driver.
0: Mm-hmm.
14: Doon yung kilala na siya Katapahirwin kay Alas Benji.
0: Oo.
14: So, si aray payag ni Gio.
16: Ning, ano ang kunin ko pa makuton? Ano ang paglantaw mo sa performance ni Marcos subong kay Tibuas Suna yung pagid?
18: Di, pon naman. May man si Marcos kaya medyo distribute na hindi pareho sa mula nga mga ano nga karapot lang.
16: Oo. No.
18: Mm. Galing ko yung daw mo man mga kontra partido yung nga kontra yung nga gaguba man siya.
16: Oo. Mm. Pati, pabor ka man sa performance eh subong?
18: So, okay man. Daw mo man ano.
16: So, magaling.
18: Ang isang ganito nga presinto so, may
16: okay. Pero ano nang ginalauman mo sa Sunay, boss?
0: Mm.
16: Ano ang mga programang mambal ya? Ang ginagusto mo ginmabatian?
18: Ano yung ano kapigaduhan
16: maano?
18: Ang mga ang Balaklon tani yung para sa isang bugas
0: oo
18: ang panubo na din yung mga ang gasolina sa buong
0: grabe git
18: kataas ng kataas oh. Yung naganubo
0: sakto na tayo
18: ang nang dapat tani niya at tagaan niya time na mga munang
16: problema
18: problema
16: okay
0: hmm sakto to bugas gidya ka tropang France gamahal may
14: sisen
0: may sisentay may sisentay 5 na mo
14: correct
0: bugas ubong
14: ay mo gani ka tropang army no kay kaya nga ton nga pagsaka da nyang gasolina ya saka man tanan mo kay tika to farmer na punta nga mga kay farmers ya ang ilang mga makinarya kaya gagamit gidya daan diesel mo
0: no
14: no so, tiyan mo ni ang cost of operation man nila sa akatan.
0: Mm-hmm.
14: Kasi siyempre, ang ilang nga maan ni Katarwin, saka man ang valor eh.
0: Oo eh. Budlay sa mga kauturan ta, nga ilablang gusto mo pa igaon budget mo,
14: oh.
0: Pero bisan na ano mo kapilit, hindi kay go.
14: Correct na.
0: Ang pinaka-records mo mahimo ka, mangutang ka lang.
14: Mugiling. Amo nang last resort mo mo.
0: Oo, pagka...
14: Amo nang option sa kalabanan sa aton.
0: Oo.
14: Tapos galing kay Trocarwin ng mga opisina sa gobyerno sa pautang, numero naman nga ano?
0: Oo.
14: Anong toman?
0: Oo, tarabla. Sa SSS, sa PhilHealth, I mean sa Pag-ibig, subong damo. Ako una nila, batsaga na nila. Damo nga nag-avail.

0: dimension yan. Oo. Eh, mo kwartado, ikaw pa yung
1: ipiton ka pa nila? Oo. Mabal ka, umaloan ko balay. Mm-hmm. Tapos pag loan mo, hindi na yung pag-ibig nag-tawag si mo. Ano na? Collection agency na sila?
0: Oo. Wala. Oo.
1: Ay, na ano niya?
0: May offer to ligad, wala kilala sa man eh.
1: Mm.
0: Gagin yung buhok niya. Hindi kinutiran sa Nujimil mo.
1: Oo.
0: Oo. Kasi pag loan niya, in-approve.
1: Mm.
0: Kasi doon duman mo itong ligad, itong safe loan to.
1: Oo.
0: Pag abot ng loan niya, how does it, does nil na lang gindilin.
1: Ay?
0: Kaya ang si Tibel itong gin-loan niya sa safe loan to, gintaltas ni pag-ibig.
1: Oh.
0: Pero i-double check na kung full ni pag-ibig, bayad sa safe loan mo.
1: Hindi. Kaya muna matabo ka to pang France kung sa pag-ibig ka, mautang ka na. For example, multi-purpose loan or ano klase loan, hindi mo mabayaran. Hindi na iya pagkalta sa imong nagligad pa sa savings mo na ibuhin. Kaya ang pag-ibig is both ng savings kag mga obligasyon ta. So hindi na mo oy lain si mo lain pa ya kay ginatawagan ka sa mga collection agency.
0: Ayan. Ako gani katropang Arwente, ako dito po ang natropang Danta Gido.
1: Katila ako na katropang France. Ayawa. Ayawa.
0: Ibulo mo. Hindi ka pa yung pala mapalibog suma. Ngayon
1: na ako ngayon na po. Ang mga collection agency, paya mo yung kabalo magsuma?
0: Ako gani.
1: Sumahan ka nila, dala na interest. Kagkunano pa. Uy.
0: Ay. Doon ka pa nila, wala
1: na. Damo, ako vlogging pang black na numero. Damo, pagit sila ng berya.
0: Ang kilala siya ka sa Perveja. Mm-hmm. Pwede ka black number. Ginaparing niya lang na ginaparing niya. Takto niya. Op! Dali lang kayo do... Ano? Gaka-auto-auto signal mo. Dali lang. Pachonta. Nayangita na mangita ko na yung lugar na para makasignal ko mayo.
1: Choppy. Ay nako, amunay kong gisa ka sa jazz pakabuhi itas Pilipinas. Kagabi ka paminsar ko ang realization black and tropang France.
0: Sakto na?
1: Why gid man hindi libre sa gobyerno ng basic services ta? Ginegosyohan sa gobyerno ta?
0: Sakto na nga tropang Rwing kasi gano'ng kita mo na subungdaan niya ang kanaisa sa ton damo na ko na batay ang tropa wing eh kasi hindi tama man likawan ng may manantaw kita sa social media.
1: Mhm.
0: Kami gam bagi di dan subong ya. Isa lang trabaho mo, hindi na subong basanti isa lang trabaho mo.
1: Mhm.
0: Tinanglan pagi di ko no yang mangita pagi di sa racket mo para palaot-laot mo lang imong mga galas tusol.
1: Mhm.
0: Eh alos tanan dai sa ultratas mahal na. Sa kurente mahal na.
1: Mahal na.
0: Oo, sa tubig ang bot, ano din tubig pa din.
1: Mahal man Japon eh.
0: Mahal man Japon, pero ang tubo, do tayo pa sa iyo, ang kilala taman.
1: Di kuloro pa.
0: Di kilibob lang, di kuloro sa tubig pa.
1: Oo, magtanay mo na kung maghambal ka, magtubo, di tubig ko, magic, magwa, kapi.
0: Oo.
1: Hindi ka na kinanglan magbakal kapi. Kaya may kapi ka na galingti.
0: Gani man.
1: Ang gagawa nga tubig. Gagawa nga tubig.
0: No.
1: Kapi. Kugli iya.
0: Correct na. Ang tsura sa tubig. Bala pati sa mga nagpangapi. Ito ako nila pumawal. Ang tsura sa tubig. Dito ka pang sot lang tawol tao.
1: No.
0: Dito ka pang sot tao.
1: Oo.
0: Na naman ka doon sa tubig. Sa pang sot na ni Tulukon man. Doon na lang.
1: Mhm.
0: Eh, kita ng mga daw dapat din na, kaya mo nasubukan sa farming ka problema man.
1: Mm.
0: Hindi siya nga kabayan ka to, magasto kapag ibayad ka para ipasago mo itong sa libyo nga tubig.
1: Na.
0: Nagduble na.
1: Sa una, libre mo lang din kayo pang France, bubisan dumbaga na. So, deep well, sa una, ginainom ta. Subong niya, lain na. Kailangan lang, mabakal ka na sa purified water. Kay tinlo niya, tinlo pa kuno.
0: Sakto na. Eh, sa ano na lang ka to farming, hindi nagigit bala, hindi na convenient for the consumers ang ininga bagay man sa karon ka tropang Erwin. Pero, ari kita, sa isa, dari kita, tatlo naging pangwanta sa komento,
1: parang
0: isa ka tropang Erwin, yung tabo ko lang yung sura, kaya daw buhay ayawo, nagigit ako nung administrasyon.
1: Uy, akigit sa?
0: Akigit sa, So, tingin na siya, isa nga, isa na ganyan lang.
1: Grabe ko na experience, yes, give it.